0: kay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux inatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako natilawan santong plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santong karon wala na ko gakiang-kiang Archie D.I. ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangbod sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Doon niya, normal na sa bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
4: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan. Katropa Caravan. Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: Exciting!

0: Yes, Freddy Proline! Proline by Victor Kahoy, mga katupa. Masa. Happy Sunday na tandaan. Aga syempre. Masa dinita nini. Sa programa ng Classic Oldies din hilang ta sa XFM Tagum City. Aga syempre ato ang tibawason at ibaya ato mga constituents nga naminaw din napita sa tibuok Southern Mindanao. Labi na gyud din sa Davao City kagalanog-lanog gyud sa Davao City gyud. grabe kayo ang ato mga followers diyan sa mga bangkeruhan diyan sa may Tibungko. Aboy! Unsa wala ko at kaklaro ana?
1: Pinawa!
0: Natong mo?
1: Pinawa!
0: Aga syempre, gani ato ang programa mga katupa.
1: Pinawa!
0: Mga higala na to niya. natagdan mo ko ni Parimbubong ano eh. Boy, ugma at langih mo ninyo ni Parimbubong nga alas 4. Sugo, ay na.
1: Pinawa!
0: Sa exciting Pilipinas. Aga ato ang programa, Gatos Gratos, may kabuton sa Santon Plus Gold. Okay, Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo mga katropang supplement tungod kay extract ang paghimo nini, no? Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrient sa mangustin. Kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya bago gisulod sa kapsula. Mao na nga dili, dali ra kayo mo absorb sa kalawasan, no? Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C ba ni, sa pag-inom o healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Uy! Sabihin nyo, kibuhat niya, kailas 8-19 naman. Magkakuan-kuan mo niya. Waswasin na ninyo inyong mga nilabahan niya, ha? Waswasin na ninyo ang ipang humulan niyo niya. Samtang nagluto mo pamahaw, ha? Kay kami din ni Paring Bubungog ni Tutay Dri. Pag yung taon may kuwan na rin. Kuwan na saan may ani? Puasa na saan may ani yung stylean eh.
1: Pinawa!
0: Alas, sige, sikong-sibog ta sa nahan. Alas, 8:20 na, ha? Kao pa rin nyo, walay lain, Master Inday Tanili! Good morning!

0: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

Carmelita. Alright, so Carmelita, mauni siya si Carmelita nga bagong version ni yun sa mga nga Victor Cahoy nga hindi mo ni mauni. Okay, good siya, pero naman ni mga guan, mga steeping drink nga talagsaon kayo mga katupa. So, atong oras, alas 9:05 na. Shout out ni Tanrika nga Maring Marian niya sa iyang kaning EOR o kaya nga sa talang mga suki niya diya nga yung mga silingan no mayong morning mo niya Maring Marian. Hala sige sibog-sibog tasunahan be Adri ta kang Tommy Jones Boy Calum be Adri be tirahan ko na nato ni be ani ana

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Pantukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Katawan. Katawan. Ingatan ang nga kawatan. Para sa las 10:15 na mga katropa. XFM exciting. Master Retanini, ato kita las 12 sa kautuhon. Kumustamos mga amigos, mga amigas. Shout out tayo sa may Compostela, liya sa may Davao de Oro. Kalanong-lanong tayo sa may Palinggi niya. Salamat ka rin mo niya, kang paring Norman. Salamat ka rin, pare. Shout out. Taka rin sa may Mako, no? Si Jules Buntag. Shout out tayo niya, Brother Jules. Mga taga yun ako, Pigrulak. Minaw sila niya. Kapiti-piti kina ito niya, alam, mauwaw mo saan miyana yung style ako, eh. Pino! Kasi naka, inaningingon, master, kusog kayo, ni. Kasi kusog? Kusog ang karat?
1: Pino!
0: Karuhan na niya, kaya masukot si Jung-Jung, ano.
1: Pino!
0: Pag-ibis, no? Ganing katawan yun, pag yun ay ganahan kayo ni DJ Tuti.
1: Pino!
0: Kaya tangin niya ang pagbabalik ni DJ Tuti, no? Ang, A.K.A. Boy Tigmo.
1: Pino!
0: Ha? Di basta-basta. Slash Boy Ramadan.
1: Pino!
0: Hindi na niya siya naginusara, no? Ubay-ubay saan niya, eh.
1: Pino!
0: Ha, di ba? So, unya na, tagay na ninyo, pero karoon, madunggan ninyo mga katupa.
1: Pino!
0: Ito ang mga sounds roll na mga nindot kayo, no? Mga Manila sound, no? So, hindi na, stay healthy.
1: Pino!
0: Hindi na, tune in lang mo, mga katupa kaya. Tagahan na po, nindot kayo mga music niya. Ay, masigalaw ka ba? Na.
1: Pino!
0: Alas, sige! Ito mga angkolong, mga lulong, mga papagmama na to diya ron, mga auntie na to diya ron, nga karong orasa, ga-ad-ad na silang mga ad-ado ron, kay para paniod to. Alas, sige! Here's another song from Hot Dog. Magigutom na minungo eh. Ani, batong bakal? Alas, sige! Bunal kayo ng anal! Galaw-galaw!

0: Jubilin, na ako'y gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Lima katuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health Yes to life. This portion is brought to you by
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila.

0: aray ko rin. Ito pa uli ang isa.
1: Etong pangalang.
0: Aba, nakikititi ka. Ito pa uli.
2: Aba, alas 10:45 na. Excited!

0: Ikaw ba at tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascol.
0: Santo Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: si Trayta na din sa XFM Tagum City. Hala, sige. Sabayin nyo mga panood to di aron. Lami kay igop sa baron mga katupa. Mga...
1: Pinawa!
0: Sige na rin salamat tayo kayo sa mani, no? Mong yung sabosab dirigi ka ni katropang bubong o ni katropang gab, no? Good morning ninyo diya. O ka, palayo na ta, sa unahan. Kaya parang disangko na dirigi sa aping.
1: Pinawa!
0: Alas 8:31. Kini ang XFM Exciting!

Oras, mga katropa. Alright. It's bye-bye time for the meantime. Alas 11:46 na. Kaya musulod na ang ato ang Secretary of Health unyang taon-taon, no? Siyempre, ugmar mo dungog-dungog ta. Alas 4 sa buntag, kauban ako si Katropang Bong Algabre sa Exciting Pilipinas. O ang ato ang... Kung ako ikaw, kauban ako ang mga Bayuta Warriors, si Maring Erika o si Maring Daria. Kini yung obos kay Galas Kanginan, Master Inday Tanini. Happy Sunday! Good morning!

Tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
0: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, Miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
12: Win

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting!
6: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

dapat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ko kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskun pa.
7: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdaal sa kanong tubig daan. Him na. Ay mo vitamins. Isuna na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos mangkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.

0: si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o maayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong tumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Exciting!
9: XFM time. It's 2 o'clock.
10: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exa

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na nang tuklat gol niya. At tumaradaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
0: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi
1: Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
13: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, o ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado o aprobado sa FDA o epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinakisa na Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
6: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Eh, eh, Batugod tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. XFM time, it's 3 o'clock.
10: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Wednesday!

0: exciting!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
2: Yes, mga katropa, tong oras karon, alas 3:04 na.
3: Extra Life. Way luya-luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya. Saya-saya. Laba-daba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra Drive. Extra Drive.

hapon. Ang atong nawa, si Tuya-Tuya. Saya-saya. Labadaba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra drive. Extra drive.

Yes, mga katropa, mayong hapon sa Tanalog. Welcome, welcome, welcome! Welcome mga katropa, dito sa inyong paboritong estasyon, ang XFM 107.1 Tagum City! My

0: Oh, tama na, sobra na kayo ang inyong pag-welcome, mga katropa. Meron na mga katropa nato sa ito ang mga suking tigpaminaw. Once again, mga katropa, kini ang inyong makauman. Nagpailaila, nabako, wala pa mali. Uncle Tuti na yung mga katropa, hangtod ta alas 5 sa hapon. Dari lang mga katropa, balik-balik. Dari sa XFM 107.1 Tagum City. Kumusta man ang ato ang mga taguminios? Kumusta man ang mga waipakay na mga katropa na to all over the sub-Saharan Mindanao? Halamayong hapon, kanyang tanal mga katropa. Og welcome. Dari sa ito ang programang Extra Drive. Balik na punta. How many months and how many days? Wata nagdungog mga katropa. Siyempre, ana man na sa mga celebrity.
1: Ano swerte? Huwag kayo maniwala.
0: Celebrity, dili swerte. Nga na rin na mga celebrity, mga katropa, usahay, no? Mabisi ka sa imuhang mga career. Oo. Mabisi ka sa mga taping. Mabisi ka mga katropa sa mga work. O ana man na, basta work harder. Oo. So, welcome back. Welcome back, Uncle Tuti. No? Welcome back la. Oras katropa, alas 3:11 ni Jod sa kahaponon. Kini oras sa mga katropa, doon kaninyo sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mga katropa, muna ang perminti ninyong batasanon sa pag-inom. No, bisan pa man, mga katropa, nung nagkaigang ang panahon. Sabi, kainit kayo, uy. Bundak kalit ang ulan mga katropa. Una matingala ka nga giubo-ubo na ka, gisipo na ka diha. Tugod na mga katropa no sa kanang ginatawag bitawng climate change. Change day, change. Climate change day, change, lay itong chain. Kay ang katong chain day pangalan to sa iyang irbit. Sakol?
2: Win of chain.
0: Change to ko lay man to. Mo to ginatawag nga wan. Ah, basta. Alam mo yung hapon kini tanan og kini ato ang mga produkto katropa no, available kini sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Sa mga wala pa nakabisita mga katropa sa ato ang clinic o ato ang pharmacia, natanim mo tang diri sa door 8. First floor sa M Central Building. Diri lang mismo dool sa palingki mga katropa. No, sa mga ilado kayo o kanang Mr. DIY. Nara diya sa palingki ay isa sa... Diri sa may Gante Road mga katropa, Barangay Magugpo West, Tagum City. Og para sa kasayuran sa tanan, sa mga bago lang nakatsunin mga katropa diri sa XFM Tagum, doon na tayo free check-up and consultation. Og ang ato ang schedule mga katropa, sa ato ang banggitan og... Lain, supayan, nagmalalang ko na. Banggitan na ito nga doktor mga katropa. Si Doc CJ Nidruda. Doon ay schedule, Miyerkules, Biyernes mga katropa. No? Muna ang schedule sa ito ang banggitang doktor nga si Doc CJ Nidruda. Dari sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Ang ito mga produkto katropa, no? Available po sa mga butika, mga pharmacia nga doon sa inyong mga lugar. Talong tulya ba kayo dito, tabot ba na? Magalanganin mo kung magalang adlib ito basta na yung mga kauban, mga katropa. Kanang makuan ko ba no? Kanang... Uglisod ko kanang kuan na. Hindi ko talong tulya. Ang ato ang mga produkto, katropa, sama na lamang aning Santon Plus Gold o ato ang healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Available kini mga katropa diri sa Mercury Drugstore, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drugstore nationwide mga katropa. So, okay na? Nasa pa may kulang na ko? Kung gusto mo magpa-shoutout mga katropa, available kayo. Pwede ka mo mag-send mga katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Ako mas bon 0997-615-6267. Ipadalaan nyo mga mensahe mga katropa. Kaya tuwa ka ng tagaan o pataga. Dilang sa tuwang programang Extra Drive, Drisa XFM 107.1 Tagum City.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Pili na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgulagod ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak. Pagpalit og daghanana, ha? Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.

Red mga katropa, 107.1, libog naman nila ko. Ang damay. 107.1, laki! Sorry guys. Alas 3 mga katropa, alas 3.35 na yun sa kahapunan! Welcome back mga katropa, dito sa inyo ang programang Extra Drive. Kaban niya pa mga katropa niyong angkol sa kanginan, angkol Tuti, Gapon, Hantod, Dala, 5 sa hapon. Dito lang sa XFM, Tagum City!

hapon, mga suki na tong Tig Paminaw. Pwede ka na nyo, mga katropa, i-text sa to ang numero. Sa to ang numero 0997-615-6267, mga katropa. Live! Live ang makita ta, mga katropa, sa to ang Facebook page, ang XFM 107 Tagum City! Yo! Yeah, come on! Sabak daddy. Sabak. Oh, tama na nga sabak kay kuan. Sabak iganga ni Dios ko. Alas 3:37 na mga katropa sa kahaponon. Kining ito ang programa, mga katropa, atod kaninyo sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated, mga katropa. Labi na katropa, kading ato ang healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Huwag ninyo ang nabantayan, no? Kung nagtanaw mo sa ito ang Facebook Live, kung mga katropa, XFM 107.1 Tagum City, Tagum, mga katropa. Nag-gagunit ko karon, no? O usak tasa, mga katropa. Usak tasa ang Santon Gold Coffee Mix, call! Oh! Awa ka na yun. Ay lang, masig mayabu ba? Masig mausik ko niya sa mixer, makabayad niya at ang... Kani mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Kini nga kape, mga katropa, na nga pinaka nanambal ka pa. Healthy nga kape, mga katropa, ang imong ginapangita. Santon Gold Coffee Mix ang imuhang inumon, mga katropa. Nasa ko ang mga palad, nasa ko ang mga mugbong tudlo, mga katropa. Og ano yan na? Ako ang higupon, siyempre, kinaan man ta sa radyo, no? Kaya kinala na to ng isa-isahon, mga katropa, para lang masabtan sa radyo. Nanasa ko ang mga mugbong tudlo. Op. Ako nang gunitan, mga katropa, ang handle sa kuwaktasa, huwag akong gyalsa. Op. Yan na? Ako nang giabrihan. Sumuka po dan eh. Gira, ako na igupon, mga katropa, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Be? Ah! Miae! Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available kini mapalit sa mga butika, mga parmasya, di asin yung mga dapit, ilabi na sa katropa, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Nationwide, mga katropa, og available pod. No, pwede nyo bisitaon, katropa, to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanibutan diri sa door 8, first floor diri sa M building o M Central building, doon lang sa Mr. DIY, mga katropa, paliko sa palingki bitaw diri sa may Gante Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte, mga katropa. O doon na tayo free check up and consultation, ha. Ang schedule ni Doc CJ ni Droda, mga katropa, Miyerkules o Biyernes, no? Na si Doc CJ ana. So, sa inyong ginapaabot, mga katropa, bisitaan na ang ito ang Y2H and Pharmacy, Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa na to. May hapon, no, mayong pagtanaw karon kay katropang Rudel Opinaldo. Mayong hapon, diri sa may Visayan Village, mga katropa. May hapon sa mga taga Visayan Village. Asa makadapit karon nga area diri sa Dakbayan, mga katropa, sa Tagum. Paliog daw i-text, katropa, ang imuhang nemotangan diri sa to ang numero 0997-615-6267. O diri lang kay puros lang ta yaw-yaw diri, mga katropa, ha? Alang sa kasayuran sa tanan, mga katropa, na to. Inyong tantood kay magkwanta, no? Magpadula ta, kol! Oo! Oh! Magpadula ta, mga katropa! Ang ato ang padula karong hapuna, mga katropa, as useless. Usual dai, usual. As usual, mga katropa, ang ato ang patigmo!

mga katropa, ito ang patigma ko nga po na nga nagtanga, giniog 50 pesos mga katropa na to. Oh, sugod na sa 50 pesos, kaya anak na, kung ano siya, kargaburot. Pag di matubag karon mga katropa, ugma, 50 na po, mga, kung ano yan, mga tirada, rayaping. Sugod pesos mga katropa, nga itong papremium sa itong patigma ko nga po na, gigan ka na mga katropa sa Aguanta Party List. Tiyan mo na? Kini ato ang patigmo mga katropa, gipaluyuan kini sa Aguanta Parteles. Kung doon na ba kayo mga problema nga imuhang ginadala-dala karong nga panahon na? Hala, Aguanta ha! Nga nabita ang imuhang ginadala-dala nga, pwede rin ba na imuhang butang? Aguanta ha mga katropa! Og kung nag-agwanta ka karong panahon na halawa sulod na sa to ang Aguanta Party List mga katropa. Nga gipangluan kini sa to ang halamdong self proclaim. No? Nga di pud ni masama, di pud ni matawag na tong Grisman kay wala man ni kuan. Wala man ni malita mga katropa. Oo. Di pud ni matawag pud nga Congressman kay self proclaim man. Basta nga to ang self-proclaimed nominee mga katropa, si katropang Arnel Cortez. Oh, muna ay nungulo ano yung Aguanta Party List. So sa mga nag-aguanta niya, so welcome, no? Welcome to the club. Alas 3:42 mga katropa sa kahaponon, padayasunahan, maghatag sa kog mga pipila ka mga sunata mga katropa. Siyempre, anak man, lingaw-lingaw, tirada ba? Lingaw-lingaw lang niya, na ikaguulon niya ba kayo maglisod na pudog tubag? Sa mga gusto mo tubag sa itong patigmo ko nga po na pwede kayo nyo isend sa itong numero 0997-615-6267. O pwede po din nyo i-comment mga katropa sa itong FB page. Ang itong Facebook page mga katropa, ang XFM 107.1 Tagom City!

0: SFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantong karo, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
3: Sunrise Multipurpose Cooperative.
0: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

Yes, mga katropa na to, balik tayo sa ito ang programang Extra Drive, dito lang sa XFM 107.1 na Tagum City. Ay, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga sige Facebook di sa lahang mga kuan. Wala ba isyu ang inyong mga Facebook karon? Wala lang ba yung mga isyu ang inyong mga Facebook karong panahuna mga katropa? Kaya miingon si Facebook no karong panahuna mga katropa nga oro sa ba naka-experience bobo ani. Sabi bitang your account temporarily unavailable. Oh, napay inyo yung ani karon? Eh kung wala, usama mo rin eh. Napay inyo ang inyo mga Facebook karong panahon na mga katropa? Alas 4:15 na gyud sa kahaponan mga katropa, kinigyapon ng XFM. Oh, syempre, ang kultuti, gyapon mga katropa at your service. Nga priminti na kayo, mag Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Importante kay Col no ang pag-inom og pag-maintain. Ano nga to ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay aduna kini glutathione and collagen no. Mao ni ang wala no sa uban nga mga kape mga katropa. Ang uban kay naandan nimo ang kape nga ilabi na ang naandan sa kadaghanan karon mga katropa is kaning kape bitaw no nga gamay rang buto no magpalpitate na dayon ka. Tungod na mga tropa sa kanabitaw ang ginatawag nga caffeine. Mao na sa mga katropa na falong. Tungod ka na mga katropa sa content no sa caffeine nga sulod no ang inyong mga kape nga ginapanginom karon yung naandan karon nga magtingala na lang mo nga wala man nantay kuan ng kultote no wala man nantay LTO pero ang anong nagpalpitate man ko wala man nantay koy gihimong daotan para sa ako ang partner. Ngayon nagpalpitate man ko ang kultote no apil na nung kukakulba inon. Tungkol na mga katropa na sa caffeine nga inyong gina-intake matag-adlaw, labi na kung hilig kika mga pe mga katropa sa isa ka-adlaw pinakagamay na kalima no. Unya ang imuhang ginainom nga kape taas kayo caffeine, so pretty kuruga gyud no. Ang uban kay malipay man mga katropa kay ang kultote mao man niya mo ang energy. Energy is yung bungot. Energy yan. Mang ganahan mo sa uban na niya mga katropa, dilining na Santon Gold Coffee Mix. Ang uban nga kape, taas kay content sa caffeine mga katropa. Ang uban mong ganahan anak kay kadabitang dili ka makatulog. Oh, kay kung nakay, ilabi na ako nakay himuon karon nga kuan nga work ni mo anya kinanglan nga mahumanda yon. Oh, paminaw gud. Kinanglan ni mo humanon mga katropa anya katulogon man ka. Oh, manang uban nga ginainom nila. Oh, ing ana ba? Kuan kuan na ba kay? Basta kayo nga tuwa mga katropa, no? Importante gyud nga nga to ang panglawas nga to ang ampingan. Muamping magani ka sa aing isa laing lawas, no? Ampingan magani ni mo tong laing lawas mga katropa nga mao pa hinungdan nga makapasakit di asi muha. Ayan pa ka mga katropa no, nga imo ang kagulingan nga may puhunan sa tanan, no? So, timano na to ang panglawas mga katropa, labi na ang ato ang immune system. Kay hinulman rin tawon ni mga katropa og sagrado kini dili na to ni abusuhon hinulman eh kung naay maghulam no ipahulam. So kana kanang share la. Hoy, joke lang na mga katropa. Ito ang Santon Gold Coffee Mix. Available mga katropa mapalit sa mga butika, mga parmasya nationwide. Labi na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Nationwide mga katropa. O dili po sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nimutang dili sa Door 8, First Floor, M Central Building. Dili lang sa Mr. DIY. O dilong palingki mga katropa, tapad lang yun, no?
Duol lang yun, mga katropa, sa Mr. DIY, paliko sa Palingke, diri sa May Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon na tayo free check-up, mga katropa. Doon na po tayo schedule, ano, no? Kaming free check-up and consultation. Miyerkules hangtod Biyernes, mga katropa. Naang ato ang doc, o itong doktor, mga katropa. Si Doc CJ Nidruda. Alas 4.19 na, katropa, sa kahaponon. Ay, sa mo itong cellphone? Wait lang, standby lang mo dyan. Jot lang yun, bubalik lagi ko, mga katropa. Dali lang yun, gamay na kini nga panahon. Dali lang yun.

Ingon dali dugay man lagi. Ah, kato siya magandang nagsahad nga mo balik ra. Handol ko ra mo aman. Bungot sa ito ay. Alas 4:20 na mga katrapa sa kapon noon. Mayong hapon sa tanan na itong mga suking paminaw, no? Labi na katrapa, Dres, dakbayan sa Tagum, o sa tuang mga nagkapamasahero karong hapuna sa itong mga tricycle driver. Og mga habal-habal driver, kung asa mo dapat karon ng mga establishmento, Dris Dakbayan, mayong hapon kaning tanan mga katropa, og maayong hapon nga Domingo. Pizza 19 mga katropa sa bulan sa Hulyo. Grabe, paspas kayong panahon, no? Wala na yung manibawaan mga katropa ba? Nakatong, ang inyohang panahon, bitong grabe ninyong lipay. No? Naabda na lang yung panahon nga... Kamong duha, no? Gipang laay. So, yun lang. Normal na mga katropa. Kung nagapangita, nakaglain. Dili na normal sa katong mga taong loyal diya sa inyo, ha, mga katropa. Pero dili, faithful. Samanggit. Alas 4:21 na mga katropa sa kahaponon. Magsugod na takol. No, sa to ang patigmo karon. Sa mga gusto nga mo tubag mga katropa, sa to ang patigmo karon nga po na nagtangag og 50 pesos. Gikan kini mga katropa sa Guanta Party List. 50 pesos mga katropa tong patigmo. Plastar diya. I-save na katropa tong numero 0997-615-6267. Kung usbon, 0997-615-6267. Sa itong mga katropa diri sa may Bawab, Davao de Oro, mayang hapon kinintanan sa mga naglabigar karo, ito mga tawagan eh. Ito ang mga bus driver nga nagamonitor diri sa ito ang programa. Thank you so much. And amping-amping mo kanunay sa inyong pagbiyahe mga katropa. Sige! Sana! Ito ang patig mo ay isa sa... Sita pisos ah! Oh. Ang diyan mga katropa, plastaran na ninyo inyo ang mga tubag diya. Kayo inyong totoo dato ng taga-ano pagtagado atong taga pagkabasahon mga katropa ang inyong mga tubag. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Siyaro. Pag dili ni mga tubag karon kol no, napamantay sunod adlaw. Kay good news, salamat kay SM. No, ito ang akong taong pasalamat mga katropa sa ito ang station manager si SM Arnel Cortez. Mga katropa, gitagaan tag higayon no, ang makabalik. Grabe, mura po wala gipatingog. Hindi, kay busy mga good mga katropa. Na, magin na, kay mudagan, matapag ka presidente so karon busy sa ta. Pataka. Salamat kay SM sa imuhang panahon. Nagihatag sa ito, ano? Madunggan na ito mga katropa dito sa XFM 107.1 Tagum City. Alas 3 hangtod, alas 5 sa kahaponon Lunes hangtod, Domingo hangtod Webes mga katropa na ito. So, ala, lang sa day ka! Ang usbon mga katropa itong patigma ko rin nga po na. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Grabe po na yung tambok, masakitan ang punta. Sige lang. Yeah, nag-diet naman mini SM, nasa day ka. Once a day na lang mega kaon niya dili, pagid rice. Nga, partneran na mo, Ogwan, kaning santon vitamin C, mga katropa. Ano, magina, no? Nag-isgot naman tag-diet dari. Ha, sa mga gusto mag-diet mga katropa, dili po tong diet nga pang-abuso sa lawas, ha. Doon naman kayo mga katropa, yung naandan bito sa uban nga kanabitong fasting. Walang naandan sa uban mga katropa nga mag-fasting may ang kultuti kay gusto may nga mamayat. Actually na may diet mga katropa nga dili ka kinalan nga mag-fasting. Although magkaon Japon ka, pero nata sa kanang natawag nga healthy foods mga katropa. Katong mga healthy nga mga pagkaon. And then intake din ka og xanthan vitamin C para nga bisan pa man nga dili kayo or daghan ang imong kaon mga katropa, lisod ka duulon ang mga sakit. Mo man ay mga sekreto ana, tanawag istorya na mong sekreto inon.
Wala mga sekreto mga katropa. Parang maka full diet ka. Basta likayin lang ginang kanang fasting-fasting kay simba ko lang na kay history sa fast mo. Ibang fasting, ma-fast mo. So, inom ka og Xanthan Vitamin C para nga malikay ka sa mga sakit mga katropa, ilabi na kaning mga usaw nang mga sakit nga dali kay do mga virus, mga viruses mga katropa. Pataka rag duol sa bisag asa, no? Mapunit ato bisag asa. Importante nga natay pang cover sa tuang panglawas. Xanthan Vitamin C nya partner nato na mga katropa og premium D3. Kaning premium D3 soft gel capsule mga katropa. Kaya nuna siya yung malunggay o kanang ginatawag vitamin D3. So, muna mo ang kombinasyon. Ang sekreto ni mo, low carb lang ka, tirada, no? Tirada ni mo ba di, low carb lang ka? O partneran ni mo o Xanthan Vitamin C o premium D3 mga katropa. So, mara ta! At least nga, nana mo yung mga sekreto mga katropa nga nabawaan, no? Sekreto na pero nakabalo naman ka, so that is not secret. Diapod sa ito mga katropa karon nga nagamonitor. Sige, ito ang patigma mga katropa. Kung hindi ninyo matubag ni karon, ugma posible 100 pesos na eh. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Yatag sa kog sonata mga katropa. Isa ka musical parang unyang tatod. Itong pagbalik mga katropa sugdan na ginato na no, with ato ang background mga katropa. Diri sa to ang programang Extra Drive.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lang si firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikda nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Oh, saan ka?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

Nagdose siguro ngayon na nawag ay. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Yan mga katropa na to! Mindset, ma mindset, mama mindset. Mga katropa, alas 4:43 na sa kahapunon. Welcome back mga katropa, at ito ang programang Extra Drive. Nagtuo siguro ang tawagan ay. Sa mga gusto manawag da silang mga hinigugma gamit ang messenger mga katropa, di gid mo katawag do. Kaya naay problema karon si ano, si Mita pag number lang sa mo, no? Back to basic mga katropa. So dili sa available ang messenger sa pagkakaroon. Pero kung imo king pugson, amo na kasaganan nga masakitan kay hilig kay mumugos. Ay, dali, sorry. Sa ilo. 44 minutos, man milabay mga katropa, ang alas 4 sa kahapunon. Grabe kayo ang panahon karon mga katropa, no? Lami kayo. Isuroy mga katropa, diri sa may, kuan, sa New City Hall, no? Mag-jogging-jogging. Kung si Doc CJ pa, no? Daghan kayo mga nindot ng mga talanaawon. Abis ano ni Doc CJ, wala ko kadungog itong iyang istorya. Gi-record din ako to, Doc. Daghan kayo mga talanawon, mga katropa, kung gusto kang stress-free. Oh, wala bayad. Kay stress-free, ganino. Bisita katropa, diri sa may New City Hall. Kaya daghan kayo, pwede ka mag-walking-walking, jogging, and then pwede ka mag-zumba. Pwede ka mag-sigit-sagit ito, ah. Oh, depende sa mo ang trip. Basta mga katropa, importante diha nga importante diha nga malipayon gyud ka mga katropa. So, sige. Dagata mga katropa, sa to ang patigmo, no? Atong patigmo mga katropa na para sa kasayuran sa tanan, kini nga to ang patigmo nga nagtangag og 50 pesos mga katropa. Patod ka ninyo sa Guanta Party List. Nagigwanta na ba ka tungod kay daghan kag problema nga ginapasan karon mga katropa? Ah, sige! Welcome to the club! Aguanta Party List! Kaya hindi ka nag-iisa mga katropa. No? Marami kang kasama na hanggang ngayon ay nag-aguanta. Importante diyan mga katropa, bisan pag nag-aguanta ka, think positive lang yapon. Bisan pag usahon nimo na mga katropa aguanta, iya gyud kalimot no sa pagkuan. Ay dili ko istorya lain man. Ayo kalimot mga katropa sa paginom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Importante nga dili ka atake yon sa stress mga katropa. Inom ka og Santon Plus Coffee Mix. Ang atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa do na kini mangustin. Ado na kini kamunggay leaves mga katropa. Para nga mooy vitamina di sa imuhang lawas. May layo ka mga katropa sa mga sakit. Labi na katropa kung daga na kagibati di sa imuhang lawas. Kunya ang imong ginapangita nga kape is healthy. Wala na ilain pa mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kaya wala kini side effect mga katropa. Sa mga wala pala kasulay, sulayin ninyo mga katropa pag inom ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga puno sa antioxidant properties. So, mutabang mapahimsog ang lawas o mapakusog ang immune system mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Papalit kini available mga katropa sa mga butika, mga parmasya, di sa inyo mga dapit. Labi na katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Ay, ingin man mga katropa sa ito ang Y2H Clinic and the Pharmacy diri sa Gante Road, Barangay Magupo, West Tagum City. Diri sa may Door 8, First Floor sa M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki mga katropa. 47 minutos man nilabay ang alas 4 sa kahapunon. Mular ka na ito mga katropa sa toang patigmo!

Okay! Let's go! Let's go, boys! Oh, grabe kwarta. Dagana kwarta, boy. At pati mo, mga katropa, once again. At ito, ganun kini sa Guanta Party List, mga katropa. Doon natin 50 pesos. O gandit na matubag, mga katropa, o mga adlawa. Ato agya po ning tubuan. 50 pesos every day. So, mga tulok adlaw, 150. Mga mga tirada na mga katropa, 150. Nga pag-upat ka adlaw, 200. Pagka lima ka adlaw, 250. Ba? Grabe ba? Atong patigmo mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Tubag katropa sa 0997-615-6267. Siyempre, yan yung mga katropa, no? Para sa mga katropa na to, diyan, nga naga... gusto na gyud, no? Nga mutubag. Ato na wala tong Facebook Live kay no, nagbinuang si Mita. Motong gingon ganina mga katropa nga medyo na siya problema gamay lang pero nag-text ako ang team nga paspasan na nila kay maulaw daw sila sa kuha. Dapat lang. Alam na. Taxpayer ba ako? Say connection. Sige na mga katropa, 0997-615-6267. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. O siyempre mga katropa, kining bahina at kaninyo mga katropa, sa mga wala pa nakasayod, kinito ang programa katropa, kining bahina at kaninyo sa Santon Vitamin C Sub. Para mga pagpaligon di sa inyong immune system, malikay sa mga sakit, mga viruses, mga katropa nga nagkuyanap. Ilabi na diri sa inyong nagkadayang lugar. Vitamin C ang inyong ginapakita mga katropa. Xanthan Vitamin C ang ascorbic acid nga Xanthan Vitamin C. Muna ang makapaboost mga katropa di sa inyong immune system. Available kini mapalit mga katropa sa mga butika, mga pharmacy di sa inyong mga dapit. Ilabi na katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Te! Uy, may hapon na diri sa may kuwan di ayo. Diri sa may mga damo-damo ilunggol mo. Diri sa may duhali mga katropa. Abaw! Gagrnotok ma!

0: meling tau. Ay. Ay, sorry, sorry, sorry. Ay, na, mali, napindot. Sige na. 42 o 52 minutos man nila bayang alas 4 sa kahaponon mga katropa nato. May hapon diri pod sa may nabunturan na Davao de Oro diri sa may Montevista katropa. Abot ato ang signal diri sa may kon. Abot may tag 30. No? Karong panahon na mga katropa. Itong mga kaigsuunan ng mga negosyante karong panahon na nagapaminaw. May hapon kanin tanan og welcome welcome mga katropa nato. O niya kay 733 mayang hapon Uncle Tuti, welcome back. Aba, monitor kagid ako. Salamat ah. Salamat, salamat, salamat ka sa mga naminaw. Uy, karong umabot din nga kwa na 26 mga katropa. July 26. Ang ato ang Yes to Health caravan mga katropa. Karong umabot nga pizza 26. Dari sa may Davao de Oro mga sa Mawab mga katropa. No? Ang ato ang caravan mga katropa na to. Karong pizza 26 mga katropa are paminawan ninyo kanayo diraw.
1: Mga katropa at ang iyang XFM White Wage Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa White Wage products ang inyong mapalit. Kita-kits ta mga katropa.
0: Yes, mga katropa, dito sa may Nuevo Iloco, mga katropa na to, ang ato ang White Wage Caravan. So, kita-kits, mga katropa na to. Adlaw ka na nga, kung ano? Adlaw ka na nga, Domingo pohon, mga katropa. Next Sunday na. Oh. Na ang team, mga katropa. Ito, mga bakla na to, nga mga... katong mga three sisters, no? Three sisters. So na mga katropa, mga bayot sa katilingban mga katropa. Mga bakla. Gudagko lawas mga ay. Wala, kita-kita mga katropa karong umabot nga pizza by Jesus. Kuha natin yung oras mga katropa. Salamat kasi niyo ang tanan. So napabilin nga 50 pesos ang ato ang patigmo karong nga puna og ugma pohon mga katropa diri lang gyapon sa susamang istasyon ng XFM 107.1 Tagum City. Og salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw mga katropa. Kanunay nga pagsuporta diri sa mga programa sa XFM Tagum City. Kung asa malapit karon mga katropa, amping-amping mo kanunay og syempre kanunay yun mga katropa sa pag-inom ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated katropa. Labi na ang premium D3 soft gel capsule, Xanthan Plus Gold, Xanthan Plus Coffee Mix, ang Xanthan Vitamin C mga katropa. Og uban pa mga produkto katropa sa Yes to Health Incorporated mga katropa ang kaping adunay glutathione and collagen ang Xanthan Gold Coffee Mix. Salamat! Og mga ginainay na ko mga katropa kay ako tabangan ako ng mita ko nag-iunsa na nila na eh. Nag-guba na na eh. Iunsa na nyo na eh ha? Linan mo kayo na nga ayaw mo pang pindot-pindot di ba sa kaasa lang pataka lang mo pang mindot. O tanawa na ron ha? Nang-guba na na, nang-wingig na na mga... lang. Ito na siguro ko. Ito lang ha. Nawala mo itong... Ay, gitanggal lang pultahan. Tanako. So, salamat kay sinyo ang tanan, mga katropa. Bye-bye. God bless og maayong hapon sa tanan.
3: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting! Exciting!
3: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang

0: ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kani ato, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix Rajud ko ni iyang. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. ang premium nitric coffee mix mopalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
7: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kailangan ko mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Sundin Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
2: Sundin Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting! Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: Suway ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubala ko permente alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuna na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: May symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Sarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
12: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
13: Katropa Caravan.
12: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
14: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Atangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: Santo Basto.
4: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basto, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basto.
0: Santo Basto. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mike Osara. Akusasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo.

0: ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Diyon. Sa karabuhon, isgutan ang mga tanga na naisulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyon. Sa karabuhon, ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katingawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos sa karabuhon, ang Diyos sa karabuhon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
1: Galay gison, kumusta maing adlaw din na kanimo sa tanan ng mga listeners din sa XFM. Welcome sa atong duulan isa ka oras nga panag-uban din sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Sa tanan ng mga nagapaminaw karon, akong gipaabot ang unas tanan, no? Pagpasalamat sa Dios, pagpasalamat sa kahigayunan nga kita mag-uban sa pagtuon sa mga pulong. O sa tanan nga mga naminaw, salamat usab kaninyo sa inyong pag-abli, no, sa inyohang mga radio then dinhi sa XFM stations at the same time. Matagalasayas nga to sa La City dinhi sa programa nga diin atong tagaag panahon ang pulong sa Ginoo nga atong mapamalandong. Sa karon na naka-tune in kini ang inyong alagad nga makig-uban o nakig-uban kaninyo sa matag weekend. Biyernes, Sabado, Domingo sa gabi, 6 to 7. Brother Amil Escalera ang inyohang higala dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ang atong text line, abli may higala nga mudawat sa imuhang mga text messages nga dunay pangutana. Ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mao kana tong text line may galang abri bisan pa man o wala ta sa atong program. Other days, anytime, pwede nimo nga padalhan sa imuhang concern, pangutana or ideas and opinion sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. And then sa di pagtang muantos pagpasalamat sa atong angay nga pasalamatan, ang atong hilisgutana, no, ubanay ko ninyo sa paghisgut kabahin sa pangutana nga din, shall we go to heaven? Muanto bata og langit? Paninguha bata nga makaabot niya ng langit mahigala nga gihisgutan sa balaang kasulatan? Ug unsa katinuod nga ang pulong sa Dios nagahisgot nga ang tanan nga mga linuwas madangat or makadangat niya ng langit, langit nun nga puloy anan. Ato ning isgutan may gala aron nga magkaro, no, mapundar ta sa atong pagtuo niini tungod kay dili nato malikayan nga ang balaang, ang gisulti sa balaang kasulatan nga maabot ang mga adlaw nga dunay mga mobiya sa pagtuo nga magasulti usab og mga pagtulunan nga din sukwahi may gala sa atong gituohan. So atong isgutan kini sa dili madugay apan sa dili pa, pasalamat ta sa atong sponsor ang CEO sa Yes to Health at same time sa XFM Philippines, Doc Remilitoy, and sa kapika sa kinabuhi Ma'am Olivine Oy. Salamat kayo sa pribilehiyo ang pulong sa Ginoo mulanog or mapalanog sa mga nagkalain-laing dapit dinhi sa Mindanao, pinagi sa XFM stations. Ngadto sa walo ka mga XFM stations ang nagapalanog sa pulong sa Diyos, pinagi sa tingog sa Reformasyon. Nga inyong mabati, alasayis ngadto sa La City, matag gabi, higala o igsoon. Salamat sab sa mga station managers, sa general managers, Sir Edwin Garing, sa mga station technicians. Salamat sa inyohang pagtabang, pag-assist nga atong programa maipadangat sa atong mga listeners. Pinagi sa pag-hook up niini sa mga stations din sa XFM. Igala, doon na tayo Facebook Live. Usab nga, pwede ninyong komentaryuhan. Pinagi sa atong personal account, just search Ramil E. Escalera. No, sa mga nagapaminaw karon, kung doon na ka mo yung Facebook or Facebook, mga igala, just search Ramil E. Escalera. Din ang atong mga videos sa Tingog sa Reformasyon weekend, atong pwede mabutangan o comments ngon sa po na inyong ikapahat din na. Okay, sa pagsugod sa atong pagtuon, atong dapiton ang balaang espiritu nga muhatag nato or muable sa atong una-una sa mga pulong balaan, spiritual nga mga pulong nga diin hatagan ta may gala o kaalam sa pagsabot niini. Kay kon ang ato lamang kaalam ang atong saligan, no, dili kini igo nga diin kita maklaruhan sa buot nato nga klaruhon diya sa iyang mga pulong. No, siguro doon na tayo kaalam sa pagsaysay sa balaang kasulatan, pero di nato mapaabot ang insakto ng mga paghubad, mga pagsabot niini kung wala ang tabang sa balaang espiritu. So, magampot ha? Amahan na mo nakas mga langit, among gi pasalamatan unas tanan ang higayon nga diin kami maguban nini nga programa pinagi sa higayon nga among gamiton o among magamit ang imo mga pulong nga among pagatun-an. Among gilauman o Dios nga ikaw maghatag sa kaalam nga muable sa among una-una nga ang imong mga pagtulun-an masabtan namo kini o mahimong giya, mahimong paligon ka namo sa among pagpangalagad nga naganimo nga mapadayunon. Among giampo nga panalanginan mo ang tanan nga mga listeners, labi na kadtong nagbalatian, nagapaminaw ni ini karon, naasa balay, naasa balay tambalanan, o asa man nga dapit, hinaot nga mapaabot ni mo, Diyos, ang panalangin nga lang ikinahanglan kabaskog sa panglawas. O giampo sam namo, kadtong naas kasubanan, makabaton o kalipay, kadasig, niyadtong nawadaan sa paglaom, pinagi sa imuhang gahom, gugma, kaluoy, makadawat o kahigayunan. Nga din sila mahimong makapadayon sa pagkinabuhi, labi na makapangalagad nga naganimo. Among kining giampo, uban imuhang pagpasaylo sa among mga kasalanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Migala, ako kamong giagni kung kamo dunay Biblia. Naka mo sa inyong panimalay, kung nasa ka man karon, makahimo ka sa pag-abli sa imong balaang kasulatan. O niya, kung wala man, kung doon na kay papel o bullpen, pwede nimong isulat ang mga libro, versikulo, mga chapter and verses nga itong pag-isgutan, imong ma-review, no? Imong masubli, pagbasa, pagtuon, aron nga maklaruhan yun ta sa itong pag-isgot. May alam ay tungod niya ng niining topic na to about langit. Shall we go? Mato ba kita niya ng langit or magpabilin lang ang mga linuwas din hiniining yuta hangtod sa kangturan? Okay, so sugda na to ang pagtuon, mga igala. Usbon ko ang atong text line nga mudawat sa imuhang pangutana, mudawat sa imuhang suhestyon, Ang text line number 0938-405-5747. 0938-405-5747. Okay, now, muadto ba kita niya ng langit? Sa dili pa nato hisgutan, no, ang mga gipahayag sa balaang kasulatan, kabahin niini, ato sang sutaon mahigala, unsa po'y gipahayag sa Biblia, kabahin niya ng langit. No, unsa man ang gisgutan nga langit? No, siguro, sa kadaghanan, sa una-una sa mga tao, kung magisgut og langit, mao ka ng lugar nga diin, nindot, paraiso, daghang bulawan, daghan ang mga makita dito nga wala dinhi niini nga kalibutana. No? Onya, daghan ang musantop sa tunguna-una, mga higala, kamahitungod niya ng langit nga puloyanan. Apan pasultiho nato ang balaang kasulatan kung unsa ang gisaysay mahitungod niini, higala gigsoon. Unang-una ang Job 22, versikulo 12. Job 22, verse 12. Gisaysay dinhi mga higalag isuon, nga matod pa, is not God in the heights of heaven? No? Wala ba? O dili ba nga ang Diyos naan niya ng gisgutan nga langit, mga higala, mga isuon? So it means, God's dwelling place o ang puluyanan sa Diyos naa niya nang gitawag nga langit. Sa maong pagkasulti usab ang uno hari, no, 1 Kings 8 verse 13 nagingon, Hear thou in heaven, no, hear thou in heaven thy dwelling place. So mamati ikaw niya ng langit nga imong puloy-anan. So, hear thou in heaven thy dwelling place. So, ang Diyos nagapatalinghog niya ng langit nga mao ang puloy-anan sa Diyos. So, balikon ko, kung magisgota unsa man ang langit, una niini, nagpahayag ang balaang kasulatan nga kini puloy-anan sa Diyos. Dito nagpuyo ang Diyos, mga higala, mga igsoon. Ikaduha nga punto nga gisgutan kung unsa ang mahitungod sa unsa ang langit is the place of his throne. No, ang lugar sa iyang trono. Ato ning mabasa sa Bugna 4 versikulo 2, Revelation 4 verse 2. Unsa gisulti? And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. But pasabot nga niya ng langit, mga higala, naa ang trono sa Diyos. No? Nakita. No? I was in the spirit, and behold, nakita ni Juan. Dili nga siya naa sa langit, pero nining higayuna, kung dili, nakita niya sa iyang pananaon nga niya ng langit ana ang trono sa Diyos. So, ikaduha na to nga nasabtan nga kung magisgot ay taglangit, naa ang trono sa Diyos. Diha siya nagalingkod, diha siya nagahari, mga higala. Diha ang sinto sa iyahang gingharian. And that is the throne, no? Dugang panini ang Psalms 11 verse 4. The Lord's throne is in heaven. So, pinaagi lamang niining duha ka mga bersikulo, mga igalang, mga igsuon, masabta nato nga ang langit nga atong gipamalandong or atong gi-imagine, no, ato bang giunahuna, puloy-anan sa Dios o labi na naa ang iyang trono dinha nga mao nga dapit. No, so mao nang langit nga diin gihuna-huna sa kadaghanan, gituohan sa kadaghanan nga ang mga linuwas may dangat didto. Okay. Sunod mga higala nga punto nga atong susihon sa balaang kasulatan, kinsa man ang mga nagapuyo dito? Kinsa man ang naa dito? Ang Dios lang ba? Kay naaman ang trono dito? Siya lang ba nag-inusara dito? Ang iyang mga subject, iyang mga ginsakupan, naa sa nagkananlaing mga planeta, usa na ning atong kalibutan? So ang pangutana, kinsa man ang mga nagapuyo niya ng langit nga din atua dito ang trono sa atong amahang langit nun. Ito ang trono sa Diyos. Happy viewing kang Sister Gima Gima Cabandes, no, dinhi sa Lupon. No, sa tanan ng mga listeners dinhi sa Mati XFM. Happy listening labi na sa dinhi sa Wellness sa nindapit nga Jim's Wellness Center dinhi sa Lupon. Mati. O sa Mati mga igala. Okay, now kinsa man ang una mga higala nga atong mabasa ang Hebrewanon 1 versikulo 3. Hebrews 1 verse 3 nagingon, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he Jesus ginung Hesus ang isgutan nga he had by himself purged our sins, sat down and to the right hand of the majesty on high. Asa ang trono sa Dios? Nasa langit. The Lord's throne is in heaven. Kinsa ang nagalingkod diha sa tuong bahin o tuong kamot sa Dios? Gisgutan dito, wala lain ang atong Ginoong Hesukristo mga igala. No? The express image of his person. Onya he, Jesus Christ, had himself purged our sin. Siya ang naga himo og mahimong adunay kapasayloan ng atong mga sala. Sat down on the right hand of the majesty on high. Nagalingkod o mulingkod dinha sa langit nun o sa tuong kamot. Diha sa halangdon o yamot. So, isa sa kauban sa amahan mao ang Jesus, mao si Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga kauban megala sa Daniel 7 verse 10. No, so wala na ginusara, balikan ta, wala na ginusara nga naman dunay kauban si Ginoong Hesus nga nagalingkod diya sa tuong kamot. And then doon na pagyod Daniel 7 verse 10 nagingon, a fiery stream issued and came forth from before him, a thousand angels ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. So kinsa ang nagabarog tubangan mangigala niya ng trono sa Dios sa langit nun nga trono sa Ginoo, thousand times 10,000 angels nagabarog niya ng Dios nga nagalingkod sa trono nga naa sa langit. So dito sa langit na ang amahan na ang anak si Ginoong Hesus og naa usab dito ang mga anghel higala gisuon nga gisugutan. Daniel 7 verse 10. Dugang paniini gawas sa mga anghel, dunay mga tao nga gikan din hininyo taa nga diin nahimo usab nga nakaplagan dinha sa maong nahimong lumulupyo ni anang langit mangigala nga naa ang trono sa Dios. Atong basahon ang Hebrewanon 11 versikulo 5. No, sa mga nagapaminaw karon mas maayo nga doon na mo yung Biblia, yung basahon, unya, sabton. I know nga ang Dios maghatag kaninyo og klaro nga mga pagsabot ni ini. Hebrewanon 11 versikulo 5, Hebrews 11 verse 5. Unsay gisgutan megala, Hebrews 11 verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death. So gilalin si Enoch. Nasayod man tanini. No, saira na to nga si Enoch, wala makasinatig kamatayon, gilalin siya. Asa man siya gidala? Okay? 2 Kings 2 verse 11. And there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder. So si Enoch ug si Elijah magala nagkabulag tungod kay si Enoch gilalin man unya, and Elijah went up and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Duha nang giskutan dinhi, no? Si Enoch gilalin, Hebreanon 11 verse 5 og sa dos hari dos versikulo 11 si Elias na usab. Elijah went up and by a whirlwind into heaven. Ang pangutan na diha lang ba ni kutob sa kawanangan? No, kawanangan lang kutob si Elias. Higala gisuon kung atong basahon ang Mateo 17 versikulo 3. No, tagaan na to og panahon nga mabasa ang Mateo kapitulo 17 versikulo 3. Unsay gisulti pod sa maong libro mangigala? No? Matthew 17 verse 3 nagingon. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Subot pasabot. No, nakita. Nakita mga igala sa dihang dito sa Mount of Transfiguration, nakita dito sa tulo ka mga Peter, James and John, no? Nakita nila si Moses og si Elijah nga buhi pa hangtod ni adtong panahona. Gilalin sila sa Dios onya gidala sa hangin ngadto sa langit higala gisuon. So mao ni ang gisaysay sa balaang kasulatan nga adunay mga gilalin wala makasinatig kamatayon onya gidala sila sa langit higala gisuon. Ikaupat. Kinsa pagyud? Sa panahon nga diin nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo higala gisuon. Sumala sa Mateo 27:52-53. Pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, dunay mga nangamatay nga gilalin, gibanhaw, no? Gibanhaw may gala. Onya gilalin. Sadyang si Enoch gilalin, si Elias gilalin, asa sila gidala sa langit. Kinipong nangamatay nga gilalin, atong basahon kung asa ni sila padulong. Mateo 27:52-53. And the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Huh? So kini mga nangabanhaw, mga higala, mga igsuon, gikan sa pagkamatay, asa na ni ngadto? Nangadto sa balaan nga syudad. Asa man ning balaan nga syudad? No? Asa man ning balaan nga syudad, may gala, o sila napadayag dito. So walay lain manggala mao ni ang gingharian sa Dios. Balaan nga syudad mao ang Jerusalem nga dili kadtong Jerusalem nga naa ni adtong panahona sa kalibutan ini yuta nganuman. Wala na mga higala ang pagkabalaan ni adto. No? Sayod taon sa mga panghitabo may gala. Kung dili ang syudad nga gisgutan din hinga balaan, mo ka ng syudad diha sa holy city. It refers into heavenly, no, place mga higala, mga igsoon. Okay. Sa dugang pa, unsa may handom sa Dios or unsa may handom sa atong Ginoong Hesus niadtong mga nagaalagad kaniya, nagahigugma kaniya. Unsa may handom ni Ginoong Hesukristo na sila ba magapadayon sa paglungtad nga walay katapusan niining yuta lamang? Ha? Tinuod, kung atong tun-an, kining yuta mao ni puloy-anan sa mga linuwas hangtod sa kangturan. Pero adunay panahon mga higala ug mao kini handom sa Dios sa atong Ginoong Hesus nga maka ambit usab ang mga linuwas niya ng langit nga puloy-anan sa Dios. No? Sa dili pa nining yuta, dunay pag-ambit niya ng langit nga diin sa pagkakaroon na alito nagpuyo ang Dios, ang mga anghel, ang mga linuwas. Unsay gisulti sa Juan 17 versikulo 24. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. Buot sa atong Ginoong Hesukristo nga katong mga gihatag sa Dios ngadto kaniya, buot pasabot katong nangatuo ngadto kaniya, no? Magauban kanako kung asa ako. Be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. So, muni handom sa Dios, handom sa atong Ginoong Hesukristo nga din but usab niya nga makita ang himaya sa Dios o magauban kaniya kung asa siya, no? Makita sa mga linuwas, sa mga nagahigugma o nagaalagad sa Dios. Mabitaw nga ang mga nagahigugma o nagaalagad usab sa Dios, nagalaom usab niini, no? Aduna po'y paglaom, pagtuo nga mabot po ning higayuna tungod kay gisaad man kini, gihandom man kini sa Ginoo, mamatuman nga ni saad niya sumala pa sa 14 bersikulo 2 sa Juan nga ako magandam og puloy-anan lugar, ko magandam og lugar alang kaninyo, no? I go to prepare a place for you. Now ang Mateus 6 bersikulo 20. Ha? Mateus 6. Ang handom sa Dios, boto sab niya nga naay cooperation ang tao. No, naay cooperation may gala. Kung naghandom ang Dios nga kung asa siya tuwa usab ang mga nag-alagad kaniya, mga linuwas, doon na po'y kinahanglang kinibang kooperasyon ngayahang gikinahanglan. Unsa man, Mateus 6 versikulo 20 nagingon, but lay up, no, Mateus 6 verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. No? Asa magatigom o bahandi? Lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth or nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So, asa magtigom og bahandi? Galagsoon, dili din hininyo ta, kundili sa langit. O sa laing mga pagtuon, naibaluta unsa kini nga pamaagi nga kita makatigom og bahandi sa langit. Na din niyang pagtabang, na din niyang paghatag sa atong obligasyon ngadto sa Dios, o lakton nga pagkasulti may gala o dili nga may sintro lamang ang atong mga panglantaw, mga atong tumong nining yuta. Doon na kita'y goal nga mao ka ng langit na gihandom usab sa Dios nga ikauban niya ang iyang mga linuwas. Now, kanus aman nga ang mga linuwas adunay makabaton og pribilehiyo nga makasulod niya ng giandam nga lugar sa Ginoo, giandam nga lugar ni Ginoong Hesus nga matud po niya, I will prepare a place for you. Kanus aman kini may tabo? No, kanus aman kini may tabo? Juan 14 versikulo 3 nagingon, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So ang iyang pangandoy nga Kung asa man ako, ako sa sila'y kauban, mamatuman sa dihang matod pa niya, siya mubalik pag-usab. O muanhi pag-usab. No, siya muanhi pag-usab. I will come again. O kuman ni Ana, siya magadawat sa mga linuwas o magauban kaniya. Matod pa that where I am, kung nasa man siya, there ye may be also. So, klaro mga higala, mga igsuon, ang Diyos, adunay pang panguna-una, panglantaw, plano, no, sa pinakasakto nga pinulungan nga magamit nato, adunay plano, tinguha ug plano nga diin ang mga linuwas iyahang dalon niya nang ging puloy-anan sa Diyos nga naayang trono, na ang mga anghel, na ang mga gilalin, na ang mga linuwas mag-uban dito, no, mag-uban dito higala gison. Okay. Now, dugang pang gisaysay sa balaang kasulatan. Onsay gisulti may gala sa Proverbio 11 versikulo 31. Proverbs 11 verse 31. Asa man maglipay? Asa man, no, magalipay ang kining mga linuwas sa gitawag og reward nga walay katapusan, eternal reward. Behold the righteous, Proverbs 11 verse 31. Behold the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. So gisgutan din he, no, gisgutan din he megala ang kining earth, no, the righteous shall be recompensed in the earth. So God's kingdom is a kingdom for the earth, for the whole of creation. Its aims at becoming, oh, its aims at becoming a kingdom on earth. So tinud-an na may gala ang plano sa Diyos, mabot ang panahon nga kining yuta dunay pagbag-o nga paghimuon niini. Di ba? Pero wala nagpasabot nga diin ang langit nga gisgutan, mao lamang kanang langit nga diin mahitabo niining yuta tungod kay dili nato usab ma gisaysay usab sa balaang kasulatan nga kining yuta nga nahulog sa kasalanan, mausab kini ang pagabag-uhon o mahimong sintro. Dinhi ipakanaog ang gingharian sa Diyos. But before mahitabo kana may gala, ang balaang kasulatan nagsaysay nga adunay kahigayunan nga ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga gipuy-an sa Ginoo sa karon nga panahon. No? Sa karon nga panahon. Atong pasultihon ang Biblia kung unsa ang gisaysay niini. Kung tinud-anay ba nga adunay panahon nga ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga din gipuy-an sa Dios sa karon nga panahon. Dili lamang ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga puloy-anan sa Dios sa wala nay katapusan tungod kay ang balaang kasulatan nagisgot usab nga baguhon kining yutaa mangigala og dinhi ang balaang syudad igabutang. No? Dinhi butang ang trono sa Dios. Sa dili pa kini mahitabo, sumala sa Bugna 20 versikulo 4 nagingon, I saw thrones. No, nakita ni Juan mga trono. And they sat upon them, and judgment was given unto them, and they live and reign with Christ 1,000 years. So doon ay limitasyon ang gisgutan din ni. Ang gisgutan nga ginghari ang trono or ang langit nga gisgutan nga dito magpuyo ang ang mga linuwas sa walay katapusan, we believe nga dinhin ninyo taa. No? Pero adunay panahon nga ang mga linuwas makiguban sa atong Ginoong Hesukristo, sa Dios, sulod lamang sa usa ka libo ka tuig, 1,000 years. So dunay kalainan may gala ang duruha ka mga panahon. No, saan ang nasab ang pagsabot mo God sa atong nasabtan usab, no, ang pagsabot sa uban nga dili na moadto sa langit ang mga linuwas kay kining yuta mauna ang himuon sa Dios nga puloy-anan niya, puloy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan, tinuod na. Kay moabot ang panahon nga ang balaang syudad, ang Jerusalem, ipakanaog dinhi ninyo taa, o ang trono sa Dios mahimo na kining sintro, may gala, kining yuta nga nahulog sa sala, o himoong bag-o. But before na may tabo, within that limited years, may ngantag limited, siguro, you know na ito nga, mubo lang, pero taas kini may gala, ano man, 1,000 years, no, usa ka libo ka tuig nga ang trono sa Dios nga diin naasa nagpuyo karon didto, ang mga linuwas mahimong makaabot didto higala gigsuon, no, dili ni dinhi ninyo ta, dili ni dinhi ninyo ta, kay wala pa man mahitabo migala ang pagpakanaog sa balaang syudad nga Jerusalem niining panahon na, within 1,000 years naman limited. No, ang kining yuta mahimong puloy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan. Pero ang langit magapuyo sila dito sulod lamang sa usa ka libo ka tuig. So diha na to masabtan. Klaro magigala ang balaang kasulatan nga aduna gayoy panahon nga din ang mga linuwas magpagalalinon dito sa langit og adunay gitawag og temporary nga pagpuyo dito sulod sa usa ka libo ka tuig, and then magpuyo na sa walay katapusan diha sa bag-ong yuta ni kini mabag-o na ning kalibutan na sa wala nay katapusan, higala gagsoon. Okay, nadugangan pag yun nato ang gisulti ni ini megala. Tanaw na to ha, human niya ng usa ka libo ka tuig, unsay manghitabo, no, unsay manghitabo. John, Peter, 2 Peter 3 verse 10. Human sa sakalibo katuig may gala onsay may tabo. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise. Kanos ani may tabo? After na ni sa sakalibo katuig may gala. Kaya within that 10, within that millennium or 1,000 years nga ang mga linuwas dito sa langit, daghantang mabasa sa balaang kasulatan nga kining yuta awaaw, no, ngit-ngit awaaw, walay mga lumulupyo, gawas lamang ni Satanas o kauban siya mga anghel, apan ang tanang tao nahimong mga minatay may gala sa panahon nga diin sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kanus aman may tabo nga mahanaw kining langit, mabag-o sa diha human sa sakalibo katuig. Ato ning padayon ng pagbasa, 2 Peter 3 verse 10, naging on, noise and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that therein shall be burned up. The world passeth away, and the last thereof. 1 John 2 verse 17. So nining panahon na may gala, wala na isala. Mismo si Satanas, mawala. No? Mismo si Satanas, migala ang tinubdan o ang ugat sa kasalanan, dinhi mahilakip sa pagsunog, igala, paggabaguhon. The world passeth away. Ang kalibutan nga din nahulog sa kasalanan, mawala, mabag-o na, lakip na usab ang kalibgunini. So, maandam, migala, ang kining yuta alang sa pagpuyo sa mga linuwas sa walay katapusan. Dili kay 1,000 years lang. Asa sila within 1,000 years sa langit? Asa sila magpuyo nga wala na limit? Eternal na? dinhi ninyo ta ngani ang Isaiah 66 verse 22 nagingon, "For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain." So sa dihang ma-prepare na may gala ang kalibutan nga matod pa kini magpabilin, no, matod pa for the new heavens and the new earth. So dili na mao ang kining daan, nawala na, naandam na, no, magalungtad na may gala hangtod sa walay katapusan nga kini mahimong puloy-anan sa mga linwas, kauban usab ang mga linwas, no. So so shall your seed and your name remain, and this will remain forever. Higala gigsoon, walay katapusan, dili lang sulod sa isa kalibo katuig. So unsa ka nindot nga talan-aon migala ang kining bag-o nga yuta, mabag-o, sumala pa sa gisulti ni Juan sa iyang nakita migala sa Bugna 21 versikulo 1 ug 2, Revelation 21 verses 1 and 2. "And I saw a new city," "and I saw a new heaven and new earth." Bag-o na, no? Bag-o na may gala. "For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." Oh, wala na'y dagat. Sa bagong langit ug bagong yuta, o sa bagong yuta may gala, wala na'y dagat nga makita dito. Di ba? So, baguhon yung kini kay karon kining kalibutan nga atong nipuy-an karon, mas dako mangani ang kadagatan. Pero nining bagong langit or bagong yuta nga din pupuy-an sa mga linuwas, matud pa wala na idagat, no more sea. "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven." Ha? Asa gikan ang mong syudad migala? Dito sa langit. So, nga dito, nagpuyo ang mga linuwas temporarily within 1,000 years. "Coming down from heaven, prepared as a bride adorned for her husband." So, sa ako nang gikaingon, kininyo taa, ipakanaog ang Jerusalem, no, ipakanaog ang balaan nga syudad, ang Jerusalem, ipakanaog din ninyo taa, o mao na kiniyang puloy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan. Not only 1,000 years, kaya 1,000 years, dito ka na sa langit.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa kadimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagabatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasong gadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingin sa reformasyon. Hangtod sa sumod ni kayong sasamang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kininghuni
1: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: at nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili ug Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Luya lagi ka kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. So kad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ano siya tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang boto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ang boto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Ayo sa malkap.
0: Laruho na to niya. Ningon maguno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Si pangayo, oy! Naram ko din eh.
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
5: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more.
3: Mga katropa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ज्यों बताएगा टपुलान जुट गायू का
1: शो आई
0: लायस डरे कुं देखा मशोगो
1: उसा
0: उन जगगरों आया उन कुं दवांग लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: si Kap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy!
3: Showy ha?
2: Hayop yang!
3: Among!
2: Titawatin eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Wala na juntay ka ng kasawa-sawa ang kantahan ay. Permiti na lang yun. Permiti na lang yun. Di na ito gina-play. Busa aking doghan sa hilo. Di-play na lang. Wala tayo choice. Kay ganahan man daw kaayaw mo ani. Oy, hello, baby. Padayon kitang magpadayon kitang magpadayon gihapon sa life. Ano kalain? Padayon lang gihapon kita sa to ang pagpanikaw sikaw, sa to ang magipang buhat karong gabi una. And of course, ubanan mo sa putahe sa gabi inyo ang madungog. Hangtod alas 11 karong gabi una sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Okay na ka, girl? Okay na. Nagpingot akong ilong. No? Kung siya ka nang, grabe ka tugno mong gudari sa amuang area of responsibility. No? Niya ka nang, ang fogs, nag-fog mong gudari sa amuang yun. So please understand na gapingot gini ako ang ilong kay tungod sa katugnaw sa panahon. Gaksa ko, be. Pero bitaw, magkuyog-kuyog kita karong gabi una o kung ipangtugnaw po mo din haasama ni Cinderella. Importante nga makapi kita sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami kini siya nga kapi, I swear to God. Lami kini siya nga iuban-uban din mo karong gabi una ng ating tugnaw. O niya aside sa tugnaw ang panahon, kinahalan po nimo og kape nga kanang matambalan po ng imong mga balatian. Mo nang perfect gid kaayo nga imuhang kaubang karong gabi una ang Santon Gold Coffee Mix. Plus aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang kini siya nga mahayag. Mohayag ang imuhang pamanit. Mo nang pag-avail na po, mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, naosab sa Generica nationwide. O pwede lang po mapalit sa tuwang istasyon diri sa XFM Bukidnon. Saka lang mo diri sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lang gid mi sa kaning St. Peter office or kaning daan nga PhilHealth office. Ooh! Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po once again. Pagopago gamay. Pero, gipingot dako. No, excuse me sa mga kaon. Normal bang giningingunaan? Labi nagtingtugnaw gid ang panahon. Muna mag-anad-anad gid mo ha. Labi na ganang naamay plano nga mag-relocate diri as bukid noon. Dapat anad gid mo sa ingunaning nga klase nga panahon. Kaya tugnaw gid ka diri. O, unya kung naapon may plano nga mag-relocate diri, especially sa Malaybalay City, dapat naamay partner. Yan naman. It's so cold here. No? Need ni mo og someone nga muhatag sa imuha og ganang kainit sa iyahang paggakos sa imuha. Charos. No? Tambag. Sige, tambagi pag yun. Pero bito tugno kay diri sa abog yun. Like, need gid ni mo diri og ganang partner. Or inspiration. Oy, karong gabi una magchismis gihapon kita ha. Yun, atangin ninyo yung taod-taod. Ang ato ang putahing egg, scrambled egg. Nako, 200 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga dekalidad o pang-international na brand along with the lubricant sa imuhang sakyanan or motor, pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ah! Purman lagi ito. Purman lagi ito. Ato ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga kagid-gagid, sa mga bahog ilok, sa mga bahog kalawasan. Ay nako, BB, perfect yun ng imuhang gamiton ang atong Santon Plus Herbal Soap. Mga signs nga naa ka sa balay sa usa ka Pinoy. Ano po? Yung aming ano po, yung aming isda po. Ang aming isda ay nasa Tupperware ng ice cream. Isa na siya sa mga signs. Oy, sa inyo ha mga unsa tawag ani inyo ha mga komento karong gabi una. Pwede na ninyo siyang i-text ako ha. Ako sa ning abriho ning ako ang text line. 0945 0945-443-5869. Mao kana siya tong official hotline number. Once again, 0945-443-5869. Oy, may gabi po sa mga nasa Facebook Live karon ha. Makita o sabihin nyo nga to ang kagwafa. Ha? Sa official Facebook pages, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. O, live kita din ha. Naawasab kita sa XFM Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa mga official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kang Aljun nga mukat-kat. Uy, ingat. Mogi din mong last name, B. Mogi din mong last name nga mukat-kat. Mogi din, Aljun nga. Wait lang ha, ako sa ninyo ng kapit na mahurot. Aljun na mukat-kat. May gabi din ha sa imuha. Hello sa akong mga suod. Nga higala nga sila. John Mark Albarico. Kinsa po mani. Tanawon Manisan, si Marwi G. Bunghanoy, Bihasa, si Ace Chavez, gikan kang Aljun na mukatkat all the way from Pagadian City. Oy, may gabi din ha sa imo ha Aljun. Oh, may gabi po sa kong manager pasalubong. Bash Leonard, may gabi eh. Thank you. Sa kita mas kanta oy himayang nahunlak paboritong kanta in town sa kuang mama. Oy, thank you kayo Bash ha, and I'm so sorry to hear that. I know kay ganahan gid kay ang mga senior citizens ani sa mga unang panahon ganahan kay sila ani nga kanta, and even ako ganahan kay kuana labi na ang na-revise na karon. Shout out sa kong higala nga si Marso Layo Villa Arayco. Nag-inunayay na po ni si ganin si Papi Dave ba? Nag-inunayay na po ni sila o greet-greet niri ha? O, may gabi iriya sa inyo Papi Dave. May gabi ipod kay Mami Josefina Tinambunan. Sa kong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi din ha sa mo si Monski Aninyon Kuwerpo. Oy! Thank you! Ang suki na to sa ito ang programa. May gabi din ha, Monski. Sa mga friends nga si imong ipang mention din niya. May gabi sa inyong tanan. Harold Salang all the way from New Sambog, New Corellia. Thank you! May gabi i may pamo diha bugnaw diri sa Cebu has kang iganga mukalitra og uwan. O diri pod sa mo Monski, ulan pod diri actually, pero makaya-kaya ra gid pod kayo ang panahon. Okay, diri kusog ang ulan, gamay ra ang init. Daghan ang tugnaw. Kulang gid diri og kanang kuha. Kulang gid diri og kanang tamang gakus. Kaya has gid yung tugnawa. No? Aham, aham. May gabi ipod kang Carlo James. Carlo James Tori Franca. Mga signs daw nga naa ka sa usa ka balay sa Pinoy number 1. Naay mga tsinela, sandal ug sapatos sa tubangan. Tisingin ko na ninyo bitbit sa akong balay. Kanagong inyuhan ang bitbito no. Dalaon na ninyo susunod ang tsinela. Sa inyo imuhang isunod imong sapatos. Mag-away yung taana pagkaugma. Akong mama, dili ka na ha. Ano, masking pag-unsa na niya ka best friend, kapag ka imo isunod imo ang tsinela sa imuhang bala, sa iyang balay kay, magsuko-suko yun din na siya. Suko gina akong mama mo, nagdiligin na nimo pwede isulod imong masking pag-anak ka. Diligin na masugot akong mama nga isulod nimo imong sapatos, sandals, masking magbago ng pinalit, wala pa nagitamak sa yuta, di gina pwede. Naay buhi nga iro or earring. Pinoy ba? Dili oy. Ang iro, no, ay dili man, kay even sa mo sa USA, nagabuhi mo may iro o ireng. Kuha naman siguro na, tanan-tanan naman siguro na. Oh, naay picture frame sa family picture. Nga ginakasuyaan. Kasuyaan sa uban. Kaya mabutang kag family picture. Kuha naman to siya, namalil naman to siya nagbalay kay gisabit ang kanilang family picture. Char. Oh. I remember ko tuloy. May gabi eh. na ay family portrait or graduation picture. Pinoy giday ko. Sorry. Na ay baldi or kabo dool sa faucet. Gabi ka po si Carlo James. Ang research good, di ba? Ang gabi, di ha. Na ay dirty kitchen. Amuha sa US. Dama po may dirty kitchen. Maghanda kung na ay pista, birthday, or Christmas time. Even New Year. Maghanda, good oy. 0945-443-5869. Leonard Guapo. May gabi, bebe. Giusap na ako ang number, ha? 0945-443-5869. Unya, taon-taon at tanginin niyo ato ang live putahi confession. Basing ganahan mo nga manawag mag-share sa inyong mga problema. Pwera lang sa kwarta, ha? Di ko katawang, ana. 0945, once again, 0945-443-5869. Magpalit siyo nagbaboy or manok, unya, mga pi. Speaking of pagpangapi, correct gid kayo na siya, no? O, labi na ganang Pinoy gid ka kapag ang imuhang kape is Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or di kaya Premium D3 Coffee Mix, o sa jud ka kadakilang Pinoy. Ayaw pataka og abli sa lata sa biskuit kay lahi ang sulod ana, pangtahi. No? Pwede po, bitoy nga na ana, unya, ang kanipong dako nga lata sa biskuit gani, na-remember niyo, hindi na lang po na ako pangalag kung sa nga brand. Sudanan sa kong lula sa bugas. Sudanan niya sa bugas sa unang panahon. Sa buhi pa to ako ang lola. Unya ang kaning sudanan sa margarine. Sudan nag-asin. Pinoy gid kaayo. Grabe ka, Pinoy. Ay, sa mga komento, ha, unya, taon-taon, wala po, aka na ko ang dila. Gaido kong number, bibidyaw. Ay, di ko, kay kabalo naman kadaan. What? I'll give myself a number of, ayun ang 16. Kay balik-balik. Number 3, A, B, C. Kisa man yung C, ginalibak ko nyo mo, ha? Kisa man yung si letter C. Wala, giliw. Napaakan na akong dila. Unya, anak ko, number 3. So, sa letter C. Kisa man na naglibak sa ko, letter C. Kinsa man. Kinsa. C. Huh? Kisa nga ka to. Ay! Ay, kurik. Ay, ko siglibak ka, girl. Kisa mo ka, girl. Panglibak, girl, wala mo ka remember bit ni mo. Dooy. Ang sulod sa freezer, daghang og ice cream. Ang sulod sa ice cream kay isda. Yan na, jud. Pinoy jud kaayo, as in super Pinoy gid kaayo. But anyway, bitaw bibino, kay tugnaw magid ang panahon, pangapigid mo din ha, kay perfect gid kaayo na siya nga samtang gapaminaw ka sa mga musika. Samtang gapaminaw ka sa mga nindot kaayo nga mga kanta, nga makarelate ka nga lami kay Ichavaw. Inya, narada imong partner sa imong kilid, nagpabebe sa imong ha. Ayaw kalimot, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O kung gusto niyo nga di ka mabalaan sa imong asawa sige nagbalibad sa imo, ha. Gusto niyo nga di kanya balibaran o niya taod-taod sa tingtog na nga panahon. Sa guli og Turbo Man Enhancer. Pwede gid kayo, B. Imong buhaton, kung dili siya mo inom, kay medyo mahadlok siya nga mutulon o ganang mga kapsula or di kaya mahadlok siya mutulon o ganang mga couplet. Alay, imo na siyang natanggalon niya. Imong isagol sa iyahang kape. Isagol nimo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Unya, taon-taon mo kuhit na gid na imuhang partner sa imuha. Barato na gid kayo ni siya, B. Tag 85 pesos lang sa mga dool na pharmacies nationwide. Tag 85 pesos lang po din sa amuang istasyon. So kung gusto ka nga maka-avail ka o maka-testing ka sa kaanindot gilog sa ka-epektibo sa Turbo Man Enhancer, pwede usab kang bisita sa mga dool na mga pharmacies sa inyong lugar. O pwede po kang amuadto sa mga dool na Yes to Health Clinics nationwide.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamit! makita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka nakaibalo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Imuha ra ko bitawas. Bitaw ha, bantay bitaw makabalo ko nga na kay lae. Hindi ka gin magmahay sa ako, imuha ra bitaw ko inday. Sure jud na. Sure jud na ha. May man ang maniguraro tadaan nga, dinudanay ng imuhang gina pangingon kay lisod na kayo kay na. For the char di ay to. For the sake lang atuuhan tika. Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi, and of course, for tonight, ang akong gipromise sa inyo ang kaganina, Dobby, Dobby, Dobby, Dobby. Hoy! Welcome po sa ito ang putahing eggs, scrambled egg. Para sa ito ang jackpot fries. Jackpot prize for tonight, we have 200 pesos. Of course, brought to us by El Ilion Shell Mobility Station. 200 pesos na po ang nagpaabot para sa inyo ha, bibinyong buhaton lang jud. Inyohang tagnaan ng akong gipang scrambled egg na naakaroon sa tuang official Facebook page na kalive. Usa sa to ang mga kaning qualifications kapag ikaw po ang makatag-an sa to ang pa-contest for tonight. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa to ang official Facebook page. Dapat naka-share po ka sa to ang video karong gabi una. Sa mga naakaroon silang tag-satag sa po ka mga radyo, nga naminaw, walay mga data para silipo na nga to ang live. Pwede po ninyong tagnaan gihapon ang ato ang pasilip, ato ang pa-scrambled eggs for tonight. We have 34 words. Words? Letters, manggod. Sali ka. 34 letters po ang naa sa to ang screen karong gabi una. Imuha lang dyan tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang eggs, scrambled eggs. Clue! No, di ko manghatag o clue. As in, no. Oh, dili ko na lang magod sa yung TV screen. Oh, ano ro? Oh, ginapang scrambled na manggalit ni Bibi Jow. Tanawa na lang na ninyo kung unsang sulod, ana. Basta hindi ay para sa imuha ang 200 pesos. Pwede po kunin mong i-contact sa 0945-443-5869 kung kabalo ka sa tubag sa tuang Pastor BB question. Pastor BB question. Ato ang egg scrambled eggs for tonight. Pwede niyong i-comment sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garong gabi una. Sa mukha ni mo, Dayoy. Oh, silipan na ha, silipan na. Silipin mo na. Yan na. Oh, madami-dami na yan. Daghan-daghan na pugkag mapalit sa 200 pesos, bebe. Unsa man imong gusto atong i-load, atong i-cash, i-gcash. Pwede mo siyang i-claim sa kuha via cash. Pwede mo siyang i-claim sa kuha through gcash, bank transfer. Diba? Pwede na ganda kayo. Unsa imong gusto ng mode of payment, pwede na po na imong ipa-load. Pwede po imong ihatag sa iya ha. Akong ihatag po. Saway pagduha-duha, bebe. Basta kaya, naara din ha, atanaw na to, biko na abay nagtag na atong silipin. Unsa na, Cinderella, pwede rin ipa-unli, oh. Pwede rin gid kaayo. Dobby. Unsa man ni? Medyo ko kasabot sa imong ginapang text ay texter 1607. Dili kay ko kasabot sa imong ginapang ingon gyud ay sa problema nato. Kanang murag you're out of this world, no? Ang tagna na kuha na Cinderella kay kabayong giu. Kusay kabayong giu how? Pag sure oi. Si kabayong giu how? Kabayong giu how? Wrong na siya, baby. Pwede ka po mamutag na 34 letters po ang naka-scrambled karong gabi una. Para sa mga naa sa Facebook Live, libre po. Libre po ang managna. Basta kayo naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa to ang video. automatic na ikaw na nadyo get chance din haga makadaog sa tuang papremyo for tonight. Once again, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Hi kay Mars Magale.
2: Thank you!
1: Salamat kay sa imong pagsilip sa Facebook Live. Huwag may gabi din ha sa imuha sa imong mga kaubanan karoon. I hope you guys are doing well. Mayong gabi, usap kang texter 763. Medyo na blurred ang 3. Abi kong 8. May gabi po sa imo. Salamat kasi mong pagpangumusta sa kuha. Yes, kapagaw-pagaw gihapon ko pero laban lang. Good evening, Ma'am Cinderella. Nangita ko ka text friend ka ng 50 years old pataas ako ay si Rix kanang girl. Rix, tawagi ko niya. Oh, okay, walay problema sa kuha kung gusto ni mong i-announce ang imuhang number pero gusto na ako, Rix, manawag ka sa kuha niya taon-taon. Ang sunod anak, baby, 5 pesos mo. Ora, Cinderella, ako day si Armand ng buhol. 5 pesos! Malay. 34 letters po ang naasa to ang eggs, scrambled eggs for tonight. Pwede ka po numutag na, 0945-443-5869. Unya taon-taon, sa to ang live putahe confession. Kung wala ka i-confess sa kuha, pero nangitag ka og bebe, pwede ko niyong tawagan sa tuwang official hotline number. Imuhang, mangita taga ng ka-textmate ni mo, kay Basin de Egg, taga-dirira. No? Taga-dirira ang imuhang destiny. Pangitaon na to na unya taod-taod, ha? I-save ninyo daan na tuwang number, ha? 0945-443-5869. Ang atong programa, ako sa Big Ipaluyuhan. Sa pinaka nindot kaayo nga maternity clinic diri sa May Bukidnon, especially diri sa May Malaybalay, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung wala kay kwarta ha, magpagusto ka magpa-prenatal or di kaya mga nakay ka, wala kay budget. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic, kay libre po ang mga anak basta ikaw o sa ka Feel Health o na kay Feel Health na kanang updated po ng imuhang contribution. Libre po ang mapaprenatal check-up. Libre usab ang pedya sa imuhang baby ay ha mo mag-uli. Libre usab ang imuhang tambal. Libre pod ang imuhang consultation. Imuhang family planning counseling. Libre gid na siya, B. Bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Barangay Size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan. Ug pwede usab nimo bisitahon sa pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. At ang ininyo unya taod-taod, once again ang ato ang live putahe confession. Dobby, unya na lang ako nito bago ninyong tawag live putahe confession. Nakikabalo ko nga gusto mo mag-announce ang number. Kabalo ko nga nangita mo diag bebe. Walay problema sa kuha. Anytime, jud kayo. Caller 022, yan na lang tawag, ha? Kabalo ko nga gusto kang mag-announce sa imong number. Uniya na lang. Ato na siyang i-announce. Cinderella, okay ra ka? Yes. Nabaguhan ko sa katugnaw sa gawas. As in, murag na amin. I don't know kung masay temperature na mo karong gabi una. Basta kay ang palibot sa mong balay room kay napalibutan na po kami ng clouds. Sobrang lamig po talaga dito. Kailangan ko talaga ng isang libong yakap. Mukha, oy. Leonard, guwapo. Ana siyang osano sa mga ilhanan nga naa ka sa balay sa usa ka Pinoy. Daghang hugason. Walay uso ang panangpulihan ay dinhagugas-hugas. Isa po bito na siya sa mga ilhanan, no? Nga naadriya ka ng kuha niya mga labhuno, nagtapok-tapok. Gipagsangit sa bangko. No? Ang mga, ang kanang tuwalya. Nagigamit, gihalay sa bangko. Sa muka, oy. Ingana, ginta, no? Mati mahimo. Masakon taman, ang electric fan na ay hanger kay ang midges wanoga. Hi, Cinderella. Naminaw mi karon diri sa May Mandawi City, Cebu.
2: Thank you!
1: May gabi, baby. Texter 789. Thank you, kaayo. Kuan, baby, ang sunod anak, Papil. Papil? papel pila mo nakakuan uy. O sige na unya na pabalik po sa to ang programa at ang ginin niyo once again ang atong live putahe confession diri gihapon sa XFM Network Philippines.

grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero naa ko yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nami daw ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na.
11: XFM time, it's 10 o'clock.
12: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknas kapuntagon nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon ng lugar? Usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimu bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Kapag kay nindot man ang atong pagtulog, no? And then, syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa?

concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidu News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mong comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa, good morning XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto, good morning Doc. Ayan, good morning to you also Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapaminausab ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa labina din sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health. And XFM 91.3 San Francisco. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mawagid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mawagid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan na nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag natong kwarta. Tinuod mangid mawagid na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron, no, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget, no? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Bot kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe, no? Kung kaya rani mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung doon na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? Nasa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang naturopath clinic, para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala, basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. Then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri jinsan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na itong jinsan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato agay yung Yes to Health Clinic.

0: Kaya din higayod sa tibuo kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yastro Health Clinic. Pero sa karon ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din ha gayod sa Jensan. Apa na ato mga produkto ha? So pa na sayod available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yastro Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel and Premium D3 Coffee Mix. No, and then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropas na ng butika nga doon sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa. Yes to Health, a naturopath clinic. Your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rin nga diin human ka muna check-up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No? Samtang gina-explain na to sa ilahang diin himuon ninyo ni, ha? Pag-ulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na to, no? May tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gihapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya, pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungkol kayo natudluan na sila, ipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop, no? So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Yastro Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon niya na, nga din kining atong pagpanambal, no? Kompleto, o ga-epektibo gayon mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matuldukan ang imong balatian, because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy kini mutabang sa lawas nga kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watag atudlo o kanang mga instant nga murag silib ito nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. O mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita day na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo hantod Bernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation, nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, ilabi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. Naarap po ta sa palingki mga katropa, no? And then Unahan niyo pangita kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa na. Pagkita ninyo ana o kung akong usubon at bang ha. O dili linyada kaya basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang niya na, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan. Mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hanta da Bernas alas 9 sa buntag hanta alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sirado man mudok pag Sabado. Sa radyo dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas. No? Nga diin na Yes to Health Clinic, sarado dyan ta pag adlaw Sabado tungod kay mga ka ng atong adlaw gayon. No? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And the region ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kauban usab ang adlaw Domingo. Busa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayod, magpadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health. Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
1: Romy Lacan.
0: Taga-asa pa sir?
1: Yeah, correct.
0: Yeah, bago ka nandun din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
1: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
0: Kailan po na ka-dugay sir nga din yung mga pamatik sa kamas?
1: Dugay-dugay na po. Ito ba ito eh?
0: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Katao. Kamusta yung paminaw?
1: Narang-arang naman po rin niya. Nawa na po lang sakit sa ulo. Sa kong likod.
0: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin sir. Wala na sakit.
1: Okay na yun.
0: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanan nga di nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo sa way sa pagkanambang sa Yes to Health Clinic.
1: Yeah. Ito ang tingnan ko, sa itong nag-i-pratic ko naman po.
0: Yes.
1: Tingnan nyo na ito, huwag mo nga sa ito.
0: Yes.
1: At yun itong tingnan nyo.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
1: Romy Lacan.
0: Ayan. From?
1: New Korea.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag tusog sa Gino magpalawas ka mo.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Huwag kining orasa hatod ganinyo. Nasasanton vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin, kini ato ang santon na vitamin C mga katropa. Naghadang otan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayod mga katropa. Gani ako ang manang emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Okay, kini magkuda ito ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimaw, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ito ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atuang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Kay focus sa papers, or any unsa man nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LVTN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautan na masigmang load, hilabi na kay kagahapon na wala na ito nahatagan o pagtagad lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo makatropa kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally expect na jud nga adun na jud gitawag na to ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tawo mga katropa, daghan na siya o gitawag na to ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Ug ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula dina sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Og kun do na kay sama ni na ang kondisyon, so expect nga din mo kasi nati jug kag pagkahapoon paglisod sa gitawag na to ga paginhawa. So unsay angay buhaton? Tanggalon ang taba nga selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na to ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganita inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungod kay wala gina ito makita, tungod kay naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para sa gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kuna kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang pagtinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Oh, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay napag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag-inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kaya ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Mo na sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mo ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni blooming. Sa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. And then nagtuong ban kung nakainom ba o unsa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim nun, makawalas problema, ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice, nga anong pirmin ako na gina-advise? The best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayote. Wala ta na sayod, pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Dok Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. So, ang iyang mata, paglayo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, giniginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kini, kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, mawag na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan ito nga din adunay problema sa mata. Unsay ang ay inumon? Siyempre mo gayad ang itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayad gini o vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa o zeaxanthin, lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado ga din madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom, ana, available na sa tanong butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuang mata. Na di na gin mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong oras, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon, og magapahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanahan, and God bless us all.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: Oras para Tropa 6 FM Double Region a las 4:33 na mga katropa sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Nga rin karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: morning. Untang kasa bagi katropa di adlaw karo galones baga katropa lones nga Monday. Master, unsay gibate ni mo lunes na master?
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, kape kape kape kape kape kape kape kape kape kape kape kape.
0: Yan, kape na dito.
1: Yes, it's a manic Monday, it's a Monday morning, katropang paribobong, no? Grabe kayo ang ato ang panahon karon, grabe gabunog ang ulan from Davao to all over the Davao region. Yes, ane dayon gid ang Domingo kapon pareng bong siyempre pareng bong
0: Lunes na gid ron. Oh, kumusta imong pagsulong pagapuhay dito sa imong atong business?
1: Yes, asa to.
0: Ani sulong kay pagapuhay.
1: Ah, pero ting ang ko duharami
0: mi. Sikan gid ka.
1: Sikan ko kay duharami mi. So, salamat ta kadto pagbong no ani daog ta di kaduha ta kay duharami nya. So, karong adlaw, salamat ta praise the Lord nga nakamatatag sayo mga katropa. Importante niya mga katropa, salamat rin kita every time to time sa itong mga lihok, every kanang kalbalo ka parimbong, inigak mo na sa kita, mga naman tayo mga batasa, mga tabaluslos, itong mga batasa usay, every morning, salamat kita, kaya it's a big blessing, kaya nang ibuka pa lang nimo si mong matay, tapak pa lang nimo si mong tiil sa siminto sa yuta, dako na kayo nag-blessing ang...
0: Mubate na ganit kagabugnog kainit.
1: Ano?
0: Pasabot buhi.
1: Buhi pa ka. Buhi pa ka.
0: Wapakagi.
1: Wapakagi kuha.
0: Wapakagi bawi.
1: Wapakagi. Wapakagi
0: recall sa ginoo.
1: Wapakagi horot yung PC.
0: Ikaw, masama, gusto mo, mahorot yung PC.
1: Ha? Dagan pa kayo kung planos kumanak. Pas na sa. Lord, ayala sa Lord. Umanosan ako niya kung mga utang, Lord.
0: Mingo baga, bahalag mawata, basta may impas ang utang.
1: Oh, kana, okay rag mawata, no, impas ang utang. Pero
0: okay naman daw, impas ang utang, basta mawala ka.
1: Bahala, dili, bahala, okay rag. Mungangyo lang lang, pwede mapila, pwede mapila. Ay, nako.
0: Pagkanindot sa kinabuhi, no? Sayangan lang sa uban.
1: Amalok ka. Oo, tama gina yung mga
0: paribong. Sayangan lang.
1: Na yung mga opportunity ba? Nga, yung mata niyo mapagkabuntag, nagkan pa kayo kag... Na mga yung sahigod, paribong, na yung mga tao, di mo natin sila mablame kayo, tungkol mo na sa problema, no? Yung mata nila pagkabuntag, bugat na daan ang ilahang paminaw, no? So, mga katropa, kayo...
0: Bugat na daan ang dagway.
1: Oo, piso ba? Kamas na itong mga kuwala. Kaning bugat ang dagway daan. Tama ito yung ganyan mo. Kamay lang magtambag na mong doon yung paribong. Sa itong mga katropa nga, ayun lang sa kaya na, i-relax lang sa laki, kaya nga problema, mulayas, lagi na malugas to, alagi.
0: Mano, nga ang problema, pa-problema ha, yung pagka-problema sa mong problema.
1: Oo, kaya na lang eh.
0: Pasag din ang problema, magka-problema sa yung problema.
1: Okay, kamalo ka, tama, sakto yun, kaya kamalo ka pa rin mong, kung labi na yun, pobre na gani kay ka, magsige pagka-problema, magsakit ka, hinay na kayo mo, ang imong immune system na, imong lawas na mo, bigay mo gina. So, masabot mo ka pait, kalisod, kung magsakit-sakit mo di ha. So, ang among tambag ni paribubog, imni nyo nag-Santon plus gold.
0: Correct.
1: Oh, parisin nyo nag-Santon vitamin C.
0: Ayan! Anak! Mga pagkanindota. Lagsi kayo mong...
1: Lagsi kayo. Kapihan, nakahurot na ba akong kape nga Santon plus coffee mix. So, di, perting, okay kayo.
0: Gauna-una
1: mo timpla, good? Gauna-una mo timpla,
0: di. Sayo mo kayo kapag mata na.

0: vibes sa tadre, good vibes sa tadre. Good vibes sa tadre. Dili na mo
1: mapasige. Master, hindi okay, master. Imuha na, master.
0: Ay, okay. Sakit pa itong... sakit pa kayo. Ayaw lagi. Kay sakit pa kayo ang mga kuwan ako. Hindi ko mo kuwan ako sa'yo. Hindi ko pa... Ayaw ba? Ayaw ba? Buhangan ninyo. Ayaw ba? Ayaw, ayaw lang ko ba na ito? Kaya imang kan, malunga sakit pa niya itong, sakit pa niya itong, high
1: balakang, balakang, manigingong, sakit ang buto.

0: Tama na ba? Tama na ba? Kaya ipapadyo ko kung ano nga sakit yan itong mga piang diri.
1: Napiang nga gani ka?
0: Kita ko diri o kani nga karoon ni nga kanang inigulit mo sa imo nga kamot dahil sa abaga.
1: Mga kahinom daw ng kamuta. Mga sasalam ng kamuta ba?
0: Gani, ano mo na yung mga kuhan ba? Bukas. Madala, madala, Jogoy, madala. Ayaw ba? Kali nyo eh.
1: Malay ko, tama na, kay paningot na yun.
0: Ay mo pag-anak ba? Kaya di ba gin mo pa-anak yun?
1: Muntin nga yung tanong diha pagkakig zona gumika kay buntag na Lunes, no? Pizza! Pizza 20 naman yun.
0: Pizza 20 na, dahil yun, hindi sinuha yung bigapon, pati nali, anap, puwala lang ano, sildrosan!
1: Pag sildo, magkaugma.
0: Mingoy!
1: Mingoy na po, di napon mo ulit, kaya ba?
0: Hindi. Kali ato agyo na ayaw, nanasan ta, di stay lang, bakit mo rin, kung di ko kanahan ba? Waka ni Stoto, eh, paano kita ano? Ayaw to. Ayaw may ikuan na. Ayaw may, ayaw kong pugsa ba?
1: Kita ka niya, managing mo master, ato paslabat ng labaw magagaham, gumikan ni ng adlawan na sab, ni katanda niyang maing kinabuhi.
0: Yes!
1: Madasigon.
0: Praise the Lord!
1: Di payon, nga niya kita karoon ng kiguban sa kahanginan, tinaagi ni atong programa, tulaman na exciting Pilipinas, lisod makayang mga taki ta din, eh.
0: Ayaw.
1: Pwede man na to atakihon.
0: Pero ayaw na.
1: Atakihon ang mga...
0: Mga kwan? Ang mga bukol-bukol.
1: Bukol-bukol sila. Mga bukol-bukol.
0: Nawa. Ano yung kwan na?
1: Masama. Masing madamay ako.
0: Nawala. Kana.
1: Ay, ginawa ko. Palingot. Muna, bulingkot ang salitaan.
0: Aliko sa kay si Nancy Camilo. Grabe kayo. Nagtanawar magiging na siya. Mga dancer, pwede mo dahi. Salamat kayo muna, Nancy. O si Bethlehem Uring.
1: Napo sila si Adeline Argonza. Morning. Morning yung tanah dia. O gahaw sila ito, Argonza. O gadari sa mga kabataan. Ah. Ni Casey o kang Kaloy. Good morning. Lasandra o ni John Paul. Good morning. Diha kang Edwin o kang Celia Recto. Yan, good morning kang Ging o kang Ganggang.
0: O ba?
1: Ging. Bibi.
0: Yes. Si Bethlehem Uring. Ano pa siya. Good morning mga tropa. Bong o master. Tanini. Salamat kayo, John. Kay nakamata pa ta. Great ako mga anak nga si Tere o Bunjor nga nangatulog pa sa pagkadungaw anak madam
1: Junior! Mata na
0: mo dyan ang sangon mo ganda kusog kaayo mo dira dasing nyo Corilla
1: sa dasing
0: nyo Corilla Tristan na
1: Yat Gulay.
0: Gulay, salamat kay Kang Nita Valderosa. Shout out og Elisa Rubio Asero. Mayong buntag dia, maminaw mi diri sa Bermudis Tropa M diri, sir.
1: Mayong buntag yung tanang dia taga Bermudis.
0: Tropa mo, Tropa M. Naminoon tanang ng klapihan.
1: Mayong buntag yung tanang, Tropa mo, balita.
0: Uy, si Dato Jerry.
1: Uy, si Sisbino.
0: Sisbino, nagtanaw siya noon. Salamat kayo dia, Dato.
1: Dato, may buntag mo, Dato.
0: Buwang nga, makakisikisi. Masa taan yung mga buwan na. Ay, ayaw, lagi to. Kay, ako makakawala mo na yung ba. Ay, nako.
1: Matay, nag-unod na ba kayo ni si Master ba?
0: Ay, ako, hindi ko kanan na nakay. Ako, hindi ako kahit. Pa-cha-cha, asam ako. Mao na ginagin ako, ganahan, yun ba?
1: Basta cha-cha.
0: Mga nga, sa hila. Ayaw ba?
1: Yay!
0: Sakit lagi kayo to. Ayaw lagi ko kuha na to. Kaya makasaya ako.
1: Katawa ko si Enrique Rex. Bato pa niya. Bato pa niya. Ay! Naanadari si Master Inday. Sorry. Po, Master. Wala ko nakakita ni mo dayon.
0: Kisa ba si?
1: Si Enrique Rick.
0: Salamat kay Enrique Rick. Kay kami Enrique Rick.
2: Sorry po, Master.
1: Nakabalo na po si Enrique Rick.
0: Nakakataon na saan sila. Pero kanang ako, sultihan tamo dristinood kami mga katropa. Di kami mga ulug-ulugan. Di may mga ulug-ulugan rin. Di man may parasan ng uban nga. Gawanan na yun. Mugara na yun. Kami kay di man yun. May makakuan yun. Kay saon man yung kalakihan eh. Ako, di ba siya kung makakuan? Ayaw lagi ba?
1: Inunsihal.
0: Makakuan mo gudmi ane. Ako di ba siya kung makakuan yun? Mo makai. Ako pala kahiling
1: chacha. Hindi ka makapugong.
0: Hindi ko hiling chacha. Ay, nako.
1: Bitaw. Maayong buntag bitaw ninyo mga katropa. Hala, pahilo na mo dihantanan mga kaigsoon gumika kay buntag na gyud mga katropa alas 4:46 na. Nako, dali ara sa oras oy. Dali ra kang panahon master unya pizza 20 na magyud karon sa Hulyo.
0: Mm-hmm.
1: Kay pagka sunod semana wa na.
0: Agosto na.
1: Agosto na pod.
0: Motungtong na gani nang
1: Mubir na gani.
0: Kadayawan sa Davao.
1: Oh, kadayawan.
0: Pag kadayawan ana, wala na. Tungtungan na, mukanta na lang si Marichan.
1: Oh, nanong kaya si Marichan, patung-patung na sa ulap. Panganod. Yan, masta na lang si Jose Marichan, mga katropa, wana. Ang uban, mingod eh. Ay, salamat, nanag yun yung bonus karun.
0: Bonus na yun.
1: Bonus
0: na
1: ito, bonus.
0: Amo, manika daw sa inyo, ha. Kuso kayo mukatangan na yung mga bonus. Patrabaho mo, pulpul kayo manarbaho. Ay mo, panginana, may mga panimimiparihan niyo sa mga kami. Manarbaho, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, sama na dito ah. Oh, ayaw to. Ayaw to ba? Ayaw to. Ayaw ba? Dumukalis do to ay.
1: Kana.
0: Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
1: Morning sa atong kuan na karon sa ato ang YouTube si Kisani. Ah, Wilma de Soyo sa kuan sa Kuwait. Wilma de Soyo, shout out ko. Unsa man Converts? Converts Panabo.
0: Converts Panabo. Ah, hina sa mana. May mga ina serbisyo.
2: Kuwesa na nga.
1: Oh, tarong nga ay, atake man niya. Tarong nga na inyohang customer.
0: Aba.
1: Services.
0: Hoy, Converts ka pa po biya.
1: Tarong, tarong kus pagbayad. Oh. Ay, nago.
0: Kamo pagtarong mo diha Converts. Ayo mo kay mga mahiubos nila yung mga pikas nga bill ya.
1: Wala day gina-remit, mao giputlan sila. Nagbayad sila pero wala gina-remit. Oy. Ano din na? Pwede din na. Kolektor. Kunay kolektor, siguro.
0: Kunay kolektor.
1: Oh, pero kanang ritso ka sa opisina, kanang sa maya, pimaya, pimaya, kung jikas karong di ay.
0: Amot lang bong kay, parin bong kay, ako, mabugoy, mabugoy kabayan, mong di kayo karilit.
1: ako magatikbayan sa mga gonsa. Gikan sa PLDT, Davao Light, Water District, mamna ko ang obligasyon. Kada sweldo gina, naas ko ang resibo daan, gipadala.
0: Ako kada sweldo.
1: Kulan mutapol bug isa.
0: Ako kada sweldo. Wa gyud ko anak gyud kay wa mo gyud ka bayad, wa man dai sweldo.
1: Usay ra ato atong kuan murag na nagjudit akong PLDT kay ngano po ning PLDT sa Davao, PLDT kana Davao Light sa Davao nga bisa 14 man lang judit.
0: Sa Davao Light pinginang Davao, lisod pagin dai da. Lisod pagin Davao Light dito sa Cagayan, wa may.
1: Mapod. Pero ngano man mo judit mo bisa 14 dapat 15 unta no kay sweldo 15.
0: Gala, kamo ba? Yang dira ka bayad dali kayo ka putol.
1: Una na tubo, wala may putol ang Davao Light dito sa kuan dayon. 10 days pa man gikas pagpadala og notice
0: for
1: disconnection, 10 days pa man. Ang uban kay automatic putol man PLDT pag ingon nga di ka kabayad na mo og ingon putol man dito.
0: Unya grabe ra ba kayo? Anya ko sagar ang serbisyo pero hinay ra ba kayo?
1: Hinay pasbao.
0: Hinay kay may pama mo, hinay kay kurbada. Pasti lapan.
1: Ay nago. Bita oy. Yung anak lang mga tropa.
0: Ayo ba? Ayo lagi to. Bangan ni mo to oy makakuan mga to.
1: Yon.
0: Ayo to ba?
1: Wala taga Converts Converts Converts Panabo Business Center ha. Tarong adoy yung mga customer gumikan kay wa di jo gipang tarong kay collector mga muso manhas mga panimalay nga magkoleksyon mga katropa nya di remit sa collector. Oh, man naputlan. Unya nagbayad naman sila. Naamong resibo ipakita. Away problema. At tuwa niya opisina. Kahit matanggal ang kolektor ng unana mga katropa. Yan. Alright, alas 4:49 na master. Rika po sa itong pagpanaguban. Rista sa master sa itong mga headlines. Karong Adlawa, master. Uy. Diyot lang.
0: Sa mga headlines
1: na ito, mga katropa. Dari si katropang Larsanyol. Adunay unom ka mga motor, mga katropa. Ganalang bigit kini sa drug race. Sa Tagum City, gi-impound karon sa atong kapulisan. Na drug race na po di. Na nagyapoy drug race ni mga panuhak ni Dinhin. Huwag yapon matagam.
0: Kamu ba ka ng mga style ninyo ba? Ayaw ko mapaginan na ako.
1: Gagamo madamay, manggod.
0: Ay, mga kuha ngayon mo, niya rabag madakpal mo.
1: Paloy-loy na yun. Paloy-loy
0: na ba yun mo? Ay, kadaot sa inyo ha? Sa puton na sana si paring bubong anan nyo si Buntag.
1: Sa'yo pa kayo, sa puton ta. Oh. Samtan sa pikis, pikis naman. Sa pikas bahin, ligis manggamay bay. Wakatila. Road maintenance mga tropa sa barangay poblasyon nagapadayon aron lamang mapaligon ang kadalanan sa Sawata Davao del Norte.
0: Aba! Ay mo na kan mag kusog mo kang padaga magdrag-drag sa paribong kay magpikis-pikis ra ba?
1: Pikis-pikis ay pikis-pikis mo lang. Samtang sa pikas bahin is ka Street level individual nasikop kini sa bypass operation sa Panabo City.
0: Mm-hmm.
1: Laing bahin sa mga tropa, laing schedule sa mandatory orientation sa mga tricycle operators o drivers. Dinhi mga tropa sa Panabo City ipahigayon. Samtang dunay barangay civil registration training sa Davao del Norte, gisuportahan kini sa imong palangga nga amigong mayor si Mayor Joe sa Panabo.
0: Aba, si Mayor Joe rin lang pagos. Ito niya.
1: Basta ni. Onya, samtang 1,031 ka mga estudyante nga mi-graduate kini sa SICCG, gidasay kini sa LGU Samal nga mahimong leader sa katawhan. Uy, murag papilos politika ni uban.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, stepping man eh.
0: Stepping stone.
1: Stepping stone man nila ang pagtuon. Aron nga ma-appeal sila diya sa mga unang senaryo, pero dili natutunan og pangurakot lagi.
0: Oo, kana.
1: Kay uban magod, himuon din na sa iski mga tropa, din na ang training ground sub sa corruption.
0: Yes.
1: Samtang sa Picas Bay, National ID Registration sa PSA Malampuso na kining gipahigayon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ikaw ba tira na kay National ID?
0: Naala ko yung National ID ay na. International ID pa magkanya ko ah?
1: Oo, tama. Puerto Rico.
0: Puerto Rico niya ko. Wala ka kabantay ni Ana day. Buhanga sa Dimoy.
1: Mawagani. At ang ipod mga katropa, ito mga report gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Kaya kada ang mga iksunan ato pa na madungog. Nagkadaiya mga katropa mga balita gikan sa XFM Bukinon, XFM Jinsan o XFM San Frans Agusan mga katrop. Kaya naman inyong madungog mga kaisunan sa itong programang inyong talwanon.
2: Exciting Pilipinas!
1: Live na live kita karo mga katropa sa XFM 107.1 Mati. 107.1 Tagum City sa Mati. Murag off-air ta karon. Sa Mati, gumikan kay gikuan ilang transmitter. Gibalhin.
0: Gibalhin nila.
1: Kanya ang ilang tower giusab.
0: Aha.
1: Murag 3 days pa siguro usap pa mubalik dito sila sa on-air.
0: Aba, tanga na to na.
1: Oh, mauna nga, murag nakalugar ni si Kuan, nakalugar mga tropa si Bipo Pitson, si Vicente Pitson the fourth. Murag nakalugar to rin kagabi eh. Dito kagabi.
0: Ay, dito kagabi eh. Mantong rin eh. Ingon si Butsuloy nga na ay taga Kuan eh. Taga Mati. Si hey!
1: Oh, si Kuan. No? Niya human na to. Dari, mo't niya rin man rin naligo. Maniulig dabaw.
0: Si Bipo. Dito. Ano man na.
1: May nipag-abot dito sa Kuan nga humot daan.
0: Ano man na. Para lami ang Kuan. Lami ang.
1: Mauna itong estilo ni. Mura kayo nung kasi estilo ni Master ba nga. Ano man na yung nagmulakaw. Maligo man ni Dan.
0: Mamana yung mga style na to.
1: Ano dahi? Kaya what dahi? Makasugat-sugat dito ka ng... Di ba mali kayin, Master, no? Kaya magkakita-kita din na sa mga old friend, mga Master, nga naibisubiso.
0: Yes, di mo na makuha. Di mo na, oo.
1: Muna nga, ay, bisag tiguan na si Master, humot man diyan.
0: Kana!
1: Tiguang marang si Enrique Rex ngod kay mo ni ang mga kabats mga 1970s
0: mga kwan man ni kaning wang tigols na
1: mga kabats sa 1970s kani sila Enrique Rex si Kuan si Katropang Master
0: kami pa rin bong ang kuno din mo na at least
1: kabotana
0: kalami ng mga kuan ay kalami ng mga abotag mga inanay dara
1: correct si ringa Gonzales Residas. Shout out ko no, New Bataan, Davao de Oro. Morning Dol. Uy, Dol eh ha. Idol Dol.
0: Idol Dol, ya. Yeah.
1: Napo si Hinaro Solas. Good morning, Hinaro Solas. Ibang tibok members, pamilya. Diha ni Mug, asa mo magdapita karon. Nagtanaw ra sila katropang Master dun sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page na to. Si Analisa nga Buntas na tanaw sab. Diri gapon sa ato ang pagpanag-uban. Yan, Master. Okay.
0: All right, sige.
1: Unsa imo diha?
0: Okay, akong gitan-aw tong mga headless grabe. Ay, ma shout out. Good morning din. Grabe kay direktor ni si Ma'am Sky, salamat kayo. Sila si Randy Balulong. Yan, shout out mo na paring Randy Balulong. Matsalam. Mm-hmm. Okay.
1: Randy Balulong.
0: Randy
1: Balulong Big Shop.
0: Nag-iyan niya sa Balulong Big Shop niya?
1: Katong pandisal nga Balulong?
0: Kato.
1: Basta-basta, maunay pinakauna nga pandisal nga adunay Kamunggay.
0: Maunay sila pinaka-ngilingig.
1: Maunay pinakauna katong Kamunggay pandisal.
0: Kana-kana.
1: Dapon rin si Kuan Riz, sa ato ang Facebook page nagtanaw, kisa man niya. At ubay-ubay mo rin ni Master.
0: Kisa man na.
1: Last mo ganiya, naanay si imong amigo rin. Amigo nga taga Davao. Ma'am Lia Manalaysay.
0: Hoy, Ma'am Lia. Aba, kumusta na mga Ma'am Lay? Mga taga-Torrel.
1: Taga-Torrel. Ania na po si Bethlehem Oring.
0: Mm-hmm.
1: Bata, good morning, Katropa Gabong og Master.
0: Aba, salamat.
1: Pasalamat jud ta kay nakamata si Master Tanini. Adi dai, nakamata. Great na ko ako mga anak nga sila si Terry o inguman si Bonyor. Uy, ano Bonyor, no? Nga... Nangatulog pa, hindi rin makamata kayo nangatulog.
0: Mula, mama na yung ipapupukaw ganina.
1: Okay, oh. Sa taga New Corilla. Yun, taga Dising New Corilla. Napuri si Ma'am Nancy, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Kumusta, Ma'am Nita, Ricaron sa, kuan, sa playa. Yung Ma'am Nita Valderosa, playa. Napuri si Ma'am Wilma Joaquin. Good morning, Master, o sa imong kauban. O yung man si Uncle Dar Onets, oy, sinatuan eh. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Aba.
1: Og naapod rin si None nga Purka. None Purka, shout out, Dol, from Tagum City. Morning, Dol. Morning ninyong tanan, mga katropa.
0: Alright, alas 4.56 na paring bubong.
1: Oy, alas 4.56 na ba? Idriga po sa itong pagpuro, basta pagbalik, mga katropa. Tumalingo ka mga balita, mga kaigsunan.
2: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang

0: Ay, lamig kaayo siya. Tinang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or list 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Dan nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us na

0: Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madre, kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katropa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Magkakaiksaw na sa programang Exciting Pilipinas City. Minutos, pilabig ko na sa alas 5 sa buntag. Alas 5 City na ba eh? Narigyan po sa atong pagpanaguban. Before atong pagkasugdan, mga katropa, nga itong mga balita, nga madungog, mga kaiksaw. Ako pa rin ipahibalog, panawagan ang tanang mga parentihan o sab na o mga higala. Ni nakaila ni labitong na adron nagpuyo diri sa Davao del Norte o Davao Oriental, Davao City o Davao Region, nakaila kang utoy Ricafort, no, ang bana sa bana ni Manding Migila ang Gabri Ricafort, nga siyan mipanaw karon ang iyang mga patayng lawas ni akaron sa Purok Otso, sulop Davao del Sur. Ni panaw na to nakalabay nga buntag, no. Ana man ang kinabuhi, kung di ta mabuhi mamatay man kita.
8: Correct.
7: Mana ginhawa gid master?
8: Ginhawa gid.
7: Kaya di ka ginhawa master, kalimot ka ginhawa na, impas ta ng utang ni. Mahalag ang dili inheritance nga utang. Kung sulundon sa sulundon sa mga anak, magyawyaw mga anak, patay na ka, yawyawan pa ka.
8: Kiki kwan nga gibinlag utang.
7: Gibinlag utang. Mas maayo tong mulakaw ta, mawa man ta ning kalibutan nga dili magyawyaw atong mga anak.
8: O, oh, kanang peaceful.
7: Peaceful ba? Peaceful. Yeah, peaceful atong main.
8: Mm-hmm.
7: Asa mo ka na himutang? Tuaba ka sa tuo sa Ginoo, naaba ka sa walas demonyo.
8: Oy. Likado na. Masigin na ka dito sa... Pwede ba narakas tunga-tunga, no?
7: Oo, oh, tunga-tunga.
8: Tunga-tunga na ka. Maligyan na ka burger dito. May kaki-suter.
7: Kaki-suter. Burger respikas, isoter respikas, katong paingon sa impierno, harap isoter inyo, kay bugna-bugna ni.
8: Nabito to'y istorya, bito katong pagbong, ato kayo, istorya mga nato ni.
7: Kanyang, plaster ko, may istorya mga gini.
8: Ay, nainimatay niya, pagpagamatay niya dito, ipapili sa ala Senyor Pedro nga, matay, hindi pa mga taas pa man mong kandila, hindi pa mga pwede mga kwado, sa anyor, bahala o gako anyor, dili lang ko mo.
7: Gano'n magkait?
8: Oh, di lang bumalik dito sa kwan sa kalibutan niyo, kay balukan dito sa kalibutan niyo. Ano siya nga, pagsaka niya dito, magsusbaktas pa ba siya, pa siya kabalo ba siya nga, magsusbaktas pa, maning lugar ni nga, kuya maning kayo, naku kay git ba. Oh. Pag-abot niya dito, niya, anak man niya, ano siya nga, ikaw si Tiban, ano siya, Tiban is
7: Tiban.
8: Ako niyo, ano siya?
7: Huh?
8: Kasi pwede ka, si Kwago, buta si Kata ni mo sa kalibutan niyo rin. Ano, si Kake ka? Siya nga, taas pa kayo imong kandila.
7: Kandila,
8: ha? Di pa ka pwede mo, kwan.
7: Di pa ka pwede mo, dali mo
8: puyo. Dali ka, puyo. So, mabalik ka. Ano, mabalik ka dito sa akin. So, dali ako bagay dito, kaya grabe kayong corruption nito, samu kayo. Ang eleksyon dito, grabe kayo, din ba, di may masabasta.
7: O, na po, ipa-impis magiging atong busy.
8: Ipa-impis magiging atong busy. Siya nga, sige, mga ba, okay, pili ka. Pili na, naitulog ang kwarto dito. Nagtulog ang kwarto dito.
7: Okay.
8: Paringbong, pagtanaw niya dito, pag-abri din. Pwede ko masilip niyo? Silip. Pag-silip niya dito, pag-ana niya, pinusilay man na. Itong ang kwarto, pang, pinusilay, pang, ala-ana na ba? Siya, di ko rin niyo, kaya okay. Pinusilay niyo rin niyo. Siya, sige, pili lang ka niya. Pwede mo silip na isang kwarto niyo? Ano siya? Sige. Pag-ana niya dito, sus. Pagtanaw niya dito, kaya tinigbasay man na.
7: Tinigbasay.
8: Deliko. Asya, deliko niyo, deliko niyo. Pagtanaw niya dito, kasaysa dito, katropang bong. Namay ni kanta dito, kwan, ayaw pagbalun. Diri ko, nyur! Diri ko!
7: Ahok siya dito.
8: Hulog siya dito sa makabasos kasi tiktank man niya na. Taga diri sa yangang, upo sa yangang bilang sa suwang at tubig.
7: At
8: mga bangga nito ang yellow submarine. Ayaw, pagbalon, patutok na niya kay... Dili, di pa balon ron?
7: Okay. Kaya balon, lumos yung kakaitan sa... Alright, Master. Historian lagi itu, Master. Dito sa balita, Master. Si katropang... Uy, kadiyot lang. Nas Bob. Paring Bob Escropolo. Maing punta na paring Bob Escropolo. Dari karoon sa Valencia City, Bukidnon. So, disgrasya po na mong kumpare na. Siya ihan itong pick up ang na... banggaan sa lubot sa... Kuso po ni Mudagan itong kanabitang ban nga... kuan? High East ban, ana? Grandia?
8: Grandia.
7: Grandia sa pangantukan, bukid nun ba? Kaya nais, lugsungon kayo din ha. Na, what ang prino ang Grandia? Nagsunod sa gisundan niya ang akong kumpari nga engineer. Tinga siya ng kalituga ng... kuan siyang sampos motor ba? O ka ng sampos
8: sa sakinan.
7: Sampak. Dritso siya highball. Tuwad siya. Tuwad yung sakyanan. Luya. May gani, kaya wala moon sa...
8: Uy, amping mo ha sa mga kuana.
7: Nakaudaan ng prino ka na. Labi na ka na mga lugar bitaw nga imong bihayan nga kargadog sa bidahon ug lugsungon.
8: Yes, ka na mga inana.
7: Kanunay. Kay, okay lang dari sa Tagum, Davao City. Kay, okay lang. Kay, patag mo ni ito, Andre. Gikan tag Davao City. Paingon tag ko. Mantay mga subidaon rin na pita. Paingon tag Tagum. Okay ra ni dre. Pero ato kay kagikan ka dre paingon ito sa Bukidnon.
8: Bukidnon ra diha ka sa talaingod
7: oh. Oh diha. Diha ka agin talaingod karon kay uy astang buda karon.
8: Buda ron lang.
7: Nanay wala landslide dito.
8: Landslide dito na buak ang kasada dito.
7: Oh di na pud magyan ato na kalabay ang adlaw nag landslide. Unya dre pud sa talaingod karon. Labaw na da ka na pud landslide na hitabo. Oh ang imong pamaagi karon kung kortahan ka magkuan lang ka magchapper. Na may 750 7,500 ang kuan re. Naman re. Sa Davao.
8: 700.
7: Oh, plate.
8: 700,000?
7: Sa chopper. Oh, hindi. Kuan ra? 7,500.
8: 7,000?
7: Oh. Ang plate.
8: Asa, chopper ka?
7: Oh, chopper ka.
8: Hindi, okay raman kung magkuan ko. Okay raman kung magbaktas, oy.
7: Ang baktas, eh.
8: Baktas. Kaya safety pa. Kaya kung kapoy, pahuway ra.
7: Basta kayo lang kag-alindanaw. Kung sa'yo tao, kag-alindanaw.
8: Pinawa!
7: 7,500 na siya.
8: Pinawa! Ay, nako.
7: Okay, dalita ka tropang master. At usang dalikitan si ka tropang Lars Anyol kay... Naana sa atong linya karon sa katropang Lars Anyol. Kay mato pa ni Re, adunay unom ka baga motorga na lambigit kini sa drag race sa Tagum City. Gi-impound karon sa kapulisan.
8: Aba.
7: Katropas balita, katropang Lars
8: Anyol. Live report.
2: Mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Human kini na lambigit sa drag race sa National Highway, Barangay Karukutan, Tagum City, sa Milabayng Adlaw. Sumala sa report na paigayon ng Traffic Law Enforcement Operation ang Traffic Section sa Tagum City Police Station isip kabahin sa papakusog sa kaluwasan sa kadalanan og peace and order. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge. Di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpahigayon og illegal nga lumba sa motor. Kansang tataw ko nakalapas sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code tungod sa kalapasan sa mga driver sa Traffic Ordinance. Gisuwan kining citation tickets samtang uban Temporary Operator's Permit kon TOP samtang ang mga motor. Gindurso nga to sa Land Transportation Office Davao del Norte impounding area alang sa tukmang disposisyon samtang sumalapan ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga kabahin ng mga operasyon sa pagpaganikamot sa Tagum City Police Station ubo sa iyang liderato alang sa pagsumpo sa mga nagpagayon ng illegal nga lumba sa motor kon drag race nga naghatag og disturbo sa komunidad o grisgo sa ubang motorista o pedestrian kahinom naman nga naghan nagreklamo sa ubang lapit sa dakbayan tungod sa mga aktibidad sa ilegal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawno sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa bypass road, Barangay Pagsabangan, dungan sa paghangyo sa hepe. Kaundangon na kini, sanglit dili sa buundang ang kapulisan sa ilang operasyon sa pagpangdakop. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din experiment ya down vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katro pang Lars Anyol, XFM News.
7: Alright, thank you so much, katropang Lars Anyol, sa Italy, sa mga report, mga katropa samtang sa Pikas Bahin. Nagapadayon karon ang lokal nga panggamhanan sa Sawata, Davao del Norte, sa pagpaayo sa pagmintinar sa mga kadalanan, isip kabahin kini sa pagpalig-on sa infrastruktura sa lungsod, sa naisgutan ng lungsod usab sa Sawata. Gani, gipahigayon ang road maintenance, particular sa may Purok Guadalupe, Purok Sibuli, uga sa San Isidro Parish Road, sa may barangay poblasyon, aron labang masiguro ang hapsay o galuwas usab nga agianan sa mga motorista, pedestrian o ingon man sa mga residente. Sumala po sab sa LGU Sawata ang maoga proyekto kabahin sab kini sa padayon nga programa sa administrasyon ni Mayor Silvano Papabanot Gahi uban usab sa suporta ni Executive Assistant Jemeli Aimee Gahe nga matupa magatumong kini sa pagpalambo usab sa kahimtang sa mga kadalanan sa paghatag usab og mas epesyente nga serbisyo sa katawhan. Gilauman nga pinaagi usab sa padayon matupa nga road maintenance, mas mahimo pang kumbiniente ang transportasyon, mapaminos usab ang mga kadaot sa sakyanan ug mapalig-on usab ang kaluwasan sa mga lumalabay sa nakalainlain usab nga bahin sa barangay poblasyon. Ang local government unit sa Wata nagapalig-on kini sa pag-ipadayon matupad nila ang mga proyekto sa infrastruktura aron lamang nga matubag ang paginahanglan sa komunidad ug mapauswag usab ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa nisgutang lugar. Alas 5.16 na samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita. Nadakpan usab sang usa ka 38 anyos nga lalaki nga giilang street level individual sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nasikop na ila lamang sa alias nga Kabaw nga napusasan atol kini sa bypass operation nga gipahigayon sa Panabo City Police Station sa may GP Laurel, Panabo City, alas City 22 sa gabi. Sumala usab sa kapulisan ang operasyon gipangluhan kini sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police. Kauban usab ang mga operatiba sa Sican, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Nasikop aga suspek human kini matupag ipalitan o gagituhan nga syabo sa usa ka pusir buyer na recover gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituang syabo nga adunay gibadaban ang timbang nga 1.2 gramos nga gituhan usab nga adunay standard drug price nga 8160 pesos. Ang nadakpan ang nga suspek karon lumulupyo kini sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte ana karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam na ipasaka batok nga to kaniya. Alas 5:17 na ba? Ringa po sa atong pagpanag-uban samtang slain pang bahin sa atong mga balita. Laing gihan ay karon nga schedule sa City Government of Panabo para usab kini sa tanaga motorized tricycle operators o drivers nga mandatory orientation nga ipahigayon kini karoga Hulyo 23 to 2026 adlaw nga Huwebes, partikular sa may Freedom Gym Barangay New Pandan. Kani gihangi usab ang mga operators o drivers nga susihon ang opisyal nga mga listahan aron nga mahibal-an kung nga apil ba ang ilang mga pangalan sa naisgutang schedule. Duha matud pa ka session ang ipahigayon. Ang morning session magsugod kini alas 8 antak na sa buntag hangtod kini sa alas 12 sa udto. Samtang diin ang registration usab himuon lamang kini sa alas 8 sa buntag hangtod ngadto sa alas 8:15 sa buntag. Samtang ang afternoon session magsugod usab kini alauna sa hapon hangtod kini sa alas 5 sa hapon ug ang registration himuon usab kini lamang sa alauna sa hapon hangtod ngadto sa alauna 15 sa hapon. Gipasiugda sa LGU nga kinahanglan usab nga sundon ang gikatakda nga pizza o ga oras sa mataga partisipante. Ang mga maulahay matud pa nga registration mahimo kining dili na tugutan nga makasulod kini sa orientasyon. Gipahinumduman usab ang mga anaas lamang sa lista, official nga listahan ang mahimo kini gamutambong dili usab tugutan ang mga representante o replacement o mupuli hulip kini ngadto sa naka-schedule nga operator o drivers. Alang usab kini sa verification, kinahanglan usab nga magdala ang operator og national ID, voter's ID o voter certification. Samtang ang driver, kinahanglan usab nga adunay valid driver's license. Ginasig usab nga sa City Government of Panabo ang tanang naapil matud pa nga mutuman kini sa mga giya aron labang hapsay og organisado ang pagpatuman sa naisgutang mandatory orientation.
0: Exciting Pilipinas.
7: Alas 5.19 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ipadayon karon ni Panabo City Mayor Jose E. Relampagos ang iyang suporta sa pagpalig-on sa serbisyo sa civil registration pinaagi usab sa pagbisita sa Barangay Civil Registrar's Training Workshop na gipahigayon kini sa Liga ng Tagapagtalang Civil sa Davao del Norte sa Royal House, Sagom City, niadto ga Hulyo 16. Gani gitambungan usab ang nahisgutan nga pagbansay-bansay sa 104 kabaga punong barangay ug barangay secretaries gikan usab sa kadaiyang nga lokal nga panggamhanan sa Davao del Norte tumong sa bang workshop nga mapalig-on ang kahibalo sa mga barangay sa husto usab nga pagdumala sa civil registration aron nga mas mapadali ug mas mapalambo pa ang paghatag usab og serbisyo ngadto sa katawhan. Sa pakigtambayayong usab sa Philippine Statistics Authority kon PSA Davao del Norte, gituki ang mga mandato, proseso, responsibilidad ug mga praktikal nga solusyon sa kasagarang mga hagit usab nga masugatan sa civil registration sa barangay. May tambong usab sa kalihukan si LLTS Davnor President o Panabo City Civil Registrar Libertad Regis ang mga city o municipal civil registrar sa probinsya. Sumala usab sa lokal nga panggamhanan ang maong inisiyatiba kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot aron labaga masiguro nga epesyente o hapsay ang paghatag o mga batakaga serbisyo sa civil registration alang kini sa tanang lumulupyo sa Davao del Norte nga gilangkuban sa 223 ka barangay.
0: Exciting Pilipinas!
7: Alas 5.21 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa Samal Island Samal Island City College kun SICC ang ikaupat nga commencement exercises. Din muabot nga to sa 1031 ka mga graduado ang official usab nga nakadawat kini sa ilang diploma atol sa seremonya nga gihimo kini sa SICC Gymnasium niadto ga nakalabay usab nga adlaw. Lakip sa mga mitapos ang mga estudyante sa Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science and Agribusiness, Bachelor of Science and Entrepreneurship, o Bachelor of Science and Tourism Management. Ubo sa timang Graduates for the Community, Leaders for the Nation. Ipasiugda sab sa SICC aga mission ini sa paghatag usab og kalidad, abot kaya og inklusibong edukasyon aron nga makahulma kini og mga profesional nga andam nga moalagad sa komunidad og makatampo usab sa pagpalambo sa nasud. Gitambungan usab ang maong okasyon sa mga opisyal sa eskwelahan, mga leader sa lokal nga panggamhanan, mga empleyado sa siyudad, magtutudlo og mga ginikanan nga nakighiusa sa pagsaulog sa kalampusan sa mga graduado. Gani sa iyang sa mensahe gipasabot usab ni Mayor Toto Reyes ang class of 2026 o giaghat kini ang mga bagong profesional na magpabiling kini nga responsable mahit matinud-anon og adunay maayo nga pamatasan sa ilang umaabot usab nga mga trabaho. Gipasabot usab sa nahisgutan nga opisyal na ang padayon batong pagasuporta sa city government sa pagpalig-on sa mga programa sa edukasyon aron labang nga mas daghan nga sa malinyo ang makabenepisyo ni ini karong mga panahon. Alas 5.23 sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Malampuson usab nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang National ID Registration sa Municipal Lobby sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte ni adto ga Hulyo 18, 2026. Tumong sa maong kalihukan ang paghatag usab og higayon sa mga residente nga wala pa matud pa makaparehistro sa National ID. Lakip na usab ang paghatpagtabang sa mga adunay pangutana o isyo may kalabautan kini sa ilahang registration og National ID record. Pinag-isab niini mas gipasayon sa PSA ug sa LGU Santo Tomas ang pag-access sa serbisyo sa gobyerno aron ga mas daghan pang lumulupyo ang mahimong rehistrado ug makabenepisyo kini sa National ID system. Padayon usab ang pag-awhag karon sa mga opisyal sa mga wala pa makaparehistro nga pahimuslan usab ang mga susabang registration activities nga ipahigayon sa mga umaabot nga adlaw.
0: Exciting Pilipinas!
7: Okay, mga katropa, naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region. Hatun ka na ito, mga katropa, gato sa Santon Vitamin C para ligon ka doon na ito ga immune system. Magtumar, magmaintinars pagtumar ng Santon Vitamin C nga mapalit kinis na kanya mga butik at parmasya nationwide na mga katropa ng maong sibyahanan.
8: Oras sa mga katropa, alas 5.25.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteena at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Santon Plus Gold User. atong paminawon.
10: Ako kay ko ang pasalamat sa Santong Plus Gold Day. Tumangod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa day 4 anyos, taga-Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang isa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
7: Exciting!
8: Pinawa!
9: Exciting Pilipinas!
10: Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpareguban. Samtang 34 minutos, milabay ko na sa alas 5 sa buntag. Mga kaigsaunan, hatun pagyapong ka na ito sa mga produkto magkatabang. Aron mapaligo ng ato mga tropang kalawasan. Gamit mo mga tropa sa trayo nga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sama mga katropa na ining Santon Plus Gold for supplement for healthy body and stronger immunity. O kasimpre mga tropa, tuga Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O ang atong pinakaastig mga katropa, ang atong Santon Vitamin C, parang imong immune system boost kay mga katropa. Inibitang lig-on kay mong immune system bisag unsa og dasmag sa mga balatian mga katropa, di gyud mo lahutay sa mong lawas kay kusog imong numbag atong immune system. Mao na mga katropa ang atong maintenon. Ang sekreto na mo din ha mga katropa, mao kini siya mga kaigsoonan tong Santon Vitamin C. Katropang Master.
11: Yes, okay. So sabay niyo
10: kuwat ya. Master, yung mga
11: mga great things yan, grabe. Shout out a good morning kay Ma'am Adelaine. Salamat kayo og kang Eileen Bardillo Badayus, shout out kang Sarah Yu. Tristan Galanto dihan, salamat kayo niya na kang Kuya Quintin Austin Matsalam o kang Clint Lawrence Sinanggutin.
10: Sinanggutin, ha?
11: Salamat kayo niya o kang Boss Golin o kang Mario Max. Aba. Yeah. Okay. Right, right, right,
10: okay,
11: right.
10: Jadi pun dikuan na pun di si Ba Kisilin Kaminadi Bandoy. Good morning Kuya Bong. Pa shout out di ay kay T Pilisiana. Ati Pilisiana di ati Pilisiana ni ti Pilisiana nga imihiyo. Mm-hmm. Na minaw sa imuha karon. Oy, ya, yeah, may buntag di ati. Matiya na mong kakaraan.
11: Mamaway-way na big-jopping niya.
10: Dalagang guwang. Mm. Mga imihiyo, family, dali karon sa may Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Si Elrin de Guignon, imong manok, di ba pa gin ba? Wa pa mas gahi.
11: Si, katong langata, katong langata.
10: Elrin de Guignon, good morning dia.
11: Ba.
10: Kapi-kapi kay tugnaw ang panahon samtang naminaw sa XFM. Adi, basta-basta.
11: Mm, kana.
10: Napod rin si Kuan, napod rin si Amats. Amalts na Tandog Joel. Good morning, mate. Ay, good morning, dear mate. Mate, kala. Asa kami nagka-classmate ano?
11: Nag-classmate siguro mo sa Kuan Zero. Project Hope.
10: Project Hope Center. Marag mo ni sa katong Kuan pa may sa Kinder.
11: Aba.
10: Si Bro Milan Olog. Good morning, Bro Milan Olog. Di karon sa may Asuncion, Davao del Norte. Nagtanaw sa karon sa atong pagpanagubang nagpaminaw sa radio mga katropa o katropang Arnel Cortez na apod rin mga katropa ang nag- kuan sa iyang Facebook page kasunod sila si Junil silat silangan
11: aba Junil silangan aba para ka remember ko ana marang magka-relate ko ana silangan cooperative
10: silangan cooperative
11: ah
10: murag duda ko member po kada
11: naadto na kay dito na nag-settle na kay dito
10: mga
11: settlement dito kani nga kuan unexpected no
10: unexpected nga settlement
11: oh mabitong wa tani duty ato nga Friday
10: aba ore to aba na tinuotong ni sulong kapag buhay
11: Osa, oy, ala size 37 na to na ning bigwasan na to ni.
10: Bigwasan na to ning mga report sa XCP Mindanao reports katropang master.
11: Yes, adiana no, mayor, adiana mga katropa XCP Mindanao reports to ning pasudlo ni sila ka Mayor Sumbo. Aba, nagpasalamat sa operating team humana hingpit nga giundang ang retrieval operation. Aba, alang sa usa ka tuig nga bata ato paminawon ang gikan sa XCP Jensen Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Sangko sa langit ang pagpasalamat ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. sa dedikasyon og serbisyo nga gipakita sa Team Mission Save, ang interagency group nga gilangkuban sa Philippine Coast Guard, PCG Search and Rescue Dog Unit, Philippine National Police Malapatan, Armed Forces of the Philippines og Emergency Response Company sa 10ID Philippine Army nga naglusad og lima ka adlaw nga search and retrieval operation alang sa usa ka tuig nga bata nga si Baby Savior Yaton nga nalubong sa nidahiling Yuta dungan sa iyang pamilya kaya itong Julio Gis. Nini aging adlaw, gihatod na sa huling kapahulayan ang siyam ka mga miyembro sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton nga namatay sa landslide humana tabunan ng ilang Pinoyanan sa Sitio Blisong Barangay Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Subo nga gianonsyo ni Mayor Sumbo nga himpit lang giundang ang pagpangita kay Baby Savior luyo sa pagparingkamot sa search and retrieval team. Sa panagtapok sa Incident Command Post, gipresenta ni Team Leader SFO Juan Aldrin Flores ang mga dagkong hagit nga ilang nasinatian samtang gapangita sa bata o ang mga vulnerable locations sa landslide aron matagaan sa lokal nga panggamhanan o long-term mitigation measures. Emosyonal usab ang operating team gumikan gusto pagayon nila ipadayon ang pagpangita sa bata apan tungod sa sagunson nga linog ug ulan hinungdan sa maong desisyon. Gipasalamatan usab sa lokal nga panggamhanan ang tanang ahensya nga miapil sa pagpakita o panaghiusa, disiplina o pagtrabangay nga gipakita ato sa Mission Save. Mga katropa, gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba ka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-Santon Herbal Oil da. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
11: Alright, takang salamat. Philippa Olegario.
10: Si Philippa.
11: Philip Olegario. Philip. Philip Olegario di sa XFM Jensen.
10: Oh, siya na, katong gusto magpamembro sa kuan di sa
11: Gabi Group of Companies.
10: Gabi Group of Companies, doola lang si Philip.
11: Okay,
10: siya ang gi-appoint diha nga chairman.
11: Chairman,
10: Sa Jensen.
11: Oh, kana.
10: Region 12.
11: Yan.
10: Arnel, kuan di ni si Arnais Tandog Jewel di ni. Sorry, mate. Ikaw mo di ni, mate. Di mo ko maklaro kung matao sa ipagbasa mo yung mga idaran
11: na. Sa Beijing na siya. Dapat hindi niya Vision, Vision X Plus.
10: Ulagi, nahuntan tadi.
11: Mo gani. So, anyala no, atong okay. Target sa bypass operation sa PDEO Bukidnon, wala kadagan humana aktong napalitan og drugang shabu. Aba, gikan sa XFM Bukidnon, Hanilo Tabius.
10: Hanilo Tabius, go ahead.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Gilayong giposasan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka target sa drug buybus operasyon diang nikagat sa paon sa undercover nga pulis atol sa gihimong operasyon pasado alas 3:43 sa hapon Hulyo 18, 2026 sa Puruptras, Pasayanon, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Dinakpan na ila nga si Ibra, 50 anyos, minyo, walay trabaho, residente sa naisgutang lugar. Napalitan si Ibra og usa ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos atol sa mga operasyon sa gimong body search. Nakuha sa iyong posisyon ang unom ka pakete sa gituhang shabu nga gibanabana nga motimbang og 27.30 grams usa ka cellphone, sling bag ug buybust money. Samtang anaa sa 27.55 grams ang nakuhang shabu nga adunay estimated drug price nga 187,340 pesos. Sa karon ang dinakpan nakakustodiya na sa Kalilangan Detention Facility ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang ipasaka batok nini. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health muatag kini o kaligun sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Hanilo Tabius, XFM News.
11: Yes, nakasalaman Hanilo Tabius. Aba, nakapita-pita na niya ito ang Badri, paring bubong, no?
10: Murag wa kakuan.
11: Wala ni katila, wa katila, wa itaktis. Okay, 1.76 million nga kandidat sa Cebu. Nakupiska sa pitoka drug suspect nga nadakpan sa lain ng lain-lain nga operasyon sa General Santos City. Ani ba, ang pagbalik na sa ni Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Gipakusgan pa sa Police Regional Office 12 ang kampanya batok sa illegal nga droga dungan sa unom kalain-laing operasyon sa anti-illegal drug operation siniaging semana nga miresulta sa pagkasikop sa pito ka drug suspect ug pagkumpiska sa 259 kagramos sa shabu nga adunay standard drug price nga 1,765,254 pesos. Ang upat ka search warrant operation naglambigit sa kinadakang bahin sa mga illegal nga droga nga nasakmit samtang atigo sa kabay bus operation o checkpoint operation nagpakita sa makanunayon o nagkadaiyang pamaagi sa PRO 12 aron mabalda ang ilegal nga patigayon sa droga sa tibok rehiyon. Ang labing dako nga kandidat sa droga nga nasakmit natala sa General Santos City. Nakuha sa usa ka babae nga kanhing pineriso sa kasong droga kaniadtong 2015 ang kapin sa 230 kagramo sa gituwang shabu nga nagkantidad og 1 milyon. Sumala sa kapulisan ang nasampit ang gasupply og shabu sa Jensen o kasigbit ka mga lugar. Sa pagkakaroon, buot kay pasaka sa korte ang mga ebidensya batok sa mga nidakpan samtang nagpabilin sa presuhan. Mga katropa, sugdeng imong adlaw nga puno sa kusugog kaayuhan, pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o gumot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
11: Alright, alas 5:43 na mga katropa. 20 anyos kay estudyante sikop human na nakuhaan og marijuana.
10: Uy, so, marijuana na po. Ay, may buntag na ikaw mamili Rilampagos Kapalang. Igagaw ni Mayor Rilampagos. Good morning, good morning diyan mamili. Rilampagos Kapalang. Nagtanaw, nagpaminaw po na ito karoga panahon na baga katropa. Alright, katong... 20
11: anyos? Oh, magani ngon kay ko 20 anyos.
10: Marijuana?
11: Ano mag ato ni Sairo ni Ali Vicente.
10: Oy, Ali Vicente. Italy, mga katropa.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Ana nakaron sa silda sa kapulisan ang usa ka 20 anyos nga estudyante human kini nadakpan sa mga awtoridad sa Tandag Component City Police Station atol sa gipahigayon nga police checkpoint sa National Highway VLP Boulevard, Barangay Bagong Lungsod, Tandag City. Gila sa kapulisan na dinakpan pinagi sa alias nini nga Kulkul. Matud sa taho gikan sa Tandag Component City Police Station, na recover gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka sachet nga adunay sulod nga gituho ang marijuana nga motimbang og gibanabanang tulo ka gramo. Gawas sa ginadili nga droga, gi-impound usab sa mga otoridad ang motorsiklo nga gigamit sa maong estudyante. Human sa pagdakop, daling gipahibalo si alias Kolkol sa iyang mga katungod ubos sa balaod o gidala diretso sa buhatan sa Tandag Component City Police Station alang sa hustong dokumentasyon. Gihikay na karon ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa sospetsado. Tungod niini, nagkanayon ang pamunuan sa Tandag Component City Police Station nga padayon nilang palig-onon ang kampanya batok sa illegal nga droga sa Dakbayan. Nanawagan usab sila og nag-awhag sa publiko nga magpadayon ang pagtinabangay og paghatag og impormasyon ngadto sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
11: Sa alright, salamat kayo, Ale Vicente. Bong, masing naman kayo, kung ano mo, natirahin sa mga greetings niya. Ah, bago kita mo pasok sa itong mga next item.
10: Ayan, Joy, Dil, Dado, si Herbacio. Good morning. Huwag nga sa kang Sunny Tag, Tapa. O, na pa, Abdino Tapa, no? Oga kang Eduardo Nabua. Yan, good morning kaniyong tanan og Analisa Butas. Yon, good morning. Onya si John Jampon. Good morning, John Jampon. Lakip rosab niini sa tanan nga nagpaminaw karon sa May San Isidro, Davao, o Tagum City, Davao del Norte. Alright, para sa mga sir.
11: Alas 5:46 na mga katropa, lalaki siko pumana nang hulga gamit ang illegal nga armas sa Valencia City, Bukidnon. Ato nga sayron ang balita gikan sa XFM Bukidnon, Michael Recabo.
1: XFM Mindanao reports.
12: Siko pang usa ka lalaki tungod sa pagpanghulga gamit ang illegal nga armas nitong Hulyo 18, 2026 sa may alas 2:30 sa hapon dito sa Proc 20, barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang suspek na ilang si Chris, 48 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa Valencia City Police Station, nagkalalis ang suspek o ang biktima nga usa-usab ka 48 anyos nga lalaki. Sa tunga-tunga sa ilang pagnagbangi, kalit nga nibunot sa iyang armas ang suspek, hinundan nga daling ni dagan ang biktima. Sa pagresponde sa kapulisan, nakuha gikan sa posisyon ni alias Chris ang usa ka caliber 45 nga pistola nga adunay usa ka magasin nga puno sa unom ka buhing bala. Napakyas ang suspek sa pagpakita og lisensya o permiso sa paghupot og pagdala sa maong armas. Temporaryo karong gitanggong ang suspek sa custodial facility sa Valencia City Police Station samtang giandam ang mga kasong grave threats og pagsupak sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms an Ammunition Regulation Act nga ipasaka batok ni ini. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
1: Exciting Filipinas.
11: Alright, dagang salamat, Michael Recabo. Gawasan na, nindot kay kagabuhok, ha? Ang imuhang buhok, white side wall, ha? Di basta-basta, gilingi kayo.
10: White side wall, ha? Basta-basta. Dakpan na.
11: Nagpita na,
10: Michael. Iyan na di
11: kusasan. Grabe kayo. So,
10: Michael.
11: Okay, wala kayo greetings na. Biray sa radya kayo para last item na katropang bunga.
10: Nanganal pa manidri, okay, kang Richard Garing Pirarin.
11: Hoy, yaks!
10: Richard.
11: Salamat mo na ito.
10: Niya si Locrecio ng Manislad, good morning. O kang GD BP Sarad, kang Lola Sakid, Sakid Estrada. O katusap kang Ronald Rodico, kang Bro Milan Ulog. O tanan nga na ako no si Garcia Agides. Good morning, ganyan tanan dia. O Raul Garcia Gudis. Yan, good morning.
11: Alright, alas 5:49 na mga katropa. Rambol sa mga kabatanunan na atol sa katapusang adlaw sa Tinalak Festival sa Coronel City. Nakuha nung video. Anong sa iron mo yun? Kaya murag na viral biyan eh. Si Ivan Pulunan na pasok.
1: XFM Mindanao Reports.
13: Sa pool sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nag-grumble sa mga dapit sa Coronadal City atul sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. makit-an sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki. Gipanglampusan og lingkuranan, gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasambit nga biktima. Nirespondi usab ang mga kapulisan sa nasambit nga pangitabo. Diin aktuhan ang maong pagpangbunal og pagpangulata. Samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media, kundiin nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba, adunay misulay og pugong kanila apan gituuang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit. Adunay mga nalambigit sa rambol ang gidala sa Coronadal City Police Station apan padayon ang imbisigasyon sa mga otoridad. Kainumduman, nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya. Aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
11: Alright, nakasalamat Ivan Pulonan. Aba, grabe ito. Na-viral.
10: Ano naman kayo ron? Na-viral ito? Na kanang, grabe naman karong kainit o ulos mga tao rong panahon na.
11: Grabe kita ko ato, gibunal-bunalan. Isa ka ko to, isa ka lalaki lang kita bang agabunal-bunal.
10: Pero wa mo ko ito masugod ang video ko sa'y sinugdanan gina ito. No, kaya gitabangan naman noon itong lalaki na kaitom, di ba? Gibunalan, unya, pagkuan, atubang, pagbunal, tagbutilya, kay polis naman.
11: Polis naman, o.
10: Polis naman yung nasa atubang.
11: Diyan naman makita agad, katropang bong. Kaling mga batalon, kasagaran, di man tanan, di na mo respeto, bisag kabalo na sila nga na yung polis, mo kuan agad sila, magpadala agad sila gibati, sos ginoon ko.
10: Corrected. Alright, dito sa ito ang weather update master, gumikan kay ang oras, mga katropa, alas 5.51 na.
14: XFM, weather update. Weather update.
10: Sa ito ang weather update karon mga katropa, ang kahimta sa panahon karong adlaw sa Davao Region, lakip na ang Tagum City og kadaghanan nga bahin usab sa Davao del Norte. Magpabilin kini nga partly cloudy ngadto usab sa badag-umon nga kalangitan uban usab kini sa posibilidad sa kalit-kalit usab nga pag-ulan og thunderstorms. Ilabi na sa hapon og sa gabi. Tungod kini sa localized thunderstorms, busa padayon usab ang pagbaha og kinahanglan gyud payong o raincoat sa imo pagawas di nimo kalimtan. Unya ang aton temperatura 22 degrees Celsius paingon ngadto sa 32 degrees Celsius karong buntaga o karong adlaw mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:28 sa buntag mosalop sab kini alas 5:58 sa hapon samtang ang buwan mga katropa misubang kini alas 10:27 sa buntag mosalop usab alas 10:37 sa gabi. Samtang atong pahinumdom reminder sa tanan nato mga katropa mga mugabasay ang posible usab ang kusog usab nga pag-ulan ug dalugdog sa pipila usab ka lugar sa hapon ug ngadto sa gabi. Ang mga motorista kinahanglan usab og mangingisda, kinahanglan mga katropa gitabagan ini nga kinahanglan di ta magkumpiyansa. Magbantay kita mga katropa sa pagmonitor usab sa pinakabag-o mga weather advisory gikan sa PAGASA mga katropa. Kinahanglan nga mag-amping kita kay pausab-usab sa panahon mao kanay makahatag usab dili maayong sitwasyon sa atong paglakaw-lakaw mga katropa. Mao ni atong weather update ning adlaw.
14: XFM weather update. Weather update.
11: All right.
10: Weather lang gid ni. Mao nag-ingon master nga ang weather is weather gina siya master.
11: Weather lang. All right. Exciting. Dagan salamat mga katropa. Okay, asaman mo bye-bye na ta?
10: Si bye-bye na ta kay wa na si Katropang Larsan yun.
11: Pagkapanikan na si Katropang Larsan yun. Salamat ka rin yung ubos kay Galas, Kanginan, Ugmarbot Pohon, Master Inday, Tandin eh.
10: Yun mga katropa, wa na may yung oras mga kaiksunan nga mapadayon pasanahan ng tabel sa among pagpanag-uban mga katropa. Unya, siyempre mga katropa, ay mo kalimot mga kaiksunan, musunod na ang programa usa mga katropa nga kuan, kining... unsa tawag nini kaning express balita
11: sa balita
10: yon express balita ini makauban ang tao nga banggitan
11: yes
10: bisag asa ibutang
11: di basta
10: uy pizza bite size
11: karong
10: Domingo
11: atak na tali doon sa kwan
10: mawab
11: ta
10: Nuevo
11: Iloco
10: yon Nuevo Iloco magkita-kita din ha mga tropa alaw na ang tag na sapon magkita-kita kaya doon ay free check up dala po ng mga produkto sa Yes to Health mga tropa na si Doc CJ Nidruda na mga tropa ang tropa na ang tulo ka mga Tres Marias
11: kana
10: tulo ka Tres Marias mga tropa sa XFM na si Tia Daria na si Inday Erika ug naa pud si Master Inday Tanini. Mga katropa.
11: Kala.
10: Atangin ninyo mga katropa ay lagbunali.
11: Aya po.
10: Andami lag mga manok
11: Bisaya. Maloy. Bisaya ka manok.
10: Maura na mga katropa kalaban namo. All right mga katropa, wala migong oras mga katropa sa galang karos tibok tinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines sa pagpugunan sa among CEO President Doc Remilito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine ug siyempre mga katropa. Sa galang sa mga katropa karon sa atog kauban sa Master Control si katropang Gab Alas. Gitimon kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. Ako yung alala higalas kanina ng katropang Bong Omaki Algap. Nagasalamat mga katropa, maimbunta kanin tanan. Mga katropa, exciting Pilipinas!
2: Inyong nanugok ang exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Yes, to health!
2: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
15: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
15: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
15: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
17: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
19: Santon Plus Gold!
17: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
2: The
19: Secret of Health.
15: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
19: Visionix, daghan ang natubangan.
20: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
19: Visionix, slay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
15: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
19: The secret of health.
15: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og santo.

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:06.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, unom ka motor nga nalambigit sa drag race sa Tagum City. Dungang gi-impound sa kapulisan.
1: Headlines.
0: Alias Mago sa Tagum City, priso human nakuha ag droga sa search warrant operations.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, pating lawas sa wala mailing, wala mailing

0: Aki, napalgan sa sapa sa Manolo Portits Bukidnon.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, drone attack sa Ukraine, sa Russia, 8 patay.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, alas Pilipinas men napildi sa Cambodia sa pagbukas sa SEA Volleyball Cup.
1: Headlines.
0: Out sa headlines sa balitang showbiz, Gwendolyn Mili Soriano ikoronahan isip binibining Pilipinas 2026 International.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta. Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 20, 2026. Mga katropa, ako Slar Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Lokal, Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa kawasa, inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit ta sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagum City Police Station human malambigit sa drag race sa National Highway Barangay Karangkutan, Tagum City sa Milabay nga adlaw. Sumalapas sa report na paingayon ang OGA Traffic Law Enforcement Operation, ang traffic section isip kabahin sa pagpakusog sa kaluwasan sa kadalanan o sa peace and order sa Dakbayan. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpaingayon matod pa ang iligal nga lumba sa motor. Kansa nakalapas sa Republic Act 4136, o Land and Transportation and Traffic Code. Tungkol sa kalapasan sa mga driver sa traffic ordinance, isiwan kini og citation tickets samtang ang uban TOP samtang mga motor niini giendorso ngadto sa buhatan sa Land Transportation Office LTO impounding area alang sa tukmang disposisyon. Samtang sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga kabahin ang maong operasyon sa paningkamot sa kapulisan, ubos sa iyang liderato alang sa pagsumpo sa mga nagpahigayon og illegal nga lumba sa motor kon drag race nga naghatag matod pa og disturbo sa komunidad o grisko sa ubang motorista, ingon man sa pedestrian. Mahinunuman nga daghang nagreklamo ang sa ubang dapit sa Dakbayan tungod sa mga aktibidad sa iligal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawn usab sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa barangay o sa bypass road, Barangay Pagsabangan, Tagum City. Dungan sa paghangyo sa hepe nga to sa komunidad, gaundango na kini, sanit dili sa muundang ang kapulisan sa ilang operasyon batok drag race.
1: Sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:10 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Alias Mago sa Dakbayan sa Tagum, priso. Humanakwaag droga sa search warrant operations. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Priso ang usa ka lalaki nga nailang si Alias Mago, humanakwaag ebidensya ang shabu sulod sa iyang panimalay sa gilusad nga search warrant operation sa otoridad sa barangay Madaom ng siyudad sa Tagum. Alas 12:44 ang takna sa hapon, Hulyo 18, 2026. Gipangunahan sa operasyon ang mga personay sa Tagum City Police Station, inubanan sa PDEO, SDEO og DNPPO SWAT. Sumala pa nga gikasa ang operasyon pinasikat sa mando sa Executive Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30 tungod sa kalambigitan sa 46 anyos nga suspechado sa illegal nga droga diin na kumiska. Sa operatiba sa maong operasyon, ang 3 ka gramong gituwang shabu nga nagkantidad og 20,400 base sa standard drug price o uban pang non-drug item. Giatubang karon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kinsang gikustorya sa Tagum City Police Station. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: SLI Watchlist sa PNP Bideya nasapon sa bypass operation sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa news sa bypass operation sa Santo Tomas Municipal Police Station og mga kaabag nga law enforcement units ang usa ka 43 anyos nga lalaki nga nailhang alias Kukoy, usa ka street level individual nga naa sa PNP Pedia watchlist atol sa operasyon sa Purok 11-B, Pedro Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte niadtong Hulyo 18 ning kasamtangang tuig. Narecover gikan sa suspect ang duha ka pakete sa gituhang shabu nga adunay gibadawadang balor nga 3,400 kapisos. Lakip ang markadong bypass money ug usa ka Honda XRM nga motorsiklo ang nadakpan ug ang tanang ebidensya. Ana na karon sa kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon ug sa pagpasaka og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o mas na ilaga comprehensive dangerous drugs act of 2002. Sumala sa Santo Tomas Municipal Police Station, padayon nilang pakusgan ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa mas hugot nga koordinasyon uban sa law enforcement agencies aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay ug mapanalipdan ang komunidad batok sa illegal nga droga. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Radyo San Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:13 na ang atong oras, mga katropa, sa pagparayon sa toang balitang lokal. Kapin 200 ka mga person with disabilities kon PWDs o mga estudyante sa special education kon SPED. Gikan sa 26 ka mga barangay sa Dakpayan sa Mati ang nagiusa sa pagsaulog sa ika-48 nga National Disability Rights Week nga nagtumong sa pagpaligon sa pagpanalipod sa katungod o patas nga partisipasyon sa mga adunay kapansanan. Ubos sa timang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Gipagayon ang nagkadaiyang kalihukan sa lakip na inini ang singing competition alas sa mga bata og hamtong. Ribbon Dance, Search for a Star sa mga batang adunay Down Syndrome og lecture bahin sa Special Education. Aron mapalambo matutba ang kahibalo sa komunidad sa kahinungdanon sa inklusibong edukasyon. Gipasiugdan ni Mati City Mayor Joel Mayo Almario ang kapansanan dili matudpa ang ayang mahimong babag sa pagkabuot sa mga damgo sa kabatanunan. Matudpa sa alkalde, "I would love to see your children" nga mahimong mayor even just for a minute. Imitado mong tanan nga musulod sa akong opisina kay kitang tanan mayor. Isip simbolo nga ang matag usa adunay katungod sa papangandoy o pag-alagad sa komunidad. Ang maong selebrasyon kabahin matod pa sa parayon nga pagpaningkamot sa City Government of Mati sa pagsunod sa usa ka inklusibong katiligban. Di ng tanang sektor, nakip na ang person with disabilities kon PWDs at doon ay patas nga oportunidad sa edukasyon, serbisyo o kalambuan. Nagpabilin ang minsay sa maong kalihukan nga ang pagpatalipod sa katungod sa mga estudyante o doon ay kapansanan, dili lamang sa responsibilidad sa gobyerno kundi sa tibuok komunidad aron masigurong ang usa ka katiligban nga walay mabiyaan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, dugang detalye sa balitang lokal. DCPO Hugtanong gisubay ang responsable sa bagong online bomb threat nga nag-target sa lokal high school. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Ipapusgan karon sa Davao City Police Office kung DCPO ang validation ug ang cyber investigation niini sa pagsubay ug pagila sa individual nga responsable sa pagpakatag ug bomb threat pinaagig online. Nasayran nga ang maong hulga nagdirekta ngadto sa Francisco Bustamante National High School sa Davao City ug unod sa maong mensahe nganing adlaw nga Lunes, patyo niini tanang estudyante pinaagi sa nakaandam nga bomba ug mga armas. Nunot niini hugot nga koordinasyon ang ipatuman sa kapulisan ngadto sa mga otoridad sa tulunghaan, barangay officials ug mga hintungdang ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ilabi na sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Giawhag sab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling kalmado ug inay mag-share sa mga dili beripikadong impormasyon. Gilayon kining i-report sa kapulisan aron malikayan ang paghatod niini ug kabalaka ngadto sa publiko. Matod sa DCPO, seryoso niining aksyonan ang tanang hulga batok sa mga institusyon sa edukasyon lokasyon ug subling gipahimangno nga aduna gayud atubangong bug-at nga silot ang sibisan kinsang maghimo og mga hulga online bisan pa man kung tinuyuan kini komedya, prank o seryoso nga pahayag. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa Balitang Regional. Inihatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminting magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, adaw-adaw ta mag-inom ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Patayeng lawas sa wala mailing lalaki na palgan sa sasapa sa Manolo Portits, Bukidnon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junalo, Pagutayaw.
1: XFM Report.
6: Napalgan ang patayeng lawas sa usa ka wala mailing lalaki sa sapa sa sitio Palaupao, Barangay Maloko, Manolo Portits, Bukidnon, niadtong Hulyo 18, 2026. Nakatawat og report kabahin sa maong insidente. Ang Manolo Portits PNP pasado alas 11 sa buntag sa pagresponde sa lugar, mga alas 11:30 sa buntag, dili nakita ng lawas sa biktima. Nga nagbitay sa napikas nga kawayan, nitabang usab sa operasyon ng fire station, rescue team ug quick response team sa lungsod sa Sumilaw, uban ang mga pulis sa Sumilaw MPS. Parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang biktima ug masayran ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, wala pa yung mga residente o lumalabay sa dapit ang nakaila sa biktima. Mga katropa, para active matag-adlaw sa tanang buhaton, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C para ligon ang lawas. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Risa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Junalo Pagutayaw, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang rumble sa mga kabatanunan atol sa katapusang adlaw sa Tinalak Festival sa Corona del City, nakuhaan og video. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
7: Sa puli sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nagrumble sa mga dapit sa Corona del City atul sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. Makitaan sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki, gipanglampusan og lingkuranan, gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasambit nga biktima. Niresponde usab ang mga kapulisan sa nasambit nga pangitabo, diin aktuhan ang maong pagpangbunal og pagpangulata. Samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media, kundiin nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba, adunay misulay og pugong kanila apan gituuang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit. Adunay mga nalambigit sa rumble ang gidala sa Corona del City Police Station apan padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Kainumduman, nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya. Aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay babae sa San Isidro, Surigao del Norte na disgrasya na, gikawatan pa. Alang sa kumpleto detalye, katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
8: Hustisya ug tabang karon ang gihangyo sa pamilya sa biktimang si Dominga Fernandez. Human kini makasinati og kaguol dili lang tungod sa disgrasya, kundi dili tungod sa pagpangawat nga nahitabo kaniya dito sa Barangay Del Pilar, San Isidro, Surigao del Norte. Sumala sa taho na disgrasya ang sakyanan sa biktima dihang kalit lang nga natangtang ang ligid sa sidecar nga niadtong tungura nga puno sa kargang kupras. Apan imbis nga tabangan ang naglisod nga biktima, usa ka lumalabay nga motorista ang nihunong imbis nga magpakita kitang kaluoy. Gipahimuslan niini ang kahimtang sa biktima pinaagi sa pagkuha sa usa ka sako nga kupras, gikarga sa iyang motorsiklo ug daling mipadagan palayo. Tungod sa gihimong pakigsusi sa pamilya, nakuhaan og hulagway ang suspitsado pinaagi sa tabang sa usa ka CCTV footage sa maong dapit sa maong recording. Dako og tabang ang nakitang plaka sa motorsiklo sa suspitsadong adunay numerong 336 AQM. Nanawagan karon ang pamilya ni Fernandez sa publiko nga kinsay makaila sa maong tao o motorsiklo nga i-report gilayon kini aron manubag sa gihimong salaod sa pagkakaron. Gipaimbestigahan na sa lokal nga kapulisan ang maong insidente aron ilhon ug dakpon ang maumapahimuslanong driver. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Lemuel Ukay sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 22 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang grabe kataas sa ibang blood sugar level. Inumi ka na daod lang og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika. Ngadol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ato ang sayron mga katropa, ang mga balita nagunang ogikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal.
9: Balita sa Nasyonal.
1: Express Balita.
9: Express Balita.
10: Mga katropa, sisimulan po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program. Ayon po sa DSWD Assistant Secretary na si Irene Dumlao, kabilang sa Group 1 ang 3.5 million na beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program na tatanggap ng one-time cash assistance na hanggang 2,000 pesos. Samantalang Group 2 ay binubuo ng 2.5 million na mahihirap at near-poor households na wala sa 4Ps, habang ang Group 3 ay may 1.5 million na miyembro ng Social Security System o SSS na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Tatanggap naman ng 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre taong 2026 o taong kasalukuyan ang mga benepisyaryo ng Group 2 at Group 3. Ito ang naging inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Milinaw naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang gumawa ng listahan ng mga benepisyaryo ng uplift assistance para sa Group 2 at Group 3. Ayon kay Gatchalian, ang listahan ay nagmula sa Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa resulta ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, kung saan tinukoy ang mga kabahayan na kabilang sa poor at not poor category. Ipinaliwanag ng kalihim na ang papel lamang ng DSWD ay ang cross-matching ng listahang ibinigay ng PSA upang matiyak ang maayos sa tamang pagpapatupad ng cash assistance. Binigyan din ni Gatchalian na wala umanong kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa ng kalihim, walang naging pakialam ang sinumang politiko, opisyal o local government unit o LGU sa pagpili ng mga tatanggap ng uplift assistance upang matiyak na ang proseso ay patas, transparent at nakabatay lamang sa opisyal na datos.
1: Express Balita.
9: Express Balita.
10: Samantala, target ng mga senador, senator judges, na pabilisin ang paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paglilimita sa mga argumento sa mga isyong direktang may kinalaman sa kaso. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, pinag-aaralan din ng mga senador na simulan ng mas maaga ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na maaaring i-extend hanggang alas 3 ng hapon bago ang regular na sesyon ng Senado. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na inaasahang hihigpitan ng Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ang paghawak sa mga mosyon at manifestations ng depensa at prosecution upang manatiling nakatuon ang mga ito sa impeachment case. Dagdag pa niya, nais ding maresolba agad ang mga nakabimbing procedural issues, kabilang ang mungkahing sampina sa bank at tax records nina VP Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio upang hindi na humaba pa ang paglilitis.
1: Express Balita.
9: Express Balita.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat din ang Bermindia Dawn Vision. Inom taadlo adlo og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express balita sa buntag.
0: Misaka sa 8 ka mga tao ang namatay human sa drone strike nga gihimo sa Ukraine ngadto sa kasagpang bahin sa Russia. Dungan o daghan usab matud pa ang angol sa mga insidente. Sumala pa sa Tamfu Governor Evgeny Prishub. Naigo sa drone ang usa ka warehouse sa lungsod sa Kotovshik. Sa laing bahin, mga katropa, gipaybalusan sa Russia nga adunay walo ka mga drone sa Ukraine ang ilan napugngan nga muhagapak. Samtang 25 ka mga tao ang napalayon pa nagpaayo sa ospital human makaangkon og samad sa lain-laing bahin sa ilang kalawasan.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras mga tropa, alas 27 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Mga mister hanga din kay maghatag kalipay kag misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa, napildi ang Alas Pilipinas Men sa Cambodia sa 5 ka mga set sa score nga 23-25, 30-28, 20-25, 2022 og 8-15 sa ilang unang duwa sa 2026 CV Cup nga gipigayon sa Kandon, Ilocos Sur. Isa sa kusog na paningkamot sa Pilipina o Philippine Men's Volleyball Team og sa ilang pagbangon aron maparehas ang duwa sa ikaapat nga set. Napildi gihapon sila sa deciding fifth set. Di nakapadayon ang ilang o mang maayong depensa sa opensiba sa Cambodia. Tungon sa maong kapilihan, nahimong mas importante ang sunod nga duwa sa alas sa Pilipinas batok sa Indonesia. Ikinanglan nilang makadaog aron mabuhi ang ilang paglaom nga makapadayon sa maayong kampanya sa torneo o makasaka sa standings. Parayon nga naglaom ang Philippine Volleyball Fans nga makabangon ang alas sa Pilipinas Men sa ilang sunod nga asignatura o makapakita sa ilang tinuod nga kusog batok sa usa ka labing ligon nga koponan sa Southeast Asia.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga, mga maring nga dili kaayo sila komportable sila pamanit, ilisin na imong sabon katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Gwendoline Milis Suryano gikoronahan isip binibining Pilipinas 2026 International. Atong sayron pinagisto ang Showbiz Marites Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz balita.
11: Good morning.
12: Yes, mga maring. Ay nako, may init nga balita today. Ay nako si maring. Maring, kikoronahan isip binibini Pilipinas 2026 International ang pambato sa Baguio City nga si Gwendoline Milis Suryano. Napili niya ang 34 kaabang kandidata sa atol sa Coronation Night nga gipigayon sa Smart Araneta Coliseum ni adtong adlaw nga Sabado. Gawas sa pangunang corona mga marin, nakuha sab ni Suryano ang mga special nga awards nga Best Swimsuit, Best and Evening Gown, Binibining Philippine Airlines, aga Binibining Urban Smiles. Gitunol kinis ni Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Ann Johnson ang corona mga marin. Number ini mga marin, si Suryano maoy mo presentar sa Pilipinas Miss International pageant sa sunod tuig. Samtang ikoronahan usab si isip Binibining Pilipinas 2026 Globe si Sasha Julie Bell Lacuna sa Tarlac. Himong first runner-up si Julian Rain Antonio sa Dumaguete, samtang second runner-up si Tracy May Sunio sa Bacolod. Ako ta mga maring ato ang showbiz balita today. Ay, sir, tigilin siya ka ba ako buapil? Ako si Maring Inda Erika Deligua, padalimens na sa pandi makumpinsa ang tungkol gay. Mangunay og silingan, nakikasalamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nakasalamat, Maring Inday Erika, sa detalye sa report. Oras, mga katropa, alas 6:31 sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Huwag mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 20, 2026. Mga balita nga hatod ka nato sa mga produktong gigama sa Yesto Health. Nagkuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawas. Sangalan so ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Atong station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Hanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
13: This Time Check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Sagtong Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Sagtong Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Sagtong Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Sagtong Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Sagtong Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Sagtong Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Sagtong Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Sagtong Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Sagtong Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sagtong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Ang dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health.
0: Yes to life.
4: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26 adlong Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up ug mga lingaw ug mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
25: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kininyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higalas nung pagparagumunuban sa tulubanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon, may galang Lunes. It's a 20-tas bulan sa Hulyo 2026. Sa ngayon, kinatibukang persa sa XFM 107.1 Tagum. Ako na usabin niyo ba kauban? Ako ragihapon, no? Dili kay ako na usab. Ako ragihapon. Ang inyo ba kauban, mga katropa? Katropang Arnel Cortez. Ang niya self-proclaimed nominee sa Aguanta Party List. Kumusta ka mo, mga higala? Inabagan sa atong tibok persa. Kami na usab, may galang manumbalay kay ninyo. Asa man mong bahin karon sa kalibutan na Minaw? Asa man mong bahin sa Pilipinas karon may galang nagsubaybay TV baka o radyo? Niya baka sa inyo baga cellphone? Welcome, mga higala, sa Monday edition sa Bullseye!
2: Bullseye!
1: Alas 6:58 na may galantag na sa morning. Kumusta ka mo, mga kaigsunan? Unahon na to. Ang diri may gala sa ato ang dakbayan sa Tagum. Good morning sa ato mga katropa.
2: Good morning!
1: Maing buntag sa 23 ka mga barangay nga naglangkob may galas ng syudad. Kumusta ang inyohang weekend, mga kaigsunan? No, kumusta ang pagpanikaisikay? Kumusta ba ang tibok simana? Okay, bas all right, mga higala?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang ato mga katropa, 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Gikan mga higala diri sa downtown area. No, sa mga katropa na to, na diri may higala sentrong bahin sa atong dakbayan. Ato ang mga higalang public area. I mean, kini mga establishment. Mga ginadugok, mga higalas, mga tao. There is my terminal. Musta mo riha?
2: Good morning!
1: Gabi galas palengke na to. Mustas palengke?
2: Good morning!
1: Oh, murag, medyo mga isakabuwa na kuwa kataak o palengke ba? Okay. Murag, kung panahon ani, sige na lagduko. Alas 6:59, mga higalang tag nas morning. Sa kaminuto na lang yun, mag-alas 7 na, nakapangapi na ba mo riha? Kapi na mo, niya pinaka-the best ng kapi, mga higalang. Of course, no, atong gamiton. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala, the best kaya na. No, doon na mga higala ay mangosteen. Doon na mga higala ay malunggay. Doon ay turmeric o chia seeds. Plus, doon na pagyod na mga higala ay glutathione o collagen, mga kaigsunan. Makapalagsik, makapabaskog, makatambal pagyod sa itong mga higala ang mga balatian. O niya, makapahamis pagyod asa magkamangitaan na mga higala. Ha? No, di na basta-basta. Uy, unto pala siya tinas buntag. May pag-higop-higop sa kape diyan, mga nanay, tatay, kumusta man mo in town? Ito mga katropa, Dris Dabo del Norte.
2: Good morning!
1: Ito mga katropa, mga higala, Dias Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Mabot sa lanog sa itong pagsibya, mga kaigsunan. Bilib ko anong taga-igakos kay Nadri, may higala ang ganing manawa, ganing sa programa na ito, mga higala, sa gabi. Kaya nga ito ang Love Life Stories, LLR. Love Life Stories. LLS. Pataka naman na nagsumpay. On minuto pasado, alas 7 buntag. May buntag sa mga taga Island Garden City of Samal. Diyan mga higala sa Piña Plata, Kaputian. Abot ng mga lahos pa na sa talikod. Pero tuwa naman guna sa likod. Pero kay kuan maguna sila ba kinibang naastunga sa dagat aw bisag unsang signal kuha basta di lang masalip dag bukid mga katropa maing buntag ninyo tanan diha.
2: Good morning
1: to mga katropa usab diri sa panabo. Good morning labi na bagay gala.

0: Tala ingot. Good morning.
1: Good morning.
0: May good morning usab sa mga katropa. Diri may gala sa Laak. Sa akong si Dabo di Oro. O dinhi na may gala sa may Mawab. Speaking of Mawab, karong pizza 26 sa kita ta ninyo pohon. Sunod Domingo na na. Karong na taliabot may gala ka Domingo. Alauna sa hapon, paingon na dito sa alas 5 sa hapon. Alang sa ato ang XFM Y2H o Y2 Health Clinic Caravan. Mga kaigsunan, na libre nga check-up. Doon na tayo mga padula, di padaog. Of course, basindig di mo maapil sa katong bawat barangay makikinabang ni BBM hatagan magbugas, at least kami makahatag magbugas. Na di ha, mga kaigsunan, no, mo paabot sa taog kining gamayng tabang, no, labi na sa itong mga kaigsunan nga nanginahanglan, no, muhatag ta mga higala o bugas, no. Asa may kuan ani naka wala murag wa ka live ang YouTube, no. Rat naka live ba YouTube tanawa daw. Asa man ani. Dai lang ako lang sa di refresh kay murag bitin ni ako ang asa may live ani be. Murag alaw si. Wala. Na. Kailang pagkitao na to. Yara, nara. Nakita na na ko, Ralph. Kita na na ko. Nanay 140 din naka-standby. Sige, good morning. Sa ito mga katropa po, dadri magayagala sa Dabao de Oro. Yes, Mawab, once again, no? Kita-kits na po, hon. Pizza 26, labi na ang mga magpamembro sa Agwanta. Pahingbuntag diha, magayagala sa Nabunturan, Muntibista, Mungkayo. No, pahingunta magayagala sa Mayinyo Bataan. No, diha magahigala sa may Compostela o Maragusan. Good morning.
1: Good morning.
0: Mga katropa nato, diris mako, mabini o pantukan, mayong buntag ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Mag-check attendance ako bay. Diri ko sa itong isa ka page, mga kaigsunan diri sa XFM Tagum, nga nakabutang diri, upat ra kabuk gatanaw. Pero diha may comment, may galang, naghanang ano man eh. Nanasading kabuang mga higala ni kabuang ang yugang meta. Bitaw, agiklaro sabi ni si Lanta Mangaway kay siya rabay tag-iyaan na basiga iriso ng atong account o agitay mahimo. Maing buntag, Reynaldo Maynagkot, good morning. Buboy Fernando Edward Lara from Panabo, good morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Buboy Fernando from Nabunturan, mainit Nabunturan, Dabao de Oro.
1: Good morning.
0: Silangga Vlogger from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
1: Good morning.
0: Reynaldo Maynagkot, Daisy Itulie, si sinya. Maayong buntag katropa. Shout out kang Joe Amarillo Jr. nga naminaw nimo samtang naglikit og lumboy. Yaw, ang tirada dahil ni Kuan Roy, Joe Amarillo Jr. Lumboy-lumboy, magtirada ka na lang. Okay na siya, Joe, kaysa katong mga bato nga. Ayun to, kay delikado to. Okay na lumboy. Sanggala ka, maing buntag, Ati DJ Love. Good morning. Si Ping Ping Tanchado Montesilio, mayong buntag diha. No, si Derita Picas, no, si Filipino community in South Korea. Si Tariela nasakitan atong unggoy. Lagi sa katong AI generated video nga gihimo mga igalas China. Kunya sila nga wagi mga puangod daw ning mga DDS kay wagi ko namo masuko ato. Para nako ha kabalo ka kasi gi-describe ato ang atong mga igalang gobyerno. Oh, yan na kay matod pa nila gigamit ang mga cultural symbolism na to sa mas barong. Oh, niya gihimong unggoy. Nga na magpaunggoy-unggoy mas antago. Nga na magpaunggoy-unggoy mas ad. Si Eugene Uyanggo rin, good morning boss, Agwanta Partilis South Korea chapter. Oy, anyong sayo? Matag sayo, kaog sayo, lakaog sayo. Lakson versus Caetano tantrum si Pinky, ipapriso daw niya si Caetano. Ayabag na magiging atong gobyerno ron. Si Matibag sad mga higala, NBA Director Matibag, sige isang pa-interview. Nga, ang katuko no mga higalang SEA Games scandal, maumao ko no mga higala sa

0: Kapto ka ninyo, na Polish scam? Sige mo, hype, ana. Wala naman lagyan mo ka-hype ng flood control. Ha? Pastilan, ginuo ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maka... Kuan lagi ka, makapanghupaw na lang ka mga higala ni atong gobyerno. Huwag yun sa pagtimbang mga kaigsuunan. Daghanag na nga bangag. Rodel Unok, mayong buntag diha, no? Sa Magpet North Cotabato. Ray Gonzales Pisidas from New Bataan, Davao de Oro.
2: Good morning!
0: Si Rita Jubert Barbarona, mayong buntag diha sa... mayong buntag taga Bagungon. Asa maning Bagungon? Bagungon kay makaon man na, no? Trabuho o Barbarona from Hong Kong. Ah, Hong Kong diha ini. Naday Bagungon sa Hong Kong. May buntag diha, Rit Jubert or Barbarona, itong mga OFW, mga higala, mga membro sa Aguanta Partilis. Oh. Kung di ka mga higala, kining kabalo mo Aguanta o niya, OFW, kasigurado sa yugig kag uli. Oh. Si Marlon Pisquera, good morning, Dol. Anak ko diri sa Manila, Dol. Morning, Dol. Anak ko diri sa Manila, dalo og rally. Ana, nag-attend ka rally? Dalo, nagdalo o dalo? Marlon Pisquera, nakas Manila. Merlin Herbosa, good morning. Maing buntag diha, bro. Milan Olog, naimbag na bigat. Kira kayo. Baga katropa, natong baga Ilocano, Ajay, Titibanger. Agyaman. No, Kenji, good morning.
2: Good morning.
0: Rodel Opinaldo o si... Atay Roger Opinaldo, dyan sa may Bisayan Village. Kumusta mo diha?
2: Good morning!
0: Baha pa bang Bisayan? Rosel Gamayo, good morning. Mayong buntag. Ellen Malasarte Chu. Bagungon, Compostela, sir. Romar Delita o Chabilio, sinugbahan. Gikan sa may Alegria, Surigao del Norte. Good morning!
2: Good morning!
0: Oh, si Ingon Rabato, si Barbers nga, dili ko no, pasangin lang si BBM. Ana mga kamatay pa isa yung pasangin lisad. Oh, Arne Binosa, mayong buntag. Hello katropang Arnel, good morning. Please ko pa shout out sa akong mama ni Nita nga naglaba nga walay absent na minaw nimo. Oh, salamat, mayong buntag diha unya pinaka the best diha kay kanang mga ginikana nato. Paimna gyud ninyo nag regalo isa ninyo may galag Santon Gold. Ay Santon Plus Gold. No, Santon Plus Gold bakay para mga higala mo healthy ang body ana unya stronger ang immunity. Unya layo mga higala sa high blood. Sige, kaya ako sa ning timbayaon ni YouTube, Miguel Akay, apilo na to ning mga duty na ba? Ang mga trolls? Nana ba sila? Dapat magsalayo sila kay Lunis Ron? Gobyerno ba yan sila? No? Nana ba ang trolls? Wala pa. Tutok Katropa, good morning.
2: Good morning.
0: JRO, good morning, boss. Unsay balita atong vlogger nga gayaga-yaga kang Tatay Digong. Mukarton unya, karon siya na naas lungon. Ang gipasangin lang ba ato mga DDS ko no mga igala? Ang paghiman-himan, uyab man dito? Uyab dahil dahilan ato eh. Relasyon dito ang kaigsuunan. Si Arturo Canoy. Good morning sir, patsyag attendance para sa Aguanta Partili, Santo Tomas Chapter. Good morning dias mga membros Aguanta, nadia may igala Santo Tomas. Si Buhaton, Aguanta lang. Aguanta lang. Lasun po kayo mangundang. Aguanta. Hangtod kanos. May nga kaigsuunan. Bako mahibaw. Basta aguanta lang. Si Nadette Sabarita, Maing Buntag, Florispina Cabalfin, good morning. Si Marina Dunio, good morning diha. Rodilo Aparise, Maing Buntag, from Santa Cruz. John Sten 28, good morning. Katropang Arnel, o Satananga, aguanta. Yes.
2: Good morning.
0: Shout out from Tituan, Sambuanga City. Buenos dias para todos, vecinos y vecinas desde Ciudad de Zamboanga.
2: Good morning!
0: Good morning ninyo diha. Abel Manlangit, good morning, sir. Ngano man ang pagkamatay ni Mima Alicia, ipasangil man, ilahanagod ng buhat-buhat eh. Ilahanagod ng buhat-buhat, mga igalaw, basta sila ikuana na. No, istorya, ragod na, mga katropa. Walay, pulis ang mag-imbestiga na eh. Anong ipasangil man na. Sakyan lagi politika. Ato lang ang hatagang pagtagad. Unya, Rodel Pascual, kape. Of course, ang atong kape diri, Santon Gold Coffee Mix. Wala lain pa. Oh, Inday Andoy, di lang sa kumangapi ha. Kaya nakakape naman ko ganun niya. Mangapi pa ko din rin niya daot ang aircon. Ay, impas ko. No? Panington ko mga higalag, purag balising ko. Rodelo Pinaldo, may bunta. Jesse Lozarito, good morning. Timbaya po, ng taga Purok 7, Kabakungan na Bunturan. Romy Sal, mayong buntag. Og ang tanan ko nung mga membros agwanta. Romulo Tampos, may buntag from Lapu-Lapu City. Mayong buntag, yeah.
2: Good morning.
0: Mga taga Lapu-Lapu, Minglanilia. Asa pa to ato mga tigba Minawan, diya may gala Dakpayan, Sugbo sa Lalawigan, Sugbo. Mayong good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Rainilda Manlangit, si Rosel Gamayo, Joby Ostos Armudia from San Franz. Hill Alingasa, mayong buntag, live gadol sa YouTube, yes. Rosel Gamayo from Tagum City. Good morning, sir. Mayong buntag sa taga Tagum. Good morning, da. No, Romulo Tampos, Ariel, nag-organize ug agwanta sa Lapu-Lapu. Nag-organize. Impas na nanagig ga-organize mga higala o gining agwanta yun. Fernando Roa, mayong buntag diha from Langley, British Columbia, Canada. I hope the defense motion will prevail in favor of BP Sara. Good day to kayo, Arnel. Watching from Kataingan, Masbate. God bless your program. Salamat, good morning.
2: Good morning.
0: Luis Lumagbas. Mayong buntag, Diadol. Pinuno ka ng agwanta. Yes. Ako gudang i-claim. Ako'y pinuno sa agwanta, Bartiles. Joy Ilanan. Good morning, sir. Arnel, watching from Taiwan. Sir, may gamot mo sa Bicol. Yes, ma'am, Bicol. Ingnanas mga butika sa Bicol, ma'am. Nga magpalit mo og Santon diha sa Mercury Drug. Naman kay kuan diha kay nangita, no? Ingna sa Mercury. Watson's og Rose Pharmacy. Kana mga ilado man ang mga pharmacy, pero og pharmacy definitely naa na sila. Mga katropa. Sige. Wilson Tanosa, good morning from Bohol.
2: Good morning.
0: Anjong buntag ni Jong Tanan, diha mga bulanon, mga sanog sana. Si Gijo Itri, mayong buntag, Basko kaayo diri Singapore, ang agwanta partiles si Atira. No? Pwede na ka mag-file og COC para ganap na nga partiles para maghawa na mga buaya sa House of Representatives. No, di lang ko mag-appeal ana Gijo, no? Tama na nas content, Joe. Galingin na ganing ulo nato. Labad eh, galingin na ba noon? No? Galabad na ganing ulo nato, mga galang bugas sa itong problemahon. Papublima pa ni mo sa ako ng Pilipinas. Buungot sa ito eh. Dako ng problema dol. Okay na ni ato ah, no? For the content only. Rosel Gamayo, mayang buntag, Jay Promising, agwantag yun kay naapay exam this week. Mulang. Ugma yun, ang kuhan, persons and family relations.
3: Pinawa!
0: Dami ko nang binasa, parang wala naman ng laman ng utak.
3: Pinawa!
0: Borbida. Alas 7.15 na may kaladag na sa itong pagpanagubaduban na tibawas ko na ba ni? Kinis J. Promising ko na. Classmate ba siguro na ako ni? O sa ba ni? Pero murang maguwang ni kay Bright man ni. Tuwa din mga higala, kuan na tuwa ka ng, kumbaga sa Ilonggo, matamat lang ba? No, matamat lang, hasta nga matapos, kid. Good luck, anak, nga exam. Murag ikaintapan lagi daw na mga higala. Ikaintapan daw na exam, agab. Nalimang kag, sa akong pagkaibaw, murag sa nakalabay ng tuig, murag tulura ko na yung nakapasaran out o nabinta ka tao ko nung...
3: Ayaw!
0: Sana naman yan? Sige lang. Muna kinaigon. Kay Gisudlan, agwantahon. Magunsaon. Luta Sagit Estrada, Robert Camiging, Den Luna, good morning. Ana Lilara, good morning. Romeo Carillo Lubiano, may buntag niya. Sa may, kung ano ni, agwanta partiles Gabi chapter.
3: Stop.
0: Compostela, Davao de Oro. Ipamalit na mo, Santon Diaz. Ay mo, sige. Agwanta ka ng sakit mo na hindi pwedeng agwantahan. Kining atong kahimtang, makaigala, kaning bugas, mga ingana. Agwanta magitan eh, no? Pero ka ng sakit, ganun, maagwanta man kang may tambal man. No, ganun, magtagwanta man kang may santon man. Ayaw, agwanta na. Ano mga igala to ang ato diri sa agwanta party list. Atong i-differentiate. Asay butang nga kinahanglan agwantahan. Asay mga butang nga, ganun, agwanta para saan ang... Para saan ang partner ni mong mangulata, anong agwanta ka na? May solusyon man. Ining gobyerno, wat kini wa wat ay mahimo kay igo man ta mo butar. Pero kana mga sakit gi panghambi ninyo dia. Sos may solusyon ay ay agwantahin na. John Jampon, pwede na maghimo og chapter sa agwanta sa SG Agu- sa SG agwanta. Pwede na. Raimundo Olaso, may buntag. Raul Manon, morning doll. Anak ko diri sa Manila doll, dalo og rally. Mga dalo og rally ang mga Manila. Ay, salamat Lilia Suico, kisapay niya Ray Gonzales Pisidas. Hinaot nga na mention ako. Lilian Arisa, maing buntag, Ronda, South Cebu. Maing buntag, nakasanto na mo riha.
2: Good morning.
0: Pamalit mo santo diya para di mo mga dali mga... Kuhan diya kay... Naku, nagambatag buhaton. Eh, tuguti, may galang upirmang wati. Alas 7:18 na may galang tag na sa itong pagparagubanuman. Sa itong mga kaigsunang, mga Bisaya, maing buntag, ninyo bay? Itong mga kaigsunan, mga kasimanwa, kauturan, suking dagbala, matita, mayad nga agas, ninyo ba damo kasalamat sa inyo bay? Untan nga suporta. Kapag subaybay siya aton, kapag panagubunupot sa aton, sininga pagpangalagad, subong adlaw, katropa. Sa aton mga kaigsunan, diyan mga Ilocano, at siya ititibanger na imbag na bigat, kira kayo amin. Mga katropa, mga kakabsat na imbag, agyaman diyan, agyaman. Agyaman at, salamat kayo. So, mga katropa, diha nga mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. So, mga kaigsunan, diyan mga igalang, mga mansaka, mandaya kamayo, madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo buslumon. Salamatay gayon sa pagpaningag mayo, adika natin program. Sa ito mga kaigsunan, diha ang mga Tagalog. Dito ta Tagalog ah. Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. At naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Lunes na umaga ito. Welcome sa ating palatuntunan sa Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba yung agwanta sa Tagalog? Kasi tanggapin nyo na rin yung word na agwanta. Agwanta. Tiis, Jay. Tiis-tiis. Pangit po kayong tiis partilis, no? Wow, po ng agwanta partilis. Nationwide. Ay, alas 7:19 na may galagdag na sa morning once again. Kita na kabang hinaot niya ang grasya at panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda ng budagaya ka na itong tanan. Dinglay nga na sa blind panidasap. Sa itong pagpagabuy babaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, mga katropa, di kita mag, di pwede may gala magpadayo ng itong programa. Kung wala mga igala nga itong pag-ampus bulsay, aron kita may gala mabulian sa itong gini may galang pagpanagubanuban o sa itong pagpanginabuhi karong adlawa, mga kaigsunan. Magkariyon sa man ang panahon. Kanun na kita mo sangpit, may galas ng labaw nga magagagahom, alang may galas ng tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Asa man gagaroon higalag, asa man gagaroon himutang. Pag-ampus at ta, mga katropa, una ta mo padayon sa itong tulumanon.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Inamdami ka nun ay. Nandautan mo sana inining katilingban. Lumikan mga igala kay mga tao ka dun ay mahimo ka batarong. Nangiyugpos lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inibay ka lang ito bag pa nagubaduban hatod ganinyo masamay kabubuton sa Santone Plus Gold. Premium D3, Santone Vitamin C. At todo sab ganinyo kinimaygala sa Latimgas G Foliar Fertilizer. O ang DM's Rent-A-Car Tagum. O at todo sab ganinyo kinimaygala sa maayong kabubuton sa lokal nga panggamanan sa Panabos City. Alas 7.25 na. Welcome mga higala. Kumusta ka po ni Adlong Lunes? Magpadayon ta mga higala sa pag-iskot, pagtibawas. Sa naguna mga katikaran, inubanan mga igala sa mga reports sa mga kaubanan on board grounds patrol. Doon ay mga pangutana, mga kaigsuna, no? Matod pa mga igala ni Ipinito, ni Kisani, gusto ng utana kayo na nawaman. Romeo Carillo Lubiano, Maing Buntag. Nawa man itong pangutana kayo na. Ako naman itong nasiplatan. TC Bangkori, hello, good morning. Katropang Arnel, shout out from Haplag, Leyte. May buntang ninyo diyan. Rosel Gamayo, good morning. Si Eman Gosi, mayong buntag. No, from Sambuanga City, Buenos Dias. Muchas gracias, no? Si Julio Silawan, naonsa naman ni Tanang na itabos, Pilipinas. Walay laing pasanginlan. Walay laing pasanginlan. Si Duterte na lang ang tanan og mabuntis ning si, ni... Si Larissa de Lima Castro, Granada, o si Duterte may pasanginlan. Parang ana yun. Manang ganahan sa nangingana bitaw mga higala nga naakay ka pasanginlan, gumikan kay murubag, tili ni mo masolo ang responsibilidad. Nililin mo mga higala masungay ang responsibilidad mga kaigsunan. Kaya naman kay kapahiran. Pero kanaingana lagi dili lagi mature mga higala nga klase sa og tao pa na, no? Dili na mature mga higala o dili hamtong ba nga klase sa pagkatao kanang dili bitaw kay bawo mo angkon nga sad-an siya. Kada bitaw ang dayog mga higala panudlo, no? No hinoon nature man as tao. Nature man as tao bay. Nga di gyud dayon mo angkon nanudlo sa. Kay og og himasa bitaw mo og Biblia mga higala may bawo ang bitaw niyo na sa. Naapa na sa. Nara na may galas sa unang page. No? Genesis ba? Pagkahibaw, mga igalas Ginoo nga nangaon kung sila itong prutas gibawal. Ingon ito Ginoo, mga igala nga. Lalaki, nga nung imumang gikaon itong gibutang na kuriha nga bansanitas. Sabay tawag ito. Ingon itong laki. Kasi mo angkon, no? Nga, sorry kay Lord. Ingon niya nga, kining bae nga yung gihatag na kuon ni nakaingon. So, pasangilan bae. Pag-abot sa bae ron, ganong ganyan ang gikuan na kining bitin ay giilad ko. Ang tunglo, tuwas bitin na paingon, magkamang ka, banakon ka. Wow. Oh, ang bitin, iba og adan. Oh, mula gina, tinuod ba na? Oh, naaran na mga igalas, Bible. Wagi mo angkon. No, mausad na ron mga igalas sa administrasyon. Wagi mo angkon, maingon nga, sige, sadan mi anak. Kutob sumakaya, dito, ihapak, mga igalas na kalabay. Bisag katawaan na kay mga igala hunahunaon eh. Pero ahunahuna nga munudlo ka baga igala o itudlo ni mong tao. Ang usa ka tudlo tuwa sa iya, ang lima nagbalik si imo. Pero kanang pag-angkon o pagdawat bitaw sa kasaypanan, usa na may igala kahiya sa hamtong nga tao mga igsoon. Kining pagsagubang sa responsibilidad, but pasabot mga igala nga gawas nun ka. Oh, ngano man dili ang pagkinimanggong pagkagawas nun sa tao kini atong freedom mga higala, it entails responsibility. Kaya nabitong kagawasan nato, wa bitong ay dahilan mga higala nganong gukdon tas krimen nga atong mahimo. Ngano man ang presumption diha kagawas nun ta gawas mga higala gitiunan ka, well wa ka criminal liability gitiunan ka pero og ikaw mga higala gahimo ana, no? Alang-ala maglain atong pasanginlan ikaw gyud. No? Ikaw gyud dapat ang manubag. Kung gibuhat ni mo na mga igala out of your own volition, gikan may igala sa imong kaugalingong kagawasan. No? Gawas nyo ang ka. Mabuhat na niya pagka nahumana. Kasi kinsa na lang imong pasanginlan.
2: Waka kuya pe.
1: Mawag yun.
2: Ayaw!
1: Militon kadungog, maing buntag, Sir Idol. Live watching diris Manukan, Sambuanga del Norte. Pagsanto na mo rin, oy. Nagsanto na ba mo? Si... Ikuan doon na, no? Picture ko na ninyo mga santon. Di, unsa ba na may gala? Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. J Promising Reverse Pointing Fingers. Ni ako tong nature ba ginastawa may gala nga di good mo... Kuan, di good mo salo sa kuan ba? Di mo angkon da yun ba? Okay. Sa unang page pa lang mga igalas Bible, mo naman na imong mabasa. No? Nga, di good mo angkon ng tao. Pag, oy, nga nung ikaw nga naman yung bawal man yung prutas. Ay, yung bae, mag-iatag na ako, Lord, oh. Mo'y nakaingon, eh. Tapos kay, di ni mo ipakaon ang prutas, gitagaan ko. Nikaon ang sag ko. Oh. Eh, babae, nga nung inyong manang hilabtan? Ay, kining bitin, sad nga imong gihi... Nga nung bitin, oh, giilad, me. Gingnan mig mabright ko no me. Mapariha ko no minimo. Mo na nagpatuo mas bitin. Glenn Ongoria maing buntag. Alas 7:30 ang nakasan balikan na nato gamay sa nakalabay semana bay ang impeachment. Isa nga kumbaga manotice diri mga igsoon kining pag-withdraw no sa defense ayo sa prosecution sa ila magaygalang sa witness no. Kining usa magaygala sa witness diri ang ilang gi-withdraw. Si Attorney Zulaika Lopez mga kaigsoonan. Ganon by the way importante si Attorney Zulaika Lopez mga kaigsoonan. Kani ha. Sumala lang ni may galas ako ang opinion, no? Ako ning opinion ko naasad mo'y opinion, okay sad na. No, pwede sad na ninyo may galang ipaambit ng inyuhang opinion. Wa gyud ni problema, no? Pero ako lang tan-aw mga igsoon ba, no? Base sa atong pagbasa mga galas sa mga panghitabo o pagtandi-tandi na to mga igsoon ba, no? Makita ni mo nga, si Attorney Zulaika Lopez, maoy bugtong tao, may galang nga makahatag og konteksto sa grave threat nga ilang ginaingon. Kini o, mga igsoon, kini ba? Nganong gisugdan ako si ngana? Kini mga higala mangong grave threat, yung la krimen, no? Krimen. Kuan ko da? Grave threat. Now, ang krimen, doon ay duha mga higala kaklasifikasyon. Doon ay ginatawag na to nga, itong ingon ni... katropang J Promising, doon natin ginaingon may gala nga, malainse o niya, malaprohibita. Saan ba na siya? Kung si Kapunan sa bloodbath daw kay i-present si Attorney Lopez tapos gi-withdraw, so kinsay nanalaw. Di, actually muna akong tanaw ha. Kining, kuan man good, krimen, mga igala, itong tawagon. Sige, presumably crime, mga igala. No, may buntag, libakira, himantayon, di aso may timog. O si Harold Salang, good morning. Ako sa aning timbayo, pero di mangluod din sila. Si Ami Diagdal Concepcion. Good morning. Junas Di Guzman, Leila Suico. Good morning. O kaninyong tanan mga igala. Ang krimen doon ay duha mga igala ka classification. Mala inse o niya, mala prohibita. O sa mga siya katropang Arnel. Na yung mga krimen ba nga, by its very nature, dautan yun sabay. No? Crime by its very nature ba? Per se, no? In itself. Samaan ng patay, no? Murder, no? Kanang mangawat, may gala, no? Kanang mangawat kag asawa sa lain tao, no? Bigami, no? Kuan na siya mga igsoon kining malainse. Dautan gyud na siya. No. Kay naa man goy kana sa krimen man gud sa criminal law man gud nay ginaingon nila nga walay krimen kung walay balaod nga walay salaod kung walay balaod may gala nang ingon nga sa ni. Oh, di ba? Mo na ginaingon nila nga nula krimen nula pina sine lige. No wa kuno there is no crime and there is no law punishing it. Why sa kung wa di pa lang bawal nang ingana. Wa nang nagibawas balaod. No? Wa pa lang nagibawas balaod di gid unta sa. Ayan ba? Pero kini may galang malain siya. Dautan yun na siya may gala by its very nature. Pagpatay tao, no? Usually, kanang naabang may gala sa... Bisa ka nang tanaw ni mo sa Biblia. Ayaw panapaw, ayaw pangawat. O kana, kanang manapaw ka. Anong itawag mo nagsapaw, Ralph? Ralph? Minaw ka na, Ralph? Gimingaw na si Ralph o gadanaw ba? Oh. Ngayon ang pagpanapaw, may tawagan na Ralph. Naagoy gapatong niya anong sapaw. Minyo ko na. Oh. Sapaw, gina. Ano ba? Ang ila ontang giimbita si Mercado katropa. Ay sa si Zulaika Lopez atong isgutan dire. Oh, kinang pagpangawat, oh taking somebody's or someone's property. for your advantage kawat na mga higala. Namin na bilalay puro mas kawat. Muna yung ginayon nga, mga krimen nga, dautan gil sa baybay, it's very nature. Bisag wapay balaod, dautan gila. No, bisang pag mo yung kagwa, nagisilutan, dautan na siya. Napay mga balaod, mga igala nga, nagitawag nilag, mala prohibita. Dautan siya, unahin mo siyang krimen, kay gibawal man, pananglitan. Kanang pagdadag armas, may igala panahon sa eleksyon. No? Di man ka kinahanglan diha pa, pamatud, di na na may igala kinahanglan, pamatud ang pag tamantaman, dili. Kaya ang bugtong pangutana diha, doon na may balaod na lapas. Naa, awa. Silutan ka mga kaigsunan. Pag adto tas malain si, pras aning grave threat, malain si mangod ni. No? Pag adto ta mga higala sa kanang ingana, kinahanglan diha mga higala ang intent. Grabe ka, importante kaayo ang imong intensyon, may higala mo buhat ni. No? Mao na may higala usa sa pinakauna o importanteng sutaon mga higala. No? Ang intent ni mo to inflict harm, intent ni mo may gala to kill, no? Intent ni mo to take somebody's property, mga igsoon. Importante kayo na. Kaya ma-establish ni mo. Karon, ang question is, intention ba ni Bipisara mga igala nga patyon or mag-inflict may gala grave threat dito kang PBBM and Lisa and Martin? No? That's a question mga igala, no? Karon, dili nimo siya mga higala ma-ascertain kung ang imong basihan kato lang video nga 2 minutes. No? Muna, importante ang context. Nga nung niabot ato nga point? No? Nga nung niabot ato nga point? Kinsa may tao mga higala nga makasulti yun? Nga nung niabot ato nga point? Usa ka buok? Attorney Zulaika Lopez. Karon, nga nung may higala ilang i-withdraw? Di ba? Nga na ilang i-withdraw eh? It's either siya mga igala makahatag yun siyang context mga igsoon sa panghitabo. It's either muduot siya mga igala or mo libkas siya mga igala kabipisara. Ana? Oh. Siya makahatag og konteksto ni adto dito madeterminar mga igala intention ba yun? No? Intention ba yun ni Bipisara nga mo inflict og harm? Kung sa pananglitan mga igala ang circumstance nga nakaingon. Nga nung niabot adto nga point mga igsoon nga nakaingon siya nga na bantay lang mo. Pag ako gani mamatay, na ako'y gi-hire. Oh, na mag-hire yun ko. Ano nga konteksto ba? So, kay, sige mangod kag gina-assertin nila nga, pag, yan ang mangod, again, pag ang krimen may igala is malainse, importante kayong intent, mga igsoon. No? Importante ang intent. Kung ang krimen mga igala is mala prohibita, immaterial ang intent. Bisa pag-intensyon ni mo mga igala nga, depensa sa imong kaugalingon na magdadakag armas, gumikan kay kumilik ganban, why labot ang kumilik dakpong ka. Good imong intention, dili ang imong intent is dili criminal intent mga higala. Ang imong intention magdahalang yung armas kay delikado man, may kuan man pud ni, may lisensya man akong armas. Away labot ang kumilik, yun ang kumilik niya. Agay pero wa man kay exemption na kuha sa kumilik o magkakakuha kuan diri oh. Oh. Ay dakpon ka. Naba kay nahimong intention ba nimong mupatay tao o magdadag kuan wala eh. Dili nimo intention nga mo kuan diha huramentado diha. No? Karon problema karon mga igala ano man in taon nga yat ngan ba ito sa mga tao nga ba. Pwede ma-apply Boss Arnel an act done against my will is not my act. If there is an external factor affecting the commission of such felony, then there is still no felony committed or mitigated. Mo ganito nga, mo ganito si Jay Promising nga, importante dito, ang konteksto nga ihatag ni Attorney Zulaika Lopez. Ngayon naman, this would be a certain, bisag ilang mga forensic expert nga nag-training og 2 weeks, no? I-ascertain ni mo ang criminal intent. Kay grave threat man lang ilang gisgutan diri. Di magisgut ang criminal intent, no? Kay bala in si man eh. Isod kay nimo i-determine o i-ascertain nimo dito lang sa 2 minutes. No, ay ipakita nimo of the 2 hours or beyond the video mga higala, outside the video. What happened? What transpired outside the video? Makahatag og konteksto si Attorney Zulaika Lopez. Pero ilang gi-withdraw? Ngano man? Gi-withdraw nila. Unta to nila gi-withdraw para magkaalaman. Okay, di man to, di man necessary nga mo pabor nga mo ko ano? Magstawag ni ini mga higala mo libkas sa accountability ni Bipisara dili man. Muhatag og kontekstos panghitabo. Naunsa man gyud ina didto? Kay lain man ang kita ra gatan-aw, No, mutan-aw ta naingani mangul si Attorney Zulayka Lopez. Aton ang observation. No? Kita maguna mo siya nga gipriso. Ato lagi ng observation. Katong gipriso may atong pangutan-on. Kay iha mato experience. Kato siya may gala atong pangutan-on. Kay di man na mo barog may gala ng kanang statement sa witness, di ba na pwedeng papel la may gala daladahon imo sa manang papel imo nang interview hon di mga igalas korte, di ba na pwede. Oh, imo nga affidavit o gang ikaw mga igala nga witness, dapat mo barog yun mong duha diya. Subay gina. Karon nga nila mag-withdraw mo na tana to, nindot tana to. Pero nga imbis kay makalamang-lamang sila, gumi ka na to, mga tao makaana nga, ay nako nga, ay gi-withdraw nila. Bullseye! Bullseye! Sige! Para yun ta, alas 7, alas 7, dol, suko ang administrasyon karon kay ngano man daw gihimo silang unggoy sa China. Gibinuangan ba ganit sa uban, abin mo? Gibinuangan sa uban ba? Nga, gihimo na tong si Kiko Pangilinan tong unggoy? Pagbuanga po rin ba na eh? Alas 7:40, magahigalan, tag na sa tubag, panag-uban-uban. Ayun ay, mga kuan na to, no? Pasiuna na to. Dirita, magahigala sa... Duga ba nato mga katikaran, isgutanan na itong hatagang pagtagad, mga kaigsunan? No? Inibitong padayon tas impeachment, mga kaigsunan. Okay. Ang inimanggong na ay mga senator judge, for example, Senator Kiko Pangilinan, nga matod pa, dili lang doon takaayo, dapat technical, mga kaigsunan diha sa kuan, kanang impeachment. No? Kay para daw lagi sa tao. Karo ng pangutana mga higala, kung ang technicality is tantamount to the procedure mga higala sa diha sa puan. But pasabot ba nga i-compromise na lang ang procedure para lang yun mapasibo ang gusto mga higala sa prosecution? Ano ba? No? I-compromiso na lang mga higala ang yes, dili na mga higala, parehas korte, regular, no? Pero naagid na mga higala eh, kikining kuan, sui generis man eh, no? Kining impeachment court, no? A class of its own, mga higala kining kuan. Na ikaw galingong patakaran, no? Subot pasabot ba? Nga, kung na ikaw galingong patakaran, katong mga existing, nga mga rules on evidence, no? By the way, ha, kanang kuan, kanang ingon nila nga original photocopy, mga igsoon, original photocopy. ang konteksto ni anak mga higala, kung existence lang sa dokumento ang imong gipangutana, pwede na mga higala ang certified true copy o photocopy. Pero kung unod sa dokumento mga higala ang imong gikinahanglan, kinahanglan i-produce nimo ang original copy mga kaigsoon. Unless na mga circumstances, for example, mga higala nasunog na tong original, no? Nasunog na tong mga higala nga mga original dito na gianay panandatan gikitkit. No, mga kaigsoon. Okay na ba? Now, paminaw na to, ganang nindot lang balik-balikan bitaw mga kaigsoonan. Kung unsab giun sabot pagpasabot ni Senator Miriam Defensor Santiago sa una about technicality, no? Mga katropa, no? About the procedure per se. Sige, ato paminawon gab, palyogo. XFM
2: Katropa. This is an impeachment court. This is not we are not bound by technical rules unlike court proceedings where lawyers are familiar and would really want, you know, to make it as orderly and as technical as possible. But again, I will yield to the ruling of the chair, but
3: dami kasing sawsawero doon eh. Mas marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar, in all, a total of 9 years, para malaman mo kung ano itong mga technicalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga technicalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon, nakaupo. Kung ano nang mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila. O kaya meron silang intuition. O kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. Nagdudunong-dunungan.
1: Bindalo gani. So, well, din, I don't have to, ano, mga egal. Na ito, kinanglan siguro nga i-expound pa ng idea ng tawhana, mga egsoon, kaya kaintapa na. No? No? Pero, sa ingon lang, mga egal, nga, kining balaod is, di magun ka pwede masayop, diri bay? No? Di ka pwede masayop, diri. Nanaon ni mo masayop ka, diri. Kagawasan sa tao mo ay bugti. Panalita, naghawid ka kaso. Masayop ka, di kagawasan kung sa tao mo ay, kwan, no? Panang sa krimen, pananglitan, kagawasan sa tao, mga higala mo ay bugti diha. Yung masayop ka, kaya wag ka nagbasa. Oh. So, dili siguro, basta na lang, may higala nga dawaton sa ang ilang idea, gamay nga, sagdi lang ng teknikalidad. Ang importante ang mga tao, dili oy. Nga nung nagbutang pamamuan, di man din yung sundon. Kada kong binuang ko na.
4: Binuang!
1: Maying buntag, Ma'am Feli Feliciano, shoutout kay Madam Sophia, okay na ang operation niya. Ah, salamat, no? Eric Concepcion, good morning. Jun Diampun, di ba ingon ni BP Sara, og mamatay siya, naa siya gisugo, nga mupatay pod og mamatay siya, wala man karon siya namatay. Mugay na ginaingon ako, nga samtang buhi si BP Sara, dili na threat. Mahimo lang na threat, og mamatay siya. So ay, ganyan naghilabte, para di na mahimong threat. Charles Darwin Luison, dong may buntag. Wash out niya midri dong uban among yaya nga si Auntie Jelmer Lopez. Basta-basta. May buntag niya.
5: Good morning.
1: Chris Rini Mier, good morning. Mga katropa, alas 7:46 na. Segunda, dito maglangan kay para nanghide ko ninyo alas mo extra ko mga igalag sayo. Wapay alas 9 mo extra na ko kay naami importanteng adtoon mga kaigsuonan. Francisco Mahinay, may buntag idol shout out from Iloilo City.
5: Good morning.
1: Good morning. Diyan naka Santon plus gold na mo diha. No? May ara bulong da Santon plus gold, no? Mabakal da sa pinakalapit nga butika sa Iloilo City mga katropa. Kinsa ba, no? Dirita mga higala. Ngayong nakalabay nga adlaw, no? Kining siyempre, no, si Caetano karon mga higala is in the spotlight. Siya na karon ang gitutukan na pud eh, no? Siya na pud karon mga higala ang naa sa tunga, no? Kay gumikan lagi atong SEA Games, katong Caldero, no, etc. Nya matod pa mga higala ni Matibag na kay naay bagong interview niya karon. Ngayon si Matibag mga higala katong SEA Games daw nga scandal, no, nga sabay tawag nila ato. Makumpara daw to mga higala sa PDAP scam. No? Makumpara daw sa PDAP scam mga kaigsunan. Grabe, no? Pero sa flood control, wala lang. No? Wala lang. Karon, gihagit man to mga higala ni Senador Caetano, sila Senador Tulfo nga uslan man ko, no? Nga maminaw ang tawag ni ini ang Malacañang sa ila. Bring it on, kinalan nga sugda na pod, no, ang investigasyon sa flood control. Karon mga igala ni palag si Tulpo. Ana si Tulpo nga relax lang daw mo sa flood control. Wag daw kayong masyadong hot sa flood control. Bisa kung saan ni mo isip-isip ba, no? Magkabangutanag yung kabay. Anong ingana sila sa flood control? No? Nga, ang flood control baga kaigsunan, ang nawala ba? Ang nawala sa flood control ba? Dili millions, dili hundred of millions. No? Dili 1 billion, but trillion ba eh? Kumutso ba yun? Pero ingana lang sila ka, ingana sila baka chill? When it comes to, naunsa, nga naman. Gusto ni mo huna-unaon ba nga dili tinuod ng pasangil nga nakadawat silang malita? As much as possible, mga higala, gusto ni mo nga, buha din sila kadawat, okay. Pero kung tanawin mo ba nga, nung ingani man po sila mga higala, kung di saan sila kaayo isog, adigyo, diligod nga ingana nga, kung pwede pa lang, mga higala, kalimta na lang ang flood control. Nga naman, no? Ano ka ha? No? Kana bang imong tanggalan, mga higala, bias imong utok, huna-unaon ni mo ba, nga naman yun, no? Nga naman yun, mga kaigsunan. Minaon na to ni mga higala si Senador Alan Peter Caetano.
5: XFM Katropa.
6: Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot doon sa flood control investigation.
1: Hot rapod kayo. Ang sabi niya, hot rapod kayo si Caetano. Karoon kayo bungot-bungot naman kung siya gano'n. No? Ha, ito mo guys, pinabungot-bungot naman kung siya garot. O gani, no? Sige, padayon.
6: Relax lang daw ako. So, mistake number one. Mm. Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax.
1: Op! Tama! Oh, sige, mutuo ba mo, ana? Pero ako mayungon ko tama, mga higala. Dili si Caetano ang hot, no? Bangas ka. No? Dili siya ang hot. Huh? Dili siyang hindi nagre-relax, mga higala daw. Kita! No? Kisa man daiga demand, ani kita! No? Kung naa may investigasyon ka, Bipisara, may investigasyon ka kay Tano, inga na po nunta ka, importante mga higala ang blood control, pero wala eh. Dito lang ilaha, Sara, no, Bipisara, kay Tano, blood control, hands off. Ano yan, naman to'y report si BBM, pito na daw ang napriso. Kinsa man daw kuno to, itong mga alipuris. No, kato mga trabahante sa regional offices, mga igala sa... Buring taon to yung... Madali-dali. Ang gusto namong makita, kaya di gud mi mo to, nga way politiko behind this. Nya, kisara may inyong sacrificial lamb, diya, Rebilia, no? Estrada. O, basig apilon pa ninyo sa Marcoleta, although dili related sa kuan iyang kaso. Dili related sa blood control. Ang iyang kaso, no? Katuro man tong donation, mga igala mo, nakaingon. Basi gusto ninyo apilon. Pila na lang. Maura ba ni? Sibutang na lang, apil sila. Maura ba ni? Katong gipang mention ni Saldico. Ha naman. No? Ha naman to. Inga na, mga igala mo, nang dili si Tama na, dili si Alan ang hat. Actually, ang katauhan, mga igala na. No? Ang katauhan mo'y nangita, na. Nga naman panalitan nga si Pangandaman, imbis kay tuas DBM sa una, mo'y naghanay sa tanan, nagplastar sa tanan. Mo'y nagtakos ba? O, mo'y ni imong bahin. Mo'y ni imong bahin. O, mo'y ni imong bahin. No? Para kuno nga, wala sila impluensya sa investigasyon, no? Kuan kunuhay, nihawa kunuhay, ni-resign kunuhay. Para, unsa pa ito yung rasyon na to, para dili sila magka-impluensya. BBM may gaingon na. No? Para dili sila maka-impluensya, mga higala sa investigasyon. For out of delicadeza kuno, nihawa. After 8 months, mga higala, gi-appoint. Usab. No? Gikan dito sa DBM, karon gihimong presidente o CEO, mga higala, sa bangko. Ayaw! Nga nung kanakakamaturan, dili makita nilang Tulpo, nilang Soto, nilang Lacson, and other majority senator. Ngayon nila na makita. Ngayon wala malay ni question nila, Mr. President, ba't natin giri-appoint si Pangandaman knowing the fact na na-mention siya? Oh. Asa man sila Lucas Bersamin? Nabay accountability para sa ila? Si Bunuan rin na daog-daog, gibutangan o walo kabuok sakit. Gibutangan o walo kabuok sakit. Kula na lang, mayagala. Isa na lang siguro ka. Wati, waga pirma, mga yagala kang kuan. Kang Bunuan. Pero, himuon naging star witness, mga higala. Oh. Si Martin, di ba? Mismo ang mang-ombudsman ni Ingon. Getting stronger kuno ang ka-Martin niya kaso. Asa na? Where na you? Here na me.
3: Ay!
1: Asa naman? Wa. Anong dili na lang makita kung senador sila nga tinuod, mga higala, para sa tao? Kung senador sila may galang ilang interes para sa kinatibukan, butang tamayon sila, dili sila pro Sara, di isan sila pro BBM. Butang talang yan na, mas okay na. Para na ako, mas okay na. Kay, musingil yung accountability on both parties. No? Unsa ba ka diyan, political affiliation ni mo, kay accountability atong isgutan rin, lampurnas ni. Pero selective eh. Pati ang ilang kasuko, selective. Murag rally ba, no? Mura kining garali ba? No, nga ang ilang tanaw sa justisya, selective sad. No? Ang justisya, injustice! Ah, Sara na. No? Ka-BBM, na yung mga ingani, Alumalia. Ah, dili man na injustice, no? Either hilom lang, no? Wala lang. No, hilom lang mga katropa. No? Sinador ka, gipili ka sa mga tao, tapos nga na ba? No? Tama na, dili mga igala ang senador, maoy hat ni ining tanan nga isyu. Kita mga higala maoy gusto nang masulbad ni. Di ba? Ano man? Kisa may kasaad-saad nga by December na imapriso, atong December na kalabay may gala. Nahurot na lang tong bonus na mo si December, wapay na. Bilanggo nga dagkong isda, we cannot consider Ramon Rebilla, Ubong Rebilla as dakong isda. We cannot consider Jingo Estrada as dakong isda. That's the case mga higala. We cannot consider Curly Discaya, si Sara Discaya. Ano man, giangko na nila ba? Gigamit lang sila. Bisan siguro kinsang tawahan na may gala pa istoryahon, makaingon kag... Sila Zara Discaya o sila Curly Discaya, wala na sila mga igalay capacity nga manghilabot sa pundos gobyerno. Simply because they are not mga igalay official of the government. No? And dunay katakos mga igala o dunay posib na agyoy kapasidad ba nga manghilabot sa pundos gobyerno. Siyempre, ang taga-gobyerno rasa. Di ba? Di ba? So di ka pwede makaigon, ah, oh, dakpa naman to sila Zara Discaya, mastermind na to, dili ito mastermind. Kay, og nila pa mga igala, gigamit lang sa sila. No? Gibutangan sila, o sige, butangan ka na mag-project ing ani. Pero mauni ha, bahin na to, ang takos na to, ay kalimpi. O niya, kabalo ka ni politiko, mga igala. Anong naaman ang malita? Di, mani sila musugot. Wapay project, mga igala. Mangayon na ni sila daag, bahin. Di, ni sila musugot, mga igsoon. Nga, patapuson pa ng project, bayaran sa gobyerno. O niya, kumabayra na mga igala kontraktor, anha pa sila mga igala manukot, dili. Manukot sila daan. No? Mone, nahitabo. Nga nung naay malita. Sige, padayon na to si Senador Alan Bider Cayetano.
6: Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history. Involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions.
1: Op. Yan eh, oh. Sa argumentations and debate mga higala, no. Kini si kon kabalo ni si Ralph kay tigdebate man. Natay fallacious argument mga higala, no. Nga ginatawag nga tu quoque fallacy. No? Kada bang ikaw sad gani? Okay, for example, ang tao nagisgot og facts. Okay? Unsa man ang pananitan gisgutan ni Cayetano diha? Na ay flood control scandal, trilyones ang nawa, pinakadako nga scandal in history na itabo sa Pilipinas and people are demanding accountability about it. No? Pangutana karon mga igala, na pag ikaw karon, syempre pananitan si Ribukas ka. As kan daghana naman dai ninyo diri sa YouTube, sorry na nalingaw ko istorya. Ayaw ako ka... Oh, sorry. Alas 7:57 na. Dali, asa na gaya ko ato, okay. Fallacy. Fallacious arguments. Mga igala. Si Senator Alan Bider Cayetano is talking about flood control, no? Pinakadako nga kawat na itabo, mga igala, sa kasaysayan sa Pilipinas. And that's a fact, mga igala. No? That's a fact. Sikrito pa bago di ay na, hersey pa bago di ay na. That's a fact mga igala. Karon kay di magkapabor ni Cayetano, mo argue ka. Muingon kag nge ikaw mangani. Ayya. Mao na mga higala ay ginaingon nga tu quoque fallacy. No? You also. Murabag wala ni mo gitan-aw ang merito sa giingon niya, ang imong gitan-aw ang iyang merito sa iyang pagkatao nga naapod siya sa
0: Katropang Arnel Cortez.
1: So fallacious yang ano man, ang imo dapat atakihon katong iyang statement, katong iyang premise, katong iyang argumento. Dili ang iyahang nabasay na himo uwa kay dili man na magmatter. Oh, wala na ginahimo nila karon. Oh, ikaw nga may ano ka, may kaldiro ka. Bisan pa. No, butang talang, may gala, tinuod na kaalan. Butang talang, no? Butang talang, tinuod na. Nag-falsify ba siya sa claim? Nga ang tao, mga higala, gustong masayod, gustong manubag, mga higala, ang mga nalambigit sa flood control? No. Wala. Nga naman, kaya imong kina-atake mo yung nagkag, ikaw manggani, no? Ikaw manggani. Ang katurang iyahasang sa, no, you are not addressing the argument or the premise. Padayon ta. Sige na tag in English din kasama. Sige, sige. Nala na mo na last? Ano pa? Okay.
6: It involves trillions of...
1: Grabe no? Trillions. Mga higala. Go.
6: Pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget. And since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure. More or less 1/3 doon ang flood control. Yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Eh, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radio eh. Dalawa-tatlong na tao kausap mo, na problema na mag-asawa. Tama yun. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito, problema ng buong Pilipinas. Sasabihan mo kami lahat, relax ka lang.
4: Secret.
1: Tiyaw mo na. No? Grabe makapamali ka so na mga hinayupak, mga... ang mga pusang iring, no? Kaya karon may gala sa skanda, I mean sa kawat nga nahitabo, trilyones ang nawa, mga gala. Imagine na, ispoko mo na, may gala. Unya mo ingaw lang ka, relax lang mo, diha. Well, what do you expect expect from someone, may gala, nga who wants to bend the law?
4: Ayaw!
1: O sa may atong lauman sa tao, may gala, nga gustong baugon ang balaon. Wasad. Sige, padayon na, Sen. Wala na, mauna to. Alaos na. Basa lang sa kong mensahe, dire. Kini, nabasa ko na ni Gaina. Euphrasinia Babael. Good morning. God bless to all viewer around the world. Salamat. Jay promising. Common sense then would tell us that the possible testimony of Attorney Lopez will go against them. Dili, may mga bulok, mga kong. Mauna, ilang gi-withdraw. Pangutanin na first. Ano ilang gi-enroll? Di nagmukha tuloy sila mga higalang mga payaso. Well, Ma Flores, kini siya bag nga matibag. Dapat yan imbestigahan. Gabula-bula lang si Mood. Ani, trilyon nga kawat. Gipasagdan? Ano yay? Ay, matod ba ni Auntie Claire, mandato yan ng NBI na mag-imbestiga. Pero piliun lang ang imbestigahan lagi. Dali lang. Tapusun sa nakunigab. Jocelyn Sikat, good morning. Ako lang sa ninyo, Kwan. Morning, Idol. Lamurok namang kaayo imong aping puwirabuya.
4: Ay, ah!
1: Galaw. Ay, nanghimisong di ay, ah. Ano namang aping na kumoy na diskitahan?